0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM 89.1.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Kadayawan.
7: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting. Bullseye.
3: Usapan na inyo mga priority diha kay lugar mi ni graduate ana ni Bricks.

0: ng mga chicks niya. Priority. Among priority, pamilya ra gyud mo. Money number one. Ha? Og asa ta ni karon maka naginot. Ito, good morning mga katropa. Tantawon mga katropa. Samtang natay ginakulitog diri karon mga katropa. Pwede na siguro nato tawagan katropang Royce. Okay, samtang nagainom. Ang premium D3 day katropang Briggs, no, makapasiga po ni sa to ang mga kaluyahon. Tamang time good nga katugon ka, kay kulang ka, lagi ka ng tulog nga. Kada gani mag-drive gani ka nga magtagpilaw ka. Na. Mm. Oh, delikado mga katropa kay segundos lang ang disgrasya.
1: Sige, tambala na katropang Alan nga kanang gabuka imong mata pero tulog imong utok.
0: Na. Wala gina tingala lang. Ano ba may ingon og kanang pagkaon mag chocolate? Samot ang inog katugon.
1: Samot oy.
0: Anyway, mga katropa, no?
1: Chocolate nga, kana sa kalami niya, kanang iyang katamis nga, mauli, makapadala niyo katuog, no, na to?
0: Oo. Karong oras sa mga katropa, ato sa nga daligatan katropang Briggs, ha, kay sa ato nang kikaingon ka ganina, atong ma-interview ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command, at libas sa basta rin, no? Kasubay-bay dyo ko sa kiningikan sa ubos hangtod sa pagka bato niya sa kininga diskutan nga posisyon karon being the spokesperson sa Eastern Mindanao Command other than Colonel Rose Manuel mangutana ta kay naay activity ata karong nga 28 no karong nga bulana diya sa East Mincom. Hello mayang buntag Ma'am Rose Manuel, Ma'am Colonel Rose Manuel.
2: Yes, sa pag alam buntag ta mong buha
0: sa mga kapatid kami na sa inyong programa sa SSN Davao. Ayun, oo. Atong kauban sa katropang Briggs Flores karon ato ang katandem diri sa programa nga Bullseye karong mga panahon na. Ma'am Rose, kumusta? Oo. Maayong buntag once again. Kumusta naman og bati nato nga dunay activity ikapila na ganining anibersaryo karong 28 sa East Mincom.
2: Yes, no, karong bulana atong isaulog ang usa ka inyong daanon nga milestone sa Armed Forces of the Philippines, ang 20th anniversary sa Eastern Mindanao Command.
0: Mm. Doon na ba yung mga lauman din ha, nato nga mga aktibidaris o ganibaga ha, ganing-ganing kalingawan o guban pa?
2: Yes, no, karong bulana, sa kinika, ano no, celebration tungkol sa inyong kalampusan sa importance na accomplishment sa ato ang anibersaryo sa 20 ka tuig. Dili lamang sila celebration sa katikayan, iniusa ka pagpasalamat sa panang kaupan na ito, apil na po damo no, sa media sa pag-angkon sa kalinaw sa Ligon, sa Eastern Mindanao. Tungkol sa inyong, allow me to share our theme for this year's celebration, East Mincom at 20, honoring 2 decades of service partnership between the Eastern Mindanao Frontier. So, ang line-up of activities na ito, no? Actually, nahuman na ni ang naiisa na nahuman ni Ani sa July, ang Second Veteran in partnership with the Pension Gratuity and Management Center. This brought together yung atong military personnel, ng mga especially ang retirees ng ato mga veterano o ilang mga pamilya ay para suportahan no ang ato mga ganon isa ang takbo para sa pensionado. So ganon tayo nag-attend po ni Ine no although dagan po na wala naka-attend kay tungkol ang itong baha kaya sa itong panahon na
0: timing
2: anyway, the next activity na ito karong August 21 at doon na kita ay ipahigayon na Kids Drive for Hope, a charity golf tournament. So we're inviting ang atong golf enthusiasts to join in this advocacy because this will be an opportunity, laing opportunity po sa mga golfers na to, to support the children battling with cancer through this event by Ganesha no, para sa House of Hope Foundation via the Southern Philippines Medical Center. Ay nakita na to no, sa East Mincom na mga bata dari dili lang actually dili sa Davao City kundi even to all other provinces na nag they are hopeful to really receive treatment and the support na magiging sama ng mga taong support through this event kung ayo ang abang para mamintunar ang treatment sa atong mga na in-house sa mga kabataan, including yung mga outpatient.
0: Oo.
2: And additionally, that by Art Exhibit. So, ano na, nakapost na online ang mga entry submitted by our own soldiers, mga sundalo na demo ani. So, picture ni inang ilang mga talent of ATVP. And ang team sa Art Exhibit sa ilang demo is actually related sa atong anniversary to decade of service, peace, and partnership sa Eastern Mindanao. Mo nang atong giimbitahan ang atong mga ipaminaw to visit sa East Mindanao fan page kay Naamang Guya People's Choice Award and the opportunity to vote. Kasi kayo na ninyo ang mga nag-demo ato sa so, pagkana to kung pinsay gusto ninyo mo daog. And nani siya yung mga ano. Actually, ano ni siya ma-open, well, announce lang lang mo no, kung kalas ano siya ma-open for the public. Kay, very nicely siya, and this is supported by no less than the Association of Arctic Food sa Davao City and Judge. Madadjet, rather, oo.
0: Sa,
2: and,
0: okay.
2: Yes, Alan.
0: Sa una mga gudya, Ma'am Rose, no? Murag na ito yung mga static display ba? Or kini mga arm display, di ha? Naba ba na karon?
2: Art exhibit lang sa parang atong ano, sa multi-purpose center na multi-purpose gym dili sa tulad sa camp na kan. So, okay. Nice tayo ang mga i-display ani na mga art exhibit na rin that time. Mag-announce lang may sa actual day ng ano, pag-open sa public. And then, ma-culminate ang atong anniversary karong August 28 na i-inaugurate na facility. Because this highlights a continuing effort to improve the morale and welfare of course sa atong mga kasundaluhan. And maong disin na adlaw, no? We will recognize the serving military personnel who have contributed to the campaign, especially sa mga deploy, no? Sa mission, operasyon, sa nagkalain-lain na mga inisektahan sa activities sa East Mindanao. And aside from that, i-recognize po ang atong mga stakeholders coming from the whole of East Mindanao. So, mauli sila ang mga personalities, no? Mapalaan natin siya sa 28, dako kay contribution sa kampanya sa pagsiguro sa atong mamintinar ang kakalinaw o kalampuan din sa area. And including, diri ang atong mga reservists.
0: Ayaw
2: so, ang atong guest of honor, no less than the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, si General Antonio Macarete.
0: Abot siya. Ayun, yes, so, di basta-basta niya, kaya nga, munaog diri yun ang toang COS, no? Sa toang activity karon din na og anniversary. Ma'am, na si Katropang Bricks Flores, na dugang pangutana, I think.
1: Okay. So, good morning, Colonel Rose Manuel, ma'am. Si Katropang Bricks Flores ni Ma'am, no. Unang-una, pasalamat siguro ang dili lang kami dini karon sa XFM but to include the peace-loving people sa Davao Region.
0: Correct.
1: Ngano, because of the presence sa East Mindanao na neutralize ang mga rebuilding pundok ang guerrilla group sa Davao Region. That is why ang Davao Region is NPA or insurgency free since niatong October 14 of 2022 per declaration sa Armed Forces of the Philippines. With that, we thank you so much, no, sa presence sa East Mindanao. Ang pangutana din karon paunsa naton i-maintain, ma'am, no, nga maging NPA or insurgency free ang Davao Region.
2: Okay, no, Noda siya, no, from a conflict affected community to peaceful and progressive East Mindanao, noda ko kayo ang role ang sa atong security sector na na-dismantle ang guerrilla front sa whole of Eastern Mindanao. Uga, significant kini na na-insurgency brigade mismo ang Davao Region. Kami sa pag-mentalan, no, we have to remember na dili lang siya role atong mga kasundaluhan, kundi sa Cebu community. Number one, ang sa local government unit, agencies, and including the whole of the people, the nation across Magdumisya. So, the, sa, ang role sa ato ang mga kasundaluhan is only the, from the armed component. So, kung kinihingan ng masustain nito, no, kinahanglan ang delivery of services, the government itself, ang reintegration program sa ating mga kaituna na dalisa sa makang sa gobyerno, and of course, siyempre, no, awareness mo sa ating mga kapatanunan para dili sila ma-recruit sa nakalain-lain na threat organization or threat groups. Actually, daghan man ito. Ongoing man niya po, no, ang mga awareness campaigns na. So, kasi, we are aware na daghan mga legitimate organizations man yung mga advocacy group ang ginatupa na ginatanaw lang sa ating law enforcement agencies, if these organizations will actually violate laws of the land that will undermine the security and safety of atong mga kabataan mismo.
0: Ayun.
2: And also, no, dako po ang role sa ato ang sa mga media para pag-disseminate ano yung information, kaya sumalubaya sa na information, disinformation, mga fake news, is actually delivered online and offline karong panahuna.
0: Mm-hmm. Ma'am, follow up lang, no? Masulti ba ni mo nga doon na yung mga makonsider na ito nga pagkahugno karon sa nabilin ng mga armado nga grupo o di ba ka kining pagkunhod karon nato sa tuwang insurensiya?
2: Well, based on record, I mean, mo bitaw na na-declare na ito na insurgency ang area sa Davao region and including dito sa part sa Caraga.
0: May galamay. Mm-hmm.
2: The dismantled yun ang ano, no, ang guerrilla front sa whole of Eastern Mindanao Command.
0: Okay.
2: So, bupasabot ko ninyo, no, ang structure mismo sa mga guerrilla front o napakuyang naging ang city, ang communist terrorist group influence. Wala na yung capability for resurgence dahil ang mga nabinun nila, wala na yung leadership. So, pag wala na yung leadership, ang mga guerrilla front, wala na yung mag-set of direction. And ang uban ng mga pipila na lang ng mga member na nabilin is either wala na sa labiha, na-disperse niya sa laing lugar. So wala na yung tayo makitang armado. Kung naamay mga gamay sa mabalitaan lately, it's a matter of law enforcement or mga criminal activity na lang na ilang ginabuhat.
0: Yun.
2: So di naging sila, insignificant na yung sila to really conduct tactical offensive.
0: Suportado ba yun sa East Mincom o unsa imuhang lantaw ani, effective ba ang kining mga programa karon, no, sa government through kining NTFLCAC, Ma'am Rose, sa imuhang tanaw?
1: Okay.
0: Okay, naputol, no? Nahulog ta sa 15-15.
1: Unlimited pa man gyapon na kanang unlimited gyapon na pero unlimited ang 15-15.
0: Unlimited ang 15-15.
1: Okay. Salamat kayo.
0: Okay na, okay. Okay, nana siya linya si Ma'am Rose, no? Naputol ta kay 15-15 ra gyud tawo ni Ma'am Rose. Ma'am Rose, atong balikan to nga pangutan na gaganina, no? May kalabutan atong sa bato, ha? Kani-kani ato ang about telepon sa Sumpay Insurgency Free, no? Ang kining NTFL CAC sa inyong tanaw karon, nako ba nagtabang?
2: Well, mo mo guna mo isa na sa tool, no, na dako significant ta ayo. And this is whole of nation partnership. So daghan man tag mga effective tools and partnerships na especially sa community development. And kaya ang pilot ng malungparong talinaw, hindi lamang bunga sa operasyon sa militar, o nang importante kaayo kay hindi ni resulta mag-unika sa liyon na pakigtambayayon sa gobyerno mismo. So, especially, appeal ko ng komunidad, ugang tanang sektor, aron madala o sa kalambuan, ang ugang honor of opinion ng sa katawan. So, and with that, no, allow me to highlight ang mga key accomplishments.
0: Sige,
2: ang whole of nation partnership nato with the lahatanan na, no, ang even the private institutions. We have the expanded government services in geographically isolated and disadvantaged areas. So, because of, you know, na-dismantle na ang mga guerrilla front, so, butasabot ni Amy, secured ang ato mga local government units, agency sa pag-deliver sa services ito sa kaniadong conflict-affected areas.
0: Mm-hmm.
2: And na-adunay mga scholarship programs for the indigenous people's youth in partnership with private stakeholders, high humanitarian outreach, educational support sa mga RC communities, and ang mayo ni Ili, strengthen collaborations nato with the local government unit. Again, dili na mag-ibig sa trabaho sa ato ang military unit, no? It's really a strengthened collaboration. So, ang importante ni ini, no, masustain ang implementation sa whatever programs mismo sa mga local governmental units, lalo na sa mga provinces, no, o down to the barangay na mga former conflict-affected areas.
0: Ayun. So anyway, nakita na to, no, nga nagakaligon o wala diapon ta nagarelax, no, bisa pa man tuod nga insurgency free na ang sa Davao region. Lapad ang range, no, sa ato ang Eastern Mindanao Command. Ang atong ginisgutan diri karon sa ato ang Davao region ang sakop lamang sa 10th ID, no. Sa other side sa Caraga region, mao ba gihapon ni ang ato ang mga nasagapod nga mga i-improve pa or nabay nato nga angayan nga i-enhance pa aron nga magka-insurgency proof tong uban ng mga sakop at under sa East Mincom?
2: Majority sa mga regions, no, sa cover sa 10 Task Force Diamond or 10 Infantry Division, na-declare na sa stable internal peace and security status. Na alam mong gawin akong parameters, no, bago ma-declare sa insurgency free. So, aside dito sa na-mention na ako, no, sa dismantled guerrilla front, of course, na-apply mga certain certification. Ang nabilin manggod ay sa part sa Region 10 na mga lugar na ministerial na lang mag-ibisa, no, kasi ang pag-declare manggodog, ano, CPC or sa Stable Internal Peace and Security Condition, kinangilan o peace and order council resolution mismo sa down sa provinces hantod sa region, kasi this is ownership manggod. And again, part lang ang atong armed forces diri sa dismantling of the guerrilla front. Sako kayo ang role sa atong in order council. And once na ano na, no, ma-declare ang trip, kinahanglan ma-maintain sigur sa usa ka tuig na walay resurgence sa ang group na patuloy-tuloy ang ano delivery of services, of course, overall sa governance and reintegration program sa atong mga kaituunan na nibalik sa sabakan sa gobyerno. Kung ma-maintainan mo sa salud sa usa ka tuig, so adunay diyan na ma-declare na insurgency free ang katong initially na din-declare at least. But basically, generally speaking, sa whole of Eastern Mindanao Command na na-cover, we are really in a state of insurgency free, kay kami na dismantle na ang tanang guerrilla front sa whole of Eastern Mindanao.
0: Ayun, oo. Anyway, good, no, nga nato na na-confirm, no, gikan sa East Mincom mismo. Sa other side, ma'am, last na ko nga concern, no, atong tanaw ning ato ang Davao Gulf area, no. I believe ang East Mincom ang ato ang naval forces, labi na ato ang Philippine Coast Guard, nagigalayon kini sa ato ang pagdepensa pod sa ato ang Davao Gulf area o kaning under pod sa ato pod nga area of concern or responsibility. So, unsay angay nato nga tutukan kung duha tay pagpalapad sa ato nga depensa diha sa side, no, sa ato ang kadagatan, Ma'am Rose, no, unsay dapat, unsay bay kulang, unsay dapat na itong inan sa karong panahon na gumikan kay di man lang ito nagtutok lamang sa insurgency, nagtutok ta sa tanan ng mga way sa itong peace and order na ay mga sindikato po ng mga illegal, ng mga kontrabando, apil po na sa itong monitoring, though doon na tayo police matter din, ha, pero at least man lamang ang itong armed forces basimbreg na malutsantag mga terorista diha sa kadagatan, giyon sa ito pag-handle ni ma'am?
2: Yes, no, kasi tinood na samtang nagbago ang buwisa sa seguridad ang atong East Mincom padayon nagpalig-on sa andam sa depensa, no, diha sa atong mga kadagatan. Part na kini, no, sa pagkadalipon sa atong soberano o teritoryo. Madang kita yung nagkalain-lain na mga territorial defense and maritime security readiness. So, pagkasabot ni ini na atay mga enhanced maritime domain awareness, mga coastal security, maritime patrols, mga border protection. And tuloy-tuloy ang atong mga joint interoperability exercises with the Army, Navy, Air Force, appeal na ang mga reservists and including allied
0: tabang, mga reservists, ha?
2: Yeah, oh, active atong mga reservists. And na yung mga joint exercises, no, like the coordinated patrol together with the Indonesian Navy. Ug in fact naman po diyan ginabuhat sa ano sa ato ang diri sa part sa Davao City, sige mag mga exercise ang atong mga reservists diri, including diyan, no, sa ato ang Davao Gulf. Also, if mahinduman ninyo nga na inaitabo dito ang parte sa Davao Oriental ang Eagle Scout Simulation Exercise na ipangunahan sa LTO of Davao Oriental, of course, hosted by the 10th Brigade. Aduna po yung training activity, landmarking between Malaysia and the Philippines, ang exercises po. And tuloy-tuloy ang mga command po, exercises, mga lay-lay, mga readiness exercise. Kung na'y upcoming na significant exercise preparation, sa September pa man, no? But ongoing ang preparation ani na exercise Sentinel 01-2026 sa Dinagat Island. I-finulate ni siya, no? Ang katong may tabo kanya ito sa Battle of Surigao Street. So, na-exercise may tabo ni Ini. Looking forward na, no? Na ma-monitor nito or ma-cover na ito ni kayo.
0: Nindot na. Ma-invite minyo ni Katropang Briggs niya, ma'am, kaya para ma-cover po na muna diha. No?
2: Sige, lagi. Looking forward na, no? Ay, nice to siya na, ano, na-exercise. Manapag ulit sa Army, Navy, Airport, ng mga reservists. Appeal ang local government unit sa Dinagat Island na mag-participate ng hindi ang ilang mga kung sa man ang ilang disaster response team sila dito, kung sa may ilang sa mga law enforcement unit sila dito. Kung other that, ano, sa ato ang maritime search and rescue, naghan matag na buhat din, no, sa party lang sa ato ang kadagatan niya, especially na ato Navy na na-rescue ng mga nalunod, ana. And of course, tuloy-tuloy yun ang ato ang improved interoperability, no? Diri sa atong part sa Mindanao, including diri sa Davao City.
0: Correct, correct. And ako po, personal nga magpasalamat sa itong ISMINCOM kay sa inyo ang mga gihimo din ha, nga humanitarian assistance o disaster response ninyo, no? Sa panahon sa kalamidad, naadya po nakita ang ato adya nga presensya. Kaya pagto sa uban nga, gira lang ni ato ang kuwan, gipangita, no? Pero sa humanitarian nga nato nga mga responses, dako gyapon og responsibilidad ang ato ang mga tinubdan diha sa Eastern Mindanao Command. With that, Ma'am Rose, no, usapay dapat nga himuon o atangan nato karong nga 28 basigwa pay napatay mga wala na pangutana, wala nimo na pabuhagay, imuha ang panahon karon sa pag-invite og pag-highlight pa sa ato ang mga activities din.
2: Tama, tayo muna mention ganina, no, katong sa about sa mga calamity, no, kay tumatag calamidad, anasama dito, hindi lamang sa pagluwat at kinabuhi, andam sa pagtabang sa mga komunidad, no, ang advantage lang po sa part din sa Davao City, napaka-resilient ng local disaster response teams, no, na sa part sa Eastern Mindanao Command, ang atong mga subordinate unit, andam na musuporta sa pag-ugmel sa atong mga tropa o assets sa panginahanglan, especially yung naay mga other pang mga disasters na mahitabo. Anyway, no, so far mo lang man po ang atong activities for the anniversary na atong celebrate mo nang allow me to express our heartfelt gratitude to the people of Eastern Mindanao for your trust, support, and partnership with ISMINCOM for the past 20 years. So, feeling atong kalampusan sa kalina o siguridad, hindi naman kadaugan sa katundaluhan, kundili kadaugan sa dalang patauhan, nga nagkayusa alang sa usa ka malinaw ng malambuong Eastern Mindanao. So as we celebrate our anniversary for the 20th year, we honor our past achievements and renew our commitment to serve with professionalism, integrity, and dedication. Sa ngalan ni Lieutenant General Adonis Arroyo Giorio, Commander sa Eastern Mindanao Command, naghahang kayo salamat sa inyong padayang na pagsali o suporta sa inyong angkor sa the Philippines. And together, let us continue building a safer, more peaceful, and more progressive Eastern Mindanao. Atong malipayong itaunog ang atong anniversary. Again, ang atong tema, ISMINCOM at 20, honoring 2 decades of service and partnership to safeguarding the Eastern Mindanao frontier. So, daghan sa iyong salamat sa imuhang by Alan o by Brick. Ugas sa kanilang oportunidad na atong na-share ang atong ISMINCOM anniversary line-up activity o ang mga accomplishments sa Eastern Mindanao Command. Daghang salamat o maayong adlaw kanabuntanan.
0: Okay, thank you also so much kang Colonel Rose Manuel, ang spokesperson sa Eastern Mindanao Command.
1: Salamat, ma'am!
2: Salamat.
0: Salamat kayo, ma'am. Okay. Mabuhay po kayo. Okay.
1: Hindi mo ka ito pangalan, no? Gamayng, kualan, no? Reminiscing ba?
0: Oo.
1: Abi nimo katropang alang katong daghang kay presensya sa Maribilde sa una. Daghang kay mga media nga mangampuo na kay no sa una katropang alang ngano. Inig matingala ka sa mga media men kaniadto. inig alas 6 magluhod.
0: Magluhod na.
1: Alas 6 sa alas 12 sa utok magluhod.
0: So mga liag yun, mga liag.
1: Alas 2, alas 6 na po sa gabi magluhod na po. Kay tatad na dai sila. Kay muapil po dai kumbati sa mga hindi.
0: Mga na magluhod-luhod pa di maigal.
1: So remember mo ito katubang alag ito mga na ginatawag ka niya ito nga mga pulahan, na ginatawag na mga greenan, na mga ituman. Purti naghana ba, no?
0: Nagdadanag, nagtakintakin, nagsundang skilid.
1: Marimin mo, makayo mo nga, uy. Uy, apo kayo ni mga, kini mga kaning anime karon ba? Kayo mura nag, ang kato mga tatad kani ato, mura gihin mo anong anime ba?
0: Anong anime,
1: na yelo, na yelo ha, na greenan.
0: Tabo na sa Sumilaw, Bukidnon. Kani ato, nga, ni atras ko, kay katong panahon na ito nga na ay nag-encounter ang mga kafgo, katong mga tatad. Ang ilang leader sa pulahan, kung namatod pa, nga, dakpon. Wala nagpadakop niya karon giatake ang mga kafgo. Wala dud na dutlan katropang bricks. Pero wala nakabangon.
1: Wala nakabangon.
0: Napunog man.
1: Unya daghan na kay nag mga bawal kaniadto katropang alan ay dili sila paligoon og Martes og Biyernes.
0: Kana.
1: Dili sila pa kanon og baboy basta Martes og Biyernes. Ana ba dili pa padulogon
0: og katropang bricks nga di gyud sila madutlan pero mamatay lang dai gyapon.
1: Matay gyapon ay. Kay mga minog na raguta sa kuan gud.
0: Na ako'y nakitaan man gud ha. Dito gyud ni sa may kapalong man siguro to. Na ato'y sa Sagingan banda. Naagian yun namo nagmotor ba. Membro to sa Tadtad Gang ko no. Naka-encounter niya ang katong ambot nganong na-encounter mo po niya ang katong grupo sa mga sundalo. Kuanay sa ba? Kanang nagka-miss encounter ba? Niya karon kay gipabutan siya og
1: M79. M79 gid ha.
0: Naigo katong, sa aping.
1: Tumuraga racket.
0: Kana di ba sa una ang Armalite sa kuan naman ay isaksak diri nga kuan. Murag sugong.
1: Kanang M203.
0: M203.
1: Nang ilawom sa Armalite.
0: Ilawom sa Armalite na M203 na lahat tong M79 di ba katong tong murag ibutang na silang dugan na ng mga army sa una.
1: Tumurag sugong gihapon.
0: Murag sugong gihapon. Basta kay M203 nito katrobang bricks. Naigo sa aping. Wa madutli. Pero ang iyang aping nipihing.
1: Hindi ka mapihing ana nga M203 bala sa M203 ni dapat si mo dito kusog kayo.
0: Ang bungkag wala man siya na bungkag nga buswak diyan. Diri oh, guba ang iyang diri ba niya. Patay siya. Alimang ka natapok ang utok. Patay lang dahil yapon. Pero wadyo siya nadutli. Wadyo siya nadutli. Anyway, mga katrobang, balik na taon-taon. Kaya alas 11:38 na. Napatay, delikatanan po na itong mga isigutan. Nahimuot po ko din sa akong kilid ba. Si... ako may reply mga dani kang Bay Roger. Si Bay Roger, nag-kuandari, nag-reply, ay nag-text din kang Gab. Bawa ka din kang kagab, manja po ng account rin. Sa messenger. Yeah, kumusta na Sir Gab? Okay lang ko Sir, kumusta man ka diha? Kamayang hapon Sir Gab. Okay na gihapon ko dre. Sige, og suri-suroy. Dalahon man ko sa akong brother. Anak ko, maoba Jer, pasalubong ha? Pagtuon niya si Gab na sige ka reply. Patay ka pero Jer, igot yung kasabay dining ano yung Andre.
1: Ikaw pa si Bambil Torre Pamonte ba? Mga demonyo mong namuyo sa Mindanao. Kini mga demonyo katropang alam niya during sa kuan mangod ni during sa kini bang panahon sa rebuild kini mga mo hatag og pabor ngadto sa mga sundalo mga pulis tawagon nila demonyo tawagon na ni demonyo di ko ka magdemonyo kay 6 feet below the ground yung ka kay ilaha kang ikang kanang ginatawag nila og people's court or kangaroo court. Mga tao rin mag-decide si Moha dito, wa kaya bugado. Na rin maabugar si Moha dito nga, mga tao rin maabugar si Moha nga, patyon ba ka o dili? So, pag demonyo ka, ihaw giaboto ni mo. Lahira ba ginilang termino ka itong pangalan kay ihaw yun?
0: Ihaw yun ha?
1: Ihaw, muragag hayop ba?
0: Baboy ba nga ihawon? Anyway, mubalik na mga katropa ha, kaya nagsinyas na ito ang spray partner ito. Alas 8:40 na mga katropa.
3: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kadayawan, facts and trivia.
12: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag og managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Hoy mga katropa, ato na lamang kining timbawasan katropa nga break sa ugma na lang po ni ato ang dugang pa mga isigutanan.
4: Okay, kining mga isyu na to ugma na to ni isigutan ni mga katropa kay naamang gutay bisita po dali sa pud na to ga di na to entertain. Ato bisita no. 20th anniversary na dito nila katropa ngalan.
3: Ika-20.
4: Ika-20 day. Grabe no. 28th anniversary na. Di lang murag bag-o lang katropa ngalan no na 20 katuig na day sila diri sa Davao.
3: Oo, nya sa una man gud West Mindanao manggo na siya.
4: Oh, under ta sa West Mindanao, Western Mindanao kuman.
3: Unya gitong. Oh,
4: sa Buanga. Layo kayo.
3: Diha ba nanukad si Browner? Kay si Browner
4: Naabot di ba? Naabot po na sa Davao, East Mindanao. Nahimo po na siyang East Mindanao commander si Browner.
3: Oo, niya kuan yun na. Gipangga gyud po na siya ni Digong. The time kay believe si Digong ana ni Browner eh.
4: Kay tanan magud nga mo anhi diri sa kuan sa una Davao. Gikan sa task force hantud na nga natukod na ang East Mindanao puros palangga sa local government no kay ginasuportahan ginasuportahan sa local government unit
3: kay katong panahon nga nasige pa na sila gukod na mga terrorist dito sa under sa West Mindanao kaniadto na naman na si Browner dito so bilip ba tong tawa na to wa jud to na patando bisan pagluyo sa mga kadang-kadang panawagan nga magkurita. Si
4: Pugnan niya ayaw kay retire sa ko kay lisod kayo na mas may na mo retire ko nga limpyo.
3: Di na ingon ni tambagam siyang digong not in my watch. Ayaw mo pagkwa na not in my watch. Karon pwede na mo. Muapil na ko. Muapil na. Anyway, ako lang ni tagdon kadyot katropang breaks kay naluoy na ko anining Osaka tracking company nga gibinuangan lang gyud mi yung text niyo gibinuangan lang gyud mi kanang sad-sad nya wala daw gihapon sila gibayaran sige lang ma'am ha kay among isaad rin ni katropang breaks nga kontakon gyud namo ning company na koy number no ni tubag na ni diri gikasab-an ko kay lagi daw ngano daw i-broadcast.
4: Alang-alang kayo magkabayad.
3: Ang ako ang pangutana, ngano wa mo kabayad?
4: Ang tao nga inyuhang nautangan na wa may lay madulan gawas media.
3: Mao gani na nga na frustrate sila. Onya wa man din appeal sa nagfile og kaso dito ng labor kay di man ni liborer ni kay tracking company man. So ang nagfile sila kanang mga kuan katong mga liborer siguro magfight mo dito sa dole. Pero sige lang ha kay napamay ugma no Biyernes man ugma mahatag gyud ra to ning taas-taas nga oras daw ma'am ha kay para inferis mo gud sa company akong ginakulito ginatagaan ako sila og ganaganing leeway ba no ang tubag ni ko good PM si nagpaila ko alam na ba ispirito ng XFM Davao may complaint po kasing ipinaabot sa aming programa sa radio against Universal Odra. Universal Harvester Incorporated, UHI, nani naka-base sa Manila pero napunin siya branches Davao City. Maaari po ba kayong makausap or matawagan? Your favorable reply is appreciated. Bago ko ma-broadcast, malaman ko istorya sa side niyo po. No, kay mingos lang nga, wa daw sila gipahibalo, gidiriso daw na ako. Ito ko na akong text, Piki. No. Hindi na ako wala ko nag-broadcast ani og direkta kung itubag mo. Ayang tubag in a meeting lang po ako. In a meeting lang po ako now. Call back po ako sa iyo later after ng meeting po. May I know sino po nag-complain? Na siya. Interesado rin siya sa nag-complain. In a meeting siya pero mangutana rin siya kinsa nag-complain. Ingko, wala na lang po nako ni ihatag siya mo ang istorya na. Okay. Concerned citizens ang nag-complain, no? I believe grupo ng mga negosyante ng Davao City kay di malang ni kaisa lang. Pero kita gala ko sa hints kini nga mga tracking services. Kaya ang pagtuon niya kining kuan kini mga trabahador nila nga nag-file po sa dole. Ingko lahi ni kay apil po to nga naga
4: otro po din na po di reklamo. Daghan dili lang day trackers ang nagreklamo ani kito pangalan ultimo day ilang mga trabante.
3: Kay ang akong gikatingad-an kay cash to cash man lang gi kuan mag-transaction ba. Kay sila may naga-deliver og abono po dito sa Marscon. Nakoy kaila sa Marscon diha kay naman po tay kwa dito kanang connection diha sa Marscon kay duga-duga ra pumugo diha nagtrabaho. Naka-release ni example 250 million mo bayad na one time. Iman lang niya bayaran ang yung mga tracking company. Akong gika tingatan ngano man nganong dili man ninyo mabayaran. Translate lang sana niyo kahit Tagalog man siya, di man daw kasabot. Sige lang, bukas na lang po tayo at tayo po yung magtutuos. Anyway, mga katropa, wala mo tayo oras katropa ang bricks.
4: Wala mo tayo oras, ando na po dugma po ho na magdungdungog tayo mga kaigsunan.
3: Uy, bisto mo dito karoon, binakog lunis pa ta.
4: Ang ato mga hisgutanan nga giprepara unta karong adlawa, ugma ato ang hisgutan ha. Promise! Mura po tayo si Dennis.
3: Mura tayo si Iguana.
4: Promise!
3: Kami po ipabalik. Promise! Isa ito nga kuha si Inday Badiday.
4: Buhi pa ba to?
3: Patay na. Gigilitok ito na sa Senado. Nangayon naging pasaylo siya. Ano na, Inday Badiday man. Pasaylo sa pamilya.
4: Okay, kuha na yung tao, no? Patay na.
3: Patay na yung tao. Wala naman tayo oras sa mga katropa. Wala po tayo utang din mga katropa sa ito mga nag-greet din. Nag-greet na po na munta na, no? Anyway, salamat kayo. Katropang Bricks!
4: Wala naman tayo oras mga katropa din karon sa ito panag-uban sa programang Bullseye. Sa ngalan na lamang, sige natin po ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Ugalan sa nakiyosang Pilipino para sa Pilipinas!
4: Kini si Katropang Bricks Flores, magbiling kanyang kusang kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines, sugmuingon, kamaturan ang
3: Sandigan Pusay!
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: XFM Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
7: XFM 89.1
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: Saklarek sana!
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Kadayawan!
8: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra.

0: Extra! Extra! Balita!
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa mga produktong Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang effective trio combination nga mga produktong tatak Yes to Health mga katropa. Karon sa mga detalye sa ato ang mga balita lang sa tong ekstra balitang lokal. Mga katropa, naangkon sa Ilathala Performing Arts sa Tugbok District, Davao City ang grand prize nga 250,000 pesos mga katropa. Asubay ka na sa nahimong kompetisyon atol sa Sayaw Kadayawan 2026. Gideklara sab nga second place ang Magallanes Elementary School SPA. Isip second place nga nakadawat og 100,000 pesos nga cash prize. Og ang third place mga katropa ang Keheligal Cultural Dance Troupe. Ikan pa kini mga katropa sa Cebu or Lake Cebu, South Cotabato, nga naguli usab kini og 50,000 pesos nga papremyo. Congratulations sa ato mga kaigsuunan nga nahimong mananaog. Uga subay usab sa nagpadayon nga selebrasyon mga katropa sa ato ang Kadayawan Festival 2026. At ang mga katropa kay ugmang adlaw usab, ipahigayon kining agong ug kulintangan sa Kadayawan August 14 mga katropa alas 4 sa hapon. Kay pagayon kini sa Ayala Malls Abriza. Ug atang ipa ang mga dagkong mga aktibidad sa Kadayawan Festival ning bulan sa Agosto 2026. Sa pikasbahin mga katropa, nagpahimangno ang Police Regional Office 11 ngadto sa publiko nga mag-amping ug likayan ang pagduol o pakigatubang sa mga individual nga adunay outstanding warrant of arrest. Ipasabot nga kini nga mga individual lagi pangita sa mga otoridad ug mahimong makahatag og risgo sa kaluwasan sa publiko. Nunot niini, gipasidan-an ang publiko nga kinahanglang ilhon ang mga tawo sa matag usa ka palibot ug i-report gilayon kung gikadudahan ang ilang mga nilihukan. Nikayan sab ang pagpanalipod o pagdepensa ug pagtabang niining mga wanted persons aron malikayan nga mag-atubang ug kasong kriminal. Uban ang pagpasabot mga katropa nga ang pagsuporta sa komunidad ngadto sa kapulisan labi na

0: sa 500 million pesos matag usa nga gitawag og leadership fund gikan sa DPWH ni adtong tuig 2024. Kini ang nahimong rebelasyon ni Bunuan isip prosecution witness batok ang kanhi senador Ramon Bong Revilla Jr. nga nagutubang karon sa kasong malversation tungod sa ligasyong may kalambigitan kini sa 92.8 million pesos nga ghost project sa Pandi, Bulacan. Iduhig sab ni Bunuan ang pangalan ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri nga matud ni ini giistoryahan nila ang mga parameters labot sa milyones nga leadership funds ug hugtanon sab nga gipanghimaka kini ni Senator Mig Zubiri. Nasayran nga si Revilla ang kanhinahimong chairperson sa Senate Committee sa Public Works sa 19th Congress ug sumala ni Bunuan nga adunay 1 billion pesos nga allotment ubos sa leadership ni Revilla or ubos sa leadership fund ni Revilla alang sa fiscal year 2024-2025. Tatapusanghan ay sa tong extra balita ning orasa. Ila umang mutaas pa ngadto sa 21.48 trillion pesos ang kinatibuk ang utang sa Pilipinas alang kana sa katapusang bahin sa tuig 2027. Sumala sa dokumento sa Budget and Expenditures and Sources of Financing, anaamatod pa sa 19.065 trillion pesos ang kasamtangang utang sa national government. Ni adto kananga natala ni nilamang Hunyo 2026 nga mas taas kini og 518.98 billion pesos kung itandi sa 18.546 trillion pesos nga utang ni adtong bulan sa Mayo. Sa projected nga 21.48 trillion pesos nga utang sa 2027, anaa sa 14.3 trillion pesos ang magikan sa domestic borrowing samtang anaa sa 7.2 trillion pesos alang usab kana sa external debt. Ug mao kato mga katropa naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Mosunod na mga katropa ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:09.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. XFM
3: 9.1. Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting! Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga sigurado.

0: magpalipay sa inyo ha. Maminaw na ang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong maka-side trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga maka-relax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
5: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Atong oras katropa, Clarex, kayo ng alas 9:30 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Nag-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay gunang Dios saway katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas may aga welcome na po sa tong tulumanon mga kaingsunan ng programa Gasantro. Nukad gyapon diri sa Davao City pinagi sa XFM 89.1 Davao. Si katropa nga Jasper Magon siya magtimon na sab sa programa Gasantro mga higala. Ngadlong Huwebes kita karon August 13, 2026.
1: Centro.
0: Oh, Trishy Kadlaw, nakatropa ang ilabay ng bulan sa Agosto. Dali na kaya ang pagdagan, kumudagan ang panahon. Dali na kaya katropa kung mulabay ang kiniga panahon. Dali rasap kita maniguang mga kaisunan, at least nitiguang katropa ng jazz, no? Isod kayo kung di takabot o kiniga tigulang, no? Mas dali o ganindot paminahon nga mabuta sa ka nga stage sa ato ang edad mga kaingsunan kaysa di gunta kaabot ana nga edad. Munay dapat atong iampo katropa, no? Nga sa ato ang kinabuhi ng ibabaw sa kalibutan nga healthy ta always. Kung gusto tag healthy katropa, mas may mo take ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga dunay tatak nga Y2H mga kaingsunan para kita always healthy, always happy mga kaingsunan.
1: Centro. Centro.
0: Kung sa baga mga hulagway picture inyong i-throwback da mismo sa inyohang social media account mga kaingsunan. Ay mo ni ang adlaw nga ting posting sa mga hulagway kaniadto nga i-reminis nato karon nga panahuna. Mabuhay nga na mga katropa. Tingali ang uban na yapsing pa, ang uban siga pagmata, ang uban kulot pagbuho karon straight na. Ang uban wa pay eyeglasses kan nag-eyeglass na. No? Ang uban hubag pa kaniadto karon mura na gisuyo. Iriak ni kong kauban. Oh, sab katropa tong sparring partner as usual as useful. Di basta-basta. Ika nga, reporter, angkurman, isa pa ni agent. Isa pa na. Pag hanigdala katropa, ilain katropa ang Jobet Espanyol.

0: Good morning!
1: May aga, good morning kanimo. Buenos dias, katropang GUVET Espanyol. Hola, ala.
2: Grabe, grabe. Namurag ni kalit lagi o galahi katropa. Just good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Thursday morning ka na itong tanan katropang Diyas Adlong Webes na gyud. Paspasa kaayo sa adlaw mga katropa. No, murag bag-o lang man to naglunes katropang Diyas. Gighaman lang man ang isa kasimana mga katropa.
1: Bag-o ra kanyang gichapa, karon magtusbana na.
2: Murag anang yung katropang Diyas. Pero bitaw mga katropa, kumusta inyo hang adlong Webes diha? Unta, no, hinaot nga malipayon inyuhang pagmata ning adlawa and of course mga katropa ang ato ang kanunay katropang Diyas nga sandigan ang ato ang saligan no nga kanunay healthy ato ang lawas of course abaga nato na sa pag-inom og produkto sa Yes to Health labi na gid ato ang Zantone Gold Coffee Mix kung mahilig ka magkape katropa siguraduha nga imuhang kape diha katong kape nga healthy dili tong mga pika na lamang gani katropang Diyas makahatag pagsakit sa imuha mga katropa nagsakit na gani na yung dughan diha. Sakit pa imuhang makuha sa imuhang kape. So switch ka na katropa sa Zantone Gold Coffee Mix.
1: Alright, mga kaingsunan. No? Ito ang hotline number katropa nga Jubet 0969-303-0537. Reaction, opinion, si Tevento diha, no? Katropa, ipabuhagi na mga isunan kay isun kay katropa kung namoy mga sentiments na namoy mga reaction sa mga nagpahitabo karon sa Pilipinas. O niya, di kinyo ma-share katropa. Diha, ragin mo sa Kasilyas, tama? Si Aram mo si Giyaw-Yaw. Adya, ipabuhag kay Katropa sa itong hotline. Baka sa itong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital.
3: Centro.
1: Right, mga isunan. Katropa nga, Jubet, no? Labi na karon kay Agosto na. Magandang pag pwede suruyan ng panahon sa Katayawan 2026, mga kaingsunan. Labi na karon nga adlaw o next week na ganay katropang Jubet,
2: oo,
1: no? Adlong Lunes.
2: Ang ato ang celebration mga katropa sa
1: ang, Expo, Business
2: ang,
1: Expo.
2: Kadayawan Festival and ato ang Business Expo mga katropa, no? Kadayawan Business Expo. So kung isa ka ka negosyante, no? Gusto nga mangitog supplier mga katropa or gusto ka mo venture into new business mga katropa, pwede ninyo i-try bisitahon ang Kadayawan Business Expo para makakuha og mga ideas kung paano nga magnegosyo katropang Diyas or unsa bay mga nindot nga inegosyo karong mga panahona.
1: Alright mga kaisunan, ito ang motivational quote katropang Jovet.
3: Centro.
2: Success doesn't come to you, you go to it.
1: Sabot ali mga katropa.
2: Kumbaga katropang Diyas, ang success dili mo tuk-tuk sa inyuhang mga portahan mga katropa while galingkod lang ka diha. Kailangan ka mo hustle, mo take action and magtrabaho para makuha ni.
1: Kumbaga imo siyang trabahuan.
2: Trabahuan na to mga katropa bago na.
1: Nagmay nagmalampuson ka tao katropa nga Jubet nga siguro galingkod, nagahigda lang o daulim silang katropa nga Jubet.
2: Siguro na sila nagmalampuson mo succeed sila sa paglingkod tibok adlaw.
1: Kaya nga na, no? Kumbaga tiyalik atong panahon sa kapag-katropang Jubet.
2: Kasi nagamay daw ito, wala mag-problema.
1: Malang maglingkod lang, magpa-uraray lang na ilalom sa duyan, or nag-duyan-duyan lang, nag-success
2: okay, ra.
1: Success ba yung tawag na?
2: Nag-succeed yahapon sila katropang Jubet. Kaya naman sila daw ito matag simana ba ito katropang Jubet?
1: Matagbulan, 30%.
2: Baga mga katropa ha, sa to ang motivational quote, you are in control. So dili na to iasa sa destiny or sa laing tao nga to ang future mga katropa. Kay dili lagi manuktok ang success sa to ah. Sometimes katropang Diyas, we have to step out of our comfort zone, no? Kay ang growth katropang Diyas, matod pa nila, magsugod daw ni when you start doing things nga gikahadlukan ni mo. And that, after that, musunod na dayo ng kanang mga success nga giingon nato katropang Diyas. And of course, pinaka-importante, daily discipline katropang Diyas. Kaya ang dako nga kadaugan, success sa kinabuhi, kay produkto na siya sa gagmayang effort na itong ginabuhat everyday. So we have to take action, maging ano ta, kanang mag-hustle hard ta, work hard ta mga katropa para makabot ka na nga success.
1: Ingon pa sa isa ka brand or slogan sa ka ilado nga brand sa sapatos katropa, gajubit nga Just Do It.
2: Oo, Just Do It.
1: And now na.
2: Karon
1: you have
2: na.
1: To do it now.
2: Now, not tomorrow. Not next day. You have to do it now. Okay, stop
1: pa,
2: waiting.
1: Ingon pa sa slogan po or tagline sa isa ka ilado nga bangko, you find ways.
2: Lugi. Maraga lugi ko diha. Wala ko na ano dira.
1: Aron pareha pun sa kakompanya sa broadcast broadcasting nga it makes life better.
2: Kaila ko ana nga company.
1: XFM.
2: Oo. YTH and XFM.
1: So kana lang daan mga tropa mo namang ihatag kaninyo. Kumbaga mo ni pasabutan ng success doesn't come to you, you go to it. Alas 9, 24 na katropa sa Tuaga Sentro Balita.
3: Sentro sa Balita.
1: Sa Tuaga Sentro Balita, ito niyo katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon, palambuo na itong kalawasan. Pinagi sa pag-inom o Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita, misaka o 0.78 centavo matag kilowatt hour ang residential electricity sa Davao Region or Davao Light. Alang sa billing period gikan na July 11 hangtod August 10 aning kasamtangang tuig. Tungod dinhi misaka na sa 13 peso and 9 cents matag kilowatt hour ang kasamtangang residential rate gikan sa niagi 12 peso and 30 cents kada kilowatt hour. Matod sa Davao Light, ang adjustment resulta kini sa kausaban sa generation charge uban pang mga power supply costs nga nakapikto kini sa katibuk aga presyo sa elektrisidad. Samtang giawag sa kompanya ang mga konsumidor na magpadayon sa pagdaginot sa paggamit sa kuryente aron maminusan ang epekto sa pagsaka sa bayronon sa matag balay.
2: Sa lainganig sa itong Sentro Balita, mga katropa na angkon sa Ilathala Performing Arts sa Tugbok District, Davao City, ang grand prize ng 250,000 pesos sa Sayaw Kadayawan 2026, usa sa mga pinakaunang major competition sa isip kabahin sa Kadayawan Festival. Nakuha-usab sa Magallanes Elementary School Special Program in the Arts ang ikaduhang pwesto og nakadawat og 100,000 pesos na premyo, samtang ikadulo ang Keheligal Cultural Dance Troupe gikan sa Lake Cebu South Cotabato nga nakadaog og 50,000 pesos. Gipakita sa mga partisipante ang ilang talento pinaagi sa mga pasundayag nga nagulagway sa kultura, tradisyon ug kasaysayan sa nagkalain-laing komunidad sa Mindanao. Matod sa mga organizer, ang Sayaw Kadayawan nagpabiling usa sa pinakapopular nga cultural event sa festival nga naghatag og higayon sa mga performers nga mapakita ang ilang artistic ug cultural excellence.
1: Alas 9:26, nakapanghatag ang Department of Information and Communications Technology Region 11 o Connectivity Kits ngadto sa 1,057 ka estudyante og usab magtutudlo sa Fishing Village sa Malita, Davao Occidental. Matod sa ahensya nga ang mga benepisyaryo gikan sa Fishing Village Elementary School o Fishing Village Comprehensive National High School din nakadawat og SIM card nga dunay 25 gigabytes nga monthly data allocation sa loob sa 12 ka bulan. Tubong sa programa nga masuportahan ang online learning, research o digital literacy sa mga kabataan-unan o mga magtutudlo sa maong komunidad. Samtang, dugang pa sa DICT 11, kabahan kini sa ilang paningkamot nga mapalapad ang access internet o sa mapalig-on ang digital connectivity sa mga kabaryuhan sa Davao Region.
2: Samtang mga katropa, gipaubo sa Civil Aeronautics Board ang passenger fuel surcharge ngadto sa level 12 gikan sa level 13 sugod sa kaduang bahin ning bulan sa Agosto. Ubos sa bagong fuel surcharge level ang dugang bayranan sa domestic flights mukabat na lamang gikan 389 pesos hangtod sa 1,137 pesos, samtang sa international flights anaan na lang sa 1,284 pesos hangtod 9,550 pesos. Matod sa CAB, ang pagkunhod sa fuel surcharge resulta matod pa sa pag-uso sa presyo sa aviation fuel sa international nga merkado. Gilauman nga makahatag kini og kahupayan sa mga pasahero ilabi na kato nga dunay gikatakdang lokal o international nga biyahe niini nga bulana.
1: Sa Bigas Bangi, barugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpadayon sa Waste to Energy Program isip kabahin kini sa dugang solusyon sa problema sa nasod sa basura. Sa iyang pagbisita sa Pasay o Paranaque City, gisulti sa Pangulo nga mahinungdanon nga maggamit ang basura sa paghimo og enerhiya inay mapundok kini sa mga dump site o waterways. Matod sa administrasyon nga makatabang usab ang programa sa pagpamino sa polusyon o paglikay sa pagbaha nga sagad resulta kini sa mga nagbara nga kanal o estero. Padayon usab ang gobyerno sa mga operasyon sa clearing, dredging o declogging aron mapalambo ang flood mitigation efforts sa nagkadaiyang lugar sa nasod ilabi na sa mga labing napiktuhan sa pagkulan o usab pagbaha.
2: Katapos ang hanay sa itong Sentro Balita, mga katropa, miabot na sa 347.37 million pesos ang damage o production losses sa sektor sa agrikultura tungod sa habagat ug mga bagyong Luis ug Maymaya. Base kana sa Department of Agriculture, kapin umabot sa kapin 10,662 ka hektarya sab nga agricultural land ang naapektuhan. Laki pang humay, mais ug high value crops sa nagkalain-laing rehiyon sa nasod. Matud sa DA, kapin 12,000 ka mga mag-uuma ang direktang naapektuhan sa sunod-sunod nga pag-ulan ingon man pagbaha nga gidala sa mga weather disturbances. Gipahibalo sa ahensya nga dunay agricultural assistance packages ingon man recovery loan programs nga mahimong ma-avail sa mga naapektuhang mag-uuma aron makatabang sa ilang pagbangon.
3: XFM Katropa.
1: Alas 9:29 nagkatropa sa tuaga panaguban-uban.
3: Sentro. Sentro.
1: Ato na kanyang katropa, syempre gihapon sa Premium D3 Coffee Mix. Atong adlaw, dapat ato gasugdan katropa sa pag-inom sa kape nga makatabang sa pagpa-lagsik sa atong kalawasa dagay Premium D3 Coffee Mix katropang Jovi.
2: Labi na sa mga nagluya karon mga katropa, kapoy ang lawas gipamaulan katropang Jazz, sakit ang ilahang mga kabukugan or muscles.
1: Batang.
2: No, mga batang katropang Jazz kanang pagtindog maglagiti ang inyong mga
1: kanang maglagiti.
2: Maglagiti ang inyong mga kiliran mga katropa unsa pa na diha nga mga kabukugan, mas maayo mag Premium D3 Coffee Mix kay makapabaskog kini sa tuang mga kabukugan, makahatag kinig extra kusog sa tuang muscles mga katropa, and of course katropa just no matagaan ta og instant nga kusog energy.
1: Ayan, mapalit na katropas nag-unang ang butika nationwide sa kinig Mercury Drugstore. Apil na sa South Star Drug. O sa kinig mga butika nga dool sinimutangan mga kaingsunan sa Davao City. Sa manalaman katropas sa butika Liana Princess Discabantian Pharmacia Iba Tibongko. Sa may Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy sa may Sandawa area, Gio and Jen sa may Panakan, sa may JT City Pharmacy Puan, o usab sa Yuhans Pharmacy mga katropa. Of course, dripon sa tuwag studio katropa nga Jovet sa XFM Davao Studio. Mapalit usab ang mga naguna nga mga produkto sa Yes to Health Clinic. Pangitaa katropa nga doon na kinidapat tatak
2: Yes to Health.
1: Ayan.
2: Oh, nasa upper right corner kung sa inyo ang mga makita nga box mga katropa. For example, kini sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix, nasa upper right corner makita nato ang tatak Yes to Health.
1: Agaga, good morning sa mga katropa karon nagasubaybay.
3: Good morning!
1: Kay Ma'am Majing Pigarido, maing buntag sa tanang nga soking tigpaminaw. God is good all the time, mga katropa. Salamat kay sa pag-remind, Ma'am Jing Pigarido.
2: All the time, God is good, Ma'am Jing. Good morning sa imo hadya. Kay katropang Nelson, shut down from Kapatagan.
1: Shutdown?
2: Shutdown daw from Kapatagan, katropa. Mayong buntag sa imo diha, Sir Nelson. Sa mga tropa na tumakaubanan na to diha sa may
1: silingan
2: Kapatagan. Silingan na to ni Puhon, katropang Jan.
1: Jubet, no?
2: Ikaw po, katropang Jess, mga silingan na nato ni sila Puhon.
1: Huwag
2: kita kabaluhan sa Tubanda.
1: Sa Tubanda na.
2: Basta kay silingan Puhon, mga katropa. Katropang Ruel Mabras, pa-shoutout diri sa may Prosperidad Agusan del Sur. Oy, Brother Ruel, good morning sa imo hadya sa may Prosperidad Agusan del Sur. And kay Sir Boboy Diaz, shoutout diha, Dam Sir. Boboy Diaz, good morning.
1: Alright, mga kaisunan. So ito magbalik o niya itong isigutan ni Katropa Gadjovet, no? Mga magtutudlo, ipinumduman, labol sa professionalismo sa social media. Napansin ba din mo Katropa Gadjovet nga? Even kining mga teachers, atong makita ng posting po nila Katropa, nagawa na naman o ba?
2: Oo, naiuban Katropa just nagigamit na ang social media. I don't know if, unsa ba, but makatabang ba siya para sa mga kabataan? Doon natin mga teachers nga nag-vlog, no? Makita na ito. While nag-duty sila. Pero namagigipagawas nga memorandum circular ang DepEd regarding
1: labi na kung isigutan na ito political.
2: Napoy-uban.
1: Napoy-uban na ni Katropa nga ang uban ba yapon niya mga teachers, no?
2: Mutumpang ba?
1: Oo, kanang siyempre tayo mga kailan nga mga teachers Katropa Gadjobe. Dali sa patuhon o kanang mga ano, kanang mga ilad nga balita. Kaya nakay kailan nga tinuod daw niya, tinuod daw niya siya tinuod nga kadakuan ng baka. Ano? Pasabot Katropa Gadjobe niya, sila ang tumold sa magmold sa
2: tuwang
1: mga batanunan. Unya in town og ma-victima sila sa
2: kindiga. Fake news.
1: Fake news. Ang ilang pang ihatag nga sa mga bataan, posible ma-fake. Pod ang mga impormasyon nga maabot sa tuang mga kabataan mga kaigsoon, so dapat kini ato ang mga teachers kanang mga kuna mga kuna katropang Jupit ang uban nga na nagdoktorate na ning uban
2: in fairness
1: maabot sa kuan nga may ngon nga tinuod na ni
2: murag ano ba murag gaduha-duha pa sila sa ilahang mag-grasp ng mga information. In fairness mga katropang just doon naman po yung mga teachers na very responsible sa paggamit sa social media. However mga katropa, doon naghihapon po tayo, di na ito na ikalimod, doon naghihapon tayo mga ma-observe na kanang mga isog bito kayo sa social media, tanan tumpangan bitaw. sa social media. Kumbaga, pwede man siguro gamitin na tong professionalism. Mm. No, muna ang ipahinomdom ka mga katropa sa mga magtutudlo. So, kana ito nang isgutan unya sa unahan katropang just kay masigdaghan o ma-offend po ba sa
1: side po? Malagos sa tua, Adri, sa FM. Tapos, natin mga personnel nga, naputin ako na dunggan comment nga, inyo ha maming anuhon nga, amo-amo ning privado. Wala man ta nag-ingon nga amo ana o sa kumpanya na inyo hang account. Ang pasabot kay connected naman connect, good mo. Yes. Kung asa mo nag-connect, unya, kung nga makadaot na mo reflect na nga ito kung unsa mo nga kining kumpanya nag-alagat o kumpanya nagtrabaho. O kanabi ito ang mga utak nga, kwan ba? Sabton na po na ito, kay mara po ilang nasabtan. Kung ka nakatrabaho, diya, tapos mag-somehow, kiniimo mga posting, makadaot sa company or lahi ang tanaw sa public sa company. Sabto na gyud gyud hapon. Pag binuang na punang nga suriha. So same ani nga approach mga kaigsoonan. Na imong guidelines sa tuaga dip ngadto sa mga teachers nga dunay limitation. Kumbaga katropang jubit ba nga gi allow ka kay imo nang private space but not totally nga magadamay na ngadto sa institution kung asa ka na bilong mga kaigsoonan.
2: Kasi for example sa tuwa katropang si katropang Juvet nagpost og ingon ani, di ba? Dili man ko makita as Juvet lang. Makita ko katropang Jazz as sa XFM.
1: Unsa man nag unsa man ni may nabadlong ni sa.
2: Wala magingon. So ingon na lang gihapon. So kung usa ka professional teacher for example, mga katropa, magpost ka og ingon ana or medyo below the belt na. Tapos ang tanaw sa imo dili lang ikaw individually. But ang tanaw sa imo extra man na.
1: Oh, nya man ano bukas bookish na bukini si amo kay mogabi gid ka standard. Dili mag pag ano na siya ko katropaga jubit. Nana na sa imong discipline ba nga somehow makadaot ni sa kong company ko kon ipost. Makadaot ni somehow sa asa kong nabilong nga department. So nga na. So ato ni balikan niya tawag katropang jubit kay mismo tingali I don't know kung alarm bang deped ani. Kasutanan nga dunay mga teachers no nga as professional as they are dapat mutambod sila sa guidelines sa Department of Education. Ito ni sigutan ni katropa. Wala mas pinaka mga pahinomdom oras mga higala. Alas 9:30 Science na sa buntag.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Oras habod garinyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka. Bibingka.
5: XFM 9.1 XFM
2: XFM
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
11: Kadayawan! Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot og good vowable, superior og beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani og kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura og pag-usa sa 11 ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug ug Obo Manobo.

0: Centro. Centro.
1: Alas 9.44 sa programa Gas Centro. Good morning, sir. Morning ninyong duha. Naminaw ko sa inyong programa karon si Sir Alex Kabuhayan ni sa May Maa People's Village, Davao City. Sir, ma'am, morning ang ato Pilipinas karon. Wa na mao kay hashtag gubutan na daghan na kaayo ang problema. Unya si Bongbong, sige lang saad, walay natuman. Murag kanta nga himuon lang ang saad, aron lang pakyason. Alex Kabuhayan. Oh, muna iyang ingon katropang Juvet.
2: Malagi ka nang sa amang ginatan ang mga katropa nga naamang gito sa ingon aning sitwasyon. Sa amang buhatan katropang Jazz, dawat-dawat na lang.
1: Dawat na lang, kuto ba 2028?
2: Dawat-dawat na lang kita katropang Jazz. Kapagid, oh. Eh, good morning kay Sir Justony Amulato. May pagtanaw sa tuang Facebook Live karon. And kay Mama Josefina Tinambunan. Uy, ato aning avid listener all the way from Bukidnon nagtanaw sa tuang Facebook.
1: Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Upod karon sa tuaga programa katropang Jovit. Uba nagpahipiran ni katropang Jovit, no?
2: Uba nagtanaw lang, wala na nag-react.
1: At least naa. Naa pa sa inang tanaw da. Asa may importante katropang Jovit, ang mutanaw nga di mo react or ang mo react nga di mo tanaw?
2: Ano okay, ragyapon ko katropang Jovit. Basta importante
1: nga naara siya.
2: Naara siya.
1: Naa siya sa palibot.
2: Wa akong gibiya.
1: Nara siya sa palibot.
2: Nara sa palibot.
1: Mo pa, sana maparamdam siya nga bugno nga hangin.
2: Lahin na siya katropang Jazz.
1: Lahin ito nga klaseng nga magparamdam katropang Jazz. Tapos paglingin mo, nanay kaning anino nga ni Lily kay Engineer Royce. Ano ba, kanabingan ba nga nagbuntayan si Engineer Royce nga as kadlaon, ikaw na mo inusara dahil diri ha?
2: Nana di ay gadaganda, ay gadagandagan.
1: Oo. Uy, kulbaan dahil po ka na kay Biernes ako ba yung pag inusara Engineer Royce? Masig mabak to you, hinon ko ang ito, katropa, sa ito ang update kayo sa mga balita. Oy, katropa nga, Jubit, ha, ang kamera, giaprobahan na sa ang kining balaod noon, alang kini sa free high-speed Wi-Fi, alang sa mga estudyante. Wow, good kayo. Wow.
2: Good news ka na, katropang Jazz.
1: Third and the final reading, ang mission nga maghatag sa mga estudyante sa pampubliko o pribadong higher education institution, free access to digital textbooks at free high-speed Wi-Fi sa ilang mga PC or kining computers. Money ang House Bill number 9532 or ang proposed Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. Ang tumong kini nga matubag ang inequalities sa access sa learning materials o reliable internet connectivity, sumala pa ni House Speaker Faustino Buji GB. Buji D.
2: Buji D. Ang nakanindot ani katropang Jazz kay dili na ta, I don't know ha, pero
1: karon na naman ay internet slow sa ano sa mga tulungan, pero lagi na ka tong mga sila mismo nagload ang mga estudyante.
2: Oh, kaya kasi tawag ganyan ng mga nakaano ko sa kanang cellular o kanang cellular lang data
1: load.
2: O data load lang. Oh. Kanang walay naka-connect og ano ba kanang Wi-Fi mga katropa. So paano pud na siya? Gagani good thing na dunggan ako to kay nakatropang Jazz katugong sa DICT 11 no nga nang apod-apod sila og SIM card nga nanay data load.
1: Kumbaga nay allowable for
2: 12 months.
1: Oo.
2: 12 months na siya nga dunay data load mga katropa.
1: 25 gig.
2: Up to 25 gigabytes. So dakong tabang siya labi na kay GDAS good kini mga areas nga geographically nga
1: isolated
2: mga katropa kining mga layo kaayo nga mga area nga dili na maabtan sa
1: geographically isolated and disadvantaged area.
2: GDAS mga katropa. So kana sila nga mga areas mo na ang labing nanginahanglan no og kini mga internet connectivity tungod kay dunay mga estudyante diha nga mga areas nga na left behind na katropang Jazz sa technology karon. And mostly ang ato ang ano karon mga katropa is gatuyok na gyud sa technology katropang Jazz mo na at least naabot dito sa ilaha. Good thing no nga naay mga ingon ani nga mga programa nga ginapatuman o ipatuman karon mga katropa.
1: Ayan no kay kung sa uban nga mga location karon katropa nga Jubit dili pa man ingana pud ka kusog ang kining mga internet.
2: Internet, oh. Napag-iuban nga, mag-gunik-gunik, pakatong magpiso wifi na lang katropang Diyas. Mm. Yan piso wifi, kay kailangan pabiyan na mo connect sa usa ka cell tower. Mm. No? Paliton pag-ihapon na siya, magbayad gihapon ka. So, dagan pag mga lugar diri sa tuang nasod mga katropa ang kinahanglan yun o internet connectivity. Namay ba, may mga estudyante, may mga trabahante po diha mga katropa. But at least through this, matabangan katropang Diyas, no? Ma-boost ang kining mga internet signals na to. Mm. No? Sa itong mga PC, mga katropa, yun nga lang, kay dili siya ma-cover tanan.
1: Ayan mga kaigsunan, atong oras mga katropa, alas 9:49 na, maki-update ta sa kiniga Kadayawan katropa Gajovet.
0: Kadayawan updates.
1: Oh, ayan.
2: Ayan, alright. Mga katropa, ito ang schedule of activities katropang Diyas, no? Sa tuang Kadayawan Festival. Karon nga gina-celebrate nato diri sa Davao City, mga katropa. Ang ito ang month-long features katropang Diyas, gina-celebrate nato sa sulod sa isa kabulan yun. August 1 hantod August 31, ang kining Kada-Kada Bazaar 2026, no? O ang Kadayawan Floriculture and Agri-Trade Fair. Ang gina-celebrate po nato gikan natong August 7 hangtod kini August 23, mga katropa, ang Kadayawan Festival Agri-Trade Fair. Og ongoing po karon katropang Diyas, mga katropa, ang Kadayawan Projection Mapping Light Display sa City Hall Ground. So matagabi na siya makita nato, mga katropa. Samtang ang schedule sa itong mga major activities nga ongoing karon, mga katropa, ha, gikan natong August 8 hantod karong August 15 kining Dayaw the Arts, Culture and Film Festival. Samtang kagahapon pod, no, tama na katong Sayaw Kadayawan, kung asa na mention kaganina sa tong sentro balita ang mga winners, mga katropa. Karong adlawa, at tangin ninyo mga katropa, ay karong adlawa adlang Webes ang hiyas sa Kadayawan 2026 Grand Coronation, mga katropa. So karon na mabalaan kung kinsa to ang ahiya sa Kadayawan, mga katropa, gikan sa atong 11 tribes. August 13, karong adlawa hantod August 16, ang Kadayawan Expo and Food Truck Bazaar. August 17 to August 19, ang Kadayawan Business Expo. August 14, ugmang adlaw, mga katropa, ang Agong og Kulintangan sa Kadayawan, no? So traditional music competition kini katropang Diyas. Mm. Samtang karong adlong Sabado, August 15, Dula Kadayawan. So naani ang Indigenous Tribal Games sa ato, mga katropa, og ang ato ang Konsyerto Kadayawan. Karon ka ng Sabado, mga katropa. Og sa Domingo, August 16, ang Pamulak og Indak-Indak sa Kadayawan. So, nadra, makita na to ang Floral Float Parade, mga katropa, og katong Grand Street Dancing Competition.
1: Ayan. August 16.
2: August 16. Ang August 15, Konsyerto Kadayawan. Ang August 16, kining Pamulak og Indak-Indak, I don't know kay ilan na ginaplastar karon katropang Diyas sa coastal road, no, ang area. Kay dati mang good, rita sa San Pedro, medyo guot yun ang lugar, mga katropa. So kana balaan na toon sa may difference ani karon.
1: All right, mga katropa, alas 9:52 na. Dayon ka katropa sa kinig Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Kung gusto katropa gajobit magpaanyag, magpahami sa ilang pamanit, no? Mas maayo katropa nga maginom tawag kinig Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, mga katropa, atong Santon Gold Coffee Mix doon na kinig glutathione and collagen. So manghimisong gid ta, mga katropa, bisan pa man og medyo stressful ato ang trabaho, ato ang kanang community or unsa pa tumadunggan di, mga katropa, nga mga balita. Medyo kining dagan sa Pilipinas maka-stress, pero kanunayan sa paginom sa atong Santon Gold Coffee Mix, kay bisan pa mag-stressful, manghimisong gihapon katropang Diyas.
1: All right. So ito, mag-isigutan karo gabuntaga, mga kaigsunan.
0: Sentro! Sentro!
1: Kining mga magtutudlo katropa gajovit nga gipainumduman kini sa Department of Education labot sa professionalism sa kining pag-post sa social media. Isa may ano karon katropa gajovit? Isa may magtutudlo, teachers, or kining nailang term ani? Kanabit ang ano? Kanang nag-inculcate sila o ano katropa gajovit ba? Mm-hmm. Kanang nai-term, gawa sa teacher kong tawagon, napay lang niya term anak nila eh. Kanang
2: mga...
1: Basta nag ano ka sila, nag-impart ka sila o kining about knowledge ba?
2: Educator?
1: Educator, that's yes, educator. What I mean. Katropag jubit, no, educator. Kini ato ang mga teachers, mga kaigsunan. O mismo, nagpainumdum ang Department of Education, DepEd, sa magtutudlo, uban pang mga personahin ini nga ipabilin ang pag-professional sa hustong behavior o labi na paggamit sa kiniga social media, mga kaigsunan. Kinati mapansin gihapon katrupa ga jobit no kanang picture sila but lahi pud ang mga posting no kumbaga diri mismo sa ilang social media gani na pay uban nga mahagip gan in out ang mga bata nga sa posting makaingon ta bang kumbaga nagamit man ni mga bata kanay mga di ba ko makaingon nga vlogger sila katrupa nga jobit tingali kanang night time nga relax sila and wa sila himuon then part sa ilang lingaw-lingaw mag-post sila or mag-video-video sila. Then maapil na to mga kabataan, mga kaigsunan nga sa karon baya kung mugamit kag bata sa social media.
2: Oo, nanay permit.
1: Permit na.
2: Kailangan mag-agi na tapos
1: agi na kag
2: kuno mga ko sure kung pila requirements. Ang per permit katropang just kay na ako'y na ano ito, na daw na siya'y limit. So, ang isa ka permit is good for 5 videos lang ata. Oo, so lahi-lahi po na siya per day. Imagine, so kung makita na sa mga videos ang hulagway sa mga bata or unsa pa na di mga katropa, so need na siya og permit. So kanang sa mga schools na to, mga teachers na to, sometimes diba naiuban
1: makitaan
2: ng mga bata though gina-censor nila, ginatabunan, pero dili gihapon maano magud ang privacy sa mga kabataan.
1: Now sa memorandum nga gipagawas sa DepEd no ani adtong August 11 bag ulang katropa nga Jovet gisulti sa DepEd nga dili porke nga naka-private ang usa ka social media account sa usa ka magdutudlo, dili la kini sakop sa ilang mga guidelines labi na sa kiniga professional and ethical standard mismo aning Department of Education, mga kaigsunan. Partikular kag hitagad o pagtagad ang mga post nga may kalabutan sa mga magdutudlo or magtutungha, classroom activities, school premises o official nga mga ginahimo sa mga magtutudlo, mga higala. So, parating daghana sa makita ang katropang jubit, di mismo sulod sa faculty, sa paning umbang activity, sulod sa kiling classroom, dyan na dapat i-post mga kaingsunan. Apil na, gimension sa tuwag DepEd. Mandos pa sa DepEd nga, nagkadawat sila og mga report tungod sa labot sa kiling social media post sa pila ka mga magtutudlo o school personnel, nga dili matud pa na ayon o na subay sa kiling guidelines sa DepEd. Na, no. So, ipahimangnuan kita mismo katropa gani no bisan kung kini DepEd ang gipasabot mga personal sa DepEd bisan kita sa to ang sa netizen no dapat maging careful ta sa pag-post mga kinsunan di mismo sa social media labi na sa sutanan sa mga content nga may kalabutan kini sa ilang estudyante sa kung paun sila magka-influence nga tupod sa uban labi na kini nga doon na mga magaguba o sa reputasyon labi na sa kini agency mga kaigsunan.
2: I-appeal po diri ang pagpahinom do mga katropa no nga likayan po ang pag ganap itong personal nga pagpang-atake katropang dyan sa ilang mga kauban sa trabaho.
1: Sama, tingali o guwa ka uyod ka sa pikas nga ano magtutulo o kini isa ka pikas magtutulo may utang sa imo ha nga agin nimo dito sa social media ang pagpaningil di pud maayo mga katropa, mga kaingsunan. Ato ginachik ang kinig IBP ani katropa nga Jubito. Sa manok ang nabitong maningil ka. Ado na mention ni ka attorney Ryan before kanabitong maningil ka na tapos i-post ni muda katropa nga Jubit sa kining ano pagpakaulaw.
2: Oo.
1: Di man siya magpakaulaw.
2: Ng, pero na,
1: doon ay effect siya dito sa katog gisingil.
2: Oo. Defamation murag nakaano ko ana most probably katropang just nakaulaw is defamation eh. So kana lang hindi man gita nasa legal.
1: Sample na katropa nga Jubit katong gi-mention sa DepEd ba nga magkapwa nila nga mga magtutudlo nga maapil dito sila nga posting.
2: Kung baga ilahang i-mention, baka di ang mga katropa pakaulawan or kanang singlon, no, nga daghag mga kita. Mga ikan na katropa.
1: Kung baga maulawan, in short. Maulawan, in short. Sama na, ngutang ka, tapos i-post dito, imbis ka murang duha ang kabalo, madlang people, o kini nga katropa, the whole world na ang makabantay, mga isunan nga si katropang Jubit, may utang din ni katropang Arki.
2: Oh, dara mabalian ka tropa niya. Yeah.
1: Bila ka bo, 50 pesos na pag-yon.
2: 50 pesos.
1: Ano pa nang guba na ang kining ano?
2: Equivalent sa katong isa ka maning ano.
1: Ha? Wa pa na bayaran.
2: Oh, mani. Pila to ka tropang engineer kay no binta na ma post gid ta ani sa Facebook.
1: 20 lang ako alag palit
2: ah, 20. Grabe mo rag. Ngano ta nang baligya sa kuha kay mahal. Mahal lagi sa kuha tanan.
1: Gimahal magud ka.
2: Dili sa ginang wa ka gimahal. May na lang ani sila makapil ka nga mahal. Kay
1: si Katropang Royce na kuy na
2: katong
1: na kuratan siya.
2: Kasi na yan, mga duha to ka ano eh. Duha to ka, hindi na lang kita magtel lagi.
1: Basta, matumbalikan, katulapang yan, Jubit. Sa kini may sunan na, kaya ito ang mga, natin mga kaila, mga higala, di ba? Actually, ito mga guest po ni Uban, ani mga tropa sa kini mga programs din sa XFM Davao. So, maging careful lang dito, ito ang mga naasa akadim, naasa Department of Education, mga kaigsunan, kay para kay karon gobyerno katrupang ng Jubit, no? Kumbaga, graan na sila katutok karon pag monitor. Somehow, labi na kung magkadulang eleksyon, karon magun mga kaisunan, I don't know kung napanahon ba ni nga gipagawa sa DepEd mga katrupa, eh, daghan po nga mga magtutudlo manggod nga nag-post og anti-administration mga kaisunan.
0: Sentro!
1: Pansin mo katrupang ng Jubit, karabi tong mga manin personal. O may labot ni sa muhang pagka member or pagka part aning DepEd. So bago ganahin sa presidente, post ko.
2: Magawa po yung labot.
0: Sentro.
1: Bago yung labot ani kung unsana kumbaga sanction ba ni kanang kung kabahin mi aning institusyon kay amo aning personal pud ng opinion nga wag mi kaoyon dawi ang gobyerno karon gipadagan mi. Or ang pagpadagan sa gobyerno karon sa Pilipinas. So, isa ba ni posible katrupa nga Jubit? Posible, no? Dudugay duna na yung mga memorandum nga gipagawas ang DepEd ani mga isunan. Actually 2022 pa ni, no, kining dunay DepEd order number 049, Department of Education requires teachers and personnel to maintain high standards of professionalism, decorum, prudence and ethical judgment on social media, governed by DepEd order number 049 series of 2022. Recent agency reminders, personal online activities remain subject to civil service rules when tied to official function or learners, mga kaingsunan. So kini karon, I don't know kung kini part ba ni katrupang Jubit to remind the teachers or teachers within the Department of Education katrupa, appeal na kato nga mga personnel nga mag-refrain sa inganing nga mga klase nga posting kay magkaduol ang election mga katropa, di gud malikayan mga isuna nga doon na gupoy mga inclination kining uban nato nga mga teachers. Now karon palang daan naantay makita gan ni katropang Jubit, ako makaila actually, no, kumbaga makabatikos wagas kung makabatikos
2: kanang murad jug kumbaga walay giyon na
1: pero bang, pero ang nagpakaon sila gobyerno pod ano ba. So posible nakita ba ni sa DepEd may isuna, posible nakita ni sa karon sa DepEd nga bisan dili DepEd katropang Jubit, uban pod ka na sa gobyerno karon kuya kay magabatikos, pero mo dawat og kanang mga ano mga mayuhon. Kanang may term na nga, do not bite the feed the hands that the, feed you.
2: Do not bite the hands of the basa ka na kanana na siya.
1: Do not bite the hands that feed you.
2: Dili ni mo
1: paakon ang nagpakaon sa imo. Anyway, ilaman ang ano, kana ilaman na tagsa-tagsa man na ka-opinion, tagsa-tagsa na ka-diskresyon sa magkinig magtutudlo mga kaisunan, but ang DepEd, ang gusto lang nila nga ma-remind lang nga dili po tingali magka-daot ilibina sa ilaga pagka-professional as teacher nga sila educator mga isunan diya sa mga bagong tubo o baka mga kabataan o baka mga estudyante.
0: Sentro!
1: Kung namoy yung aning katrupa, kung namoy napansin sa inyong mga silingan diya nga mga teachers nga grabe magka-post, wagas po magka-post mga isunan, i-remind na sila mga katrupa. Ilibina sa sutana nga makadaot po ni either sa DepEd nga to sila pagka-professional nga to sa ilang as teacher o usab, labi na kung ma-appeal na ilang mga kabataan diha o ilang mga magtutungha katrupang Jubit kung sila nagahimo og content. So, wala gi-mention rin kung content bagid katrupang Jubit, no?
2: Wala man gi-
1: direktang content ang
2: murag
1: gisgutan.
2: Murag na yung katrupang just possible content. And then, apod rin nga, I mean, content nga makita mga kabataan, na apod rin na mention katong mga posting pagtira, no? Or kanang pag
1: makaguba po sa lain nga mga individual. Okay. Daghan ba yung katrupang Jubit nga mga teachers po na ito, nga mga matawag ito nga vlogger ko. Yes. At nga paundayinan ang term nga vlogger nga nakatabang po sa pagpataas, pagpasaka sa image sa ito ang Department of Education mga kaigsunan.
0: Sentro! Sentro!
1: Sir Martin Abbas Mangiran, good morning katrupang Jazz and Jovet listening your program Sentro from Bangkal, Davao City. Ay, good morning.
2: Good morning.
1: No? Basin unya, Sir Martin, no? Sandbay lang kay katong ato mang ginatagaan ni Kapi si Sir Martin katrupang Jovet. Kay grabe ni ka avid gyud sa tuwa sa kinig XFM Davao. Vlogger ni but vlogger ni siya katropang jupit basta to agad po daga paminaw ni siya no atagsara ng vlogger maminaw sa program sa radyo katropang jupit eh siyempre kita ito yung mutanaw sila kay sikat na gun nila si Sir Martin Navarez Mangira
2: alangan vlogger good na si Sir Martin
1: ayan mga katropa alright ito yung check ang linya ni katropang Marvin Ibano kay may report siyang gibit-bit karon
2: gabi gibit-bit gibit-bit
1: yun ba gisap na yung balita ni katropang
2: Marvin. Na siya, gidaladala, katropang Jazz, gibugkos sa iyang likod.
1: Oo, napapanahon po niyang report. Karo kay ato mapanitang gisigutan. Mga tigamit o dami accounts sa pagpanghulga agig social media. Dili makaikya sa investigasyon sa kapulisan. Oo, nanapay na nadakpan ani katropang Marvin. Nanapay na sampulan ni ini kay kumanhap ka sa mga cybercrime. Medyo madugidugayan yung katropang Marvin. No, di ba? Unsa ba ka ano ka paspas ba ang kining pagasubay iniini sa to ang ano kining kung rako ba ni katropang Marvs anti cybercrime unit ba ning nag-ingon ini atong makauban si katropang Marvin Ibano
0: live report
1: Marvs
3: yes sir katropang Jasper katropang Jibet giklaro sa Davao City Police Cyber Response Team ang kining DCPO CRT nga dili makaikyas gayud sa tukmang silot ang kining mga social media users nga nagagamit og dummy accounts aron lang makapanghulga agi sa social media. Sumala ni DCPO CRT team leader Police Captain Cedric Suwangco nga dili dapat pakampante ang mga suspect nga dili sila mailhan pinagi sa paggamit ining dummy accounts ilabi na ni atong nagapakatag og bomb threat shooting o stabbing threats ug guban pa. Iklaro ni Suwangco nga seryoso ang kapulisan sa ilang gidayong investigasyon pinagi sa pagpreserba sa digital accounts information o kining digital evidences o kung gikinahanglan magpursue matod pa ang kapulisan o cybercrime warrants o court order aron makabaton o impormasyon gikan mismo sa service providers. Kung ano na matod pa,

0: pag-camping sa pag-post o pagpadala og mga mensahe online, labi na katong adunay sulod nga mga hulga o makadaot nga mga pamahayag sa ngit si bisan kinsa ang magahimo nini posibleng mag-atubagayon og kaso nga grave threats. Subay sab kana sa Article 282 of the Revised Penal Code o subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kung atong mahinumduman sa mga katropa na doon na nining bulan sa Agosto, anaa sa duha sa mga kining hulga, inagig online ang nadawatan ni duha ka mga tulungaan sa tuang syudad sa Davao, Usaka Elementary School, Usaka Adilusar sa Davao City High, mga katropa, lang sa naisbutan ng mga hulga, igipay lang paghapon kini sa investigasyon sa tuang mga kapulisan. Aminado, no? Ang cybercrime team na medyo diling ana alit-dalit tayo na masulbad ang maong investigasyon o maong kaso mga katropa kasangit na apay proseso na ilahang ginasubay labi na kining legal process alang usaba sa pagtumbok o pagkila kining nahisgutan ng mga nagpakatag o kining threatening ng mga statements sa pinaagi sa social media. Pagkipasalig na doon na gayoy mga pahantangan o silot mga katropa sa manalamang nining mahinumduman nining nagpakatag o threatening nga usa ka batan-on diri sa Maytalumo area kung asa nasubay kini sa mga otoridad o nahatagan o tukman aksyon mga katropa. So kana ang pasalig sa ato ang mismo gikan sa tong DCPO CRT o kini nga Davao City Police Cyber Response Team labot o bato ka ni atong mga social media users na nagagamit o gami account sa paghatag o kabalaka ngadto sa publiko. Marbs. Katropa mo sa balita. Yes, sir, katropa Jasper.
1: Kini ani nga mga klase nga mga account katropa nga Marv samahan no kung kini hulog mga dami but so far nabay time frame nga makuha ma kuani sa to ang otoridad masubay ba sa mo maghimo gamit og dami tapos na dito sa isa ka internet cafe or asa bang lugar nga nagpost siya kaya ba na ma-trace ang location katropang Marbs?
0: Yes, isa na sa gipasalig sa ato ang kapulisan, katropa nga Jasper. Apan na mapulagi kay medyo naapag yung proseso na ilahang paghimoon mga katropa aron matumbok ngayon kung kinsa ang nagpaluyo, nagigamit na nihining maong cyber or kining gitawag og dummy accounts. Kana kung ma-provide po ang kinigi kanahanglan ng mga ebidensya. Sama na itong naisikutan nga kining gitawag og pagpinahanglan ma-preserve ngayon ang kining account for profile URL. Kaya mas dali matupag ini, kinigi katawag og account ID sa maong nag-post aron masubay, matumbok kung kinsa ang nagpaluyo responsable nihining naisbutan ng mga hulga, katropang Jasper.
1: Kini mga recent karong katropang Marbs on process na niya ginasubay sa tuang DCPO?
0: Yes, katropang Jasper. Under gihapon ka na sa nagpaday investigasyon sa tuang kapulisan.
1: Ato lang follow up na po, katropang Marbs, kung ana ba ka pass or ana magud kaya bagay sa tuang cybercrime. Mm-hmm. Anti-cybercrime, katropang nga jubit nga masubay, kini nga mga individual o nabitaw nga tingali, the next time aran mo, presente sila nga naanay nakitaan sila katropang jubit mismo or nadakpan nga nagahimo og kini mga threat either bomb threat or any joke diha mismo sa tulungan kay last week katropang Marbs diri pud banda sa may ano diri banda sa may Indangan kining schools Indangan kuno po ing aning sitwasyon nga posibleng estudyante nagbahad gadto pud sa school management katropang Marbs.
0: Yes, tinuod ka na katropang Jasper nga naisgutan or kining naisgutan ng mga threats is naka-apekto din taon sa pagayong pagtuon sa mga estudyante o nakahata gayon o kahadlo. Pero noon, di pasalig sa Davao City Police Office na kung galing o ipanawagan usab ganto sa publiko kung galing adunay na matikdan na kining isgutan ng mga statements binagi sa social media kung mahimo likayan ang pag-share kay aron dili kini makahatag o makakatag pa o makahatag o kini mas mapalapdan pa ang paghatag inuuni ini o kabalaka ngadto sa publiko inay gilayon kini gi-report ngadto sa kapulisan aron na dayon kini maaksyonan mga katropa.
1: All right, katropa Marbs, salamat sa kini impormasyon.
0: Yes, mga katropa, mo kini impormasyon ato mahipos gikan usab sa ato ang kapulisan sa Davao City Police Office Cyber Response Team. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Centro. Centro.
1: Kana hoping tanga masubay na sa tuang kapulisan kay naa bitu katropang Marbs katropang Jovet no kanang magtago
3: oo,
1: sa
3: kanang mga dummy account
1: ba
3: abi nato mangdud
1: sa mga dummy account mura pa mga trolls gud sila gud

0: kisog kayo kung nakadami, but kung ilang tinuod nga mga profile, tinuod nga mga account, ah, bahaga itlog ano.
1: Kuan, ang uban mangod ka tropa, kita for example, gi-threat ta unya dami account, makaingon ta ba adi na gid siguro ni ma-trace kay dami mangod. So at least maka tropa, maano ta ba ma kanang makampante ta nga na adi ay ahensya ang gobyerno nga pwede na to maduulan.
0: Maduulan sa ato ang mga kaigsoon. Kaya lang ito nga uban, kumindya lang katropang jubit, kaya namin ubang, uy, nag-kuan sa kuha, kanang high. Dami account.
1: Dami account. Kani, mabalaan yun ni kung kinsa ni.
0: Oh, ano ba? Pwede ba na idolid to?
1: Grabe po no, kung ingon anak kagamay ka, tropang Diyos. Kadagandag hag problema sa ato.
0: Sir, mato ko sa
1: lagi. Gusto ko ni mabalaan,
0: lagi ng hassle sa kuha, stalker sa kuha, sir. Na dami account, sir. Pwede ba na ito?
1: Pero siguro if na-feel niya na kanang ano good siya, kanang uncomfortable or kanang medyo na ano siya ba nga, sige na sundan ko ani or over, grabe nga pag overthink ka tropa, high lang ganito.
0: High do, yummy lagi ka. Nya overthink lang ka katropang Diyos, kisa ka nini
1: pang dede mex.
0: Ito ay katropa ayan na sa itong mga kaingsunan karon. So pwede mo mudang ko pa sa ato ang cybercrime or anti-cybercrime either DCPO baga sa ito ang region. Kaya na duha mo na katropang Jovet na ata sa DCPO napunta sa kining ato ang region sa kining PRO 11 mga katropa. Alright, so pagbalik o niya katropang Jovet no, nabalaka ning uban dito labi na sa kauluhan kanang paksilika bitaw ka tropa makauga din ni katropang Jovet.
1: Ha? Unsa nga uga katropang Jazz kay
0: basta paksilika daw
1: ang yuta makauga.
0: O atong karuhan yuta.
1: Oh, yuta ang mauga mga katropa kay makulbaan taon sa ang
0: ang paksilika gikabalak-an nga makauga. Ako tong gibitin para atong pagbalik gano makauga.
1: Daghan mang good katropang Jazz, pwede mauga. Oh. Pwede mauga ang utok. Oh. Mauga ang damin.
0: Oh.
1: Mauga ang kuan.
0: Oh, basta
1: nilabhan.
0: Uga. Ato na yung isgutan niya katropa. Malamang sila ka mga pahinomdom oras mga higala. 10:14 sa morning.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Send money abroad quickly and easily. With Edlul here to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong,
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Centro. Centro.
1: Balik ta katropa sa programa nga Centro. Kauban niya po ninyo si katropa nga Jasper, katropa nga Jovet Espanyol.
0: Centro. Centro.
1: Now, katropa nga Jovet, no? Doon ay mga impormasyon magod karon mga kaingsunan nga maugad daw ang yuta kung somehow madayon kini kung doon na itukod nga paksilika diri sa Pilipinas. Ilabi na sa lugar katropa nga Jovet dito sa kauluhan kung asa dito kini allegedly nga gikaingon nga ibutang. Actually, gisubay ni sa abon nato nga mga kaubanan katropang Jovet, no? Nga lapad nga yuta, kayutaan, and naaday ma-relocate ani somehow kung dunay nga ni nga mga projects or kining development sa maong lugar. Dunay mga mag-uuma nga mapiktuhan. Now, dunay mga gitawag nga environmental concerns labot ani katropa nga Jovet. Mm-hmm. Na pinaka kining naisgutan nga AI data center kung tawagon niya. AI data center katropa mo generate ni o gamugamit ni pila ka megawatt sa kuryente nga gituohan mga isun nga maka mo resulta og grabe tumang kainit, no, diha sa maong lugar. Pag init katropa nga Jovet, natural mo bounce back na diri sa kining ano kanang kayutaan, and ang yuta allegedly katropa nga Jovet mo init daw mga kaingsunan. So moni ang gikabalaka nila, ilabi na nga mo konsumo kini ang AI data centers. Gituhan nga mo konsumo kini nasa 448 billion kilowatt hours sa elektrisidad. Ilabi na kog data ni ang atong gisgutan mga kaigsunan. So kini karon katropa mas kung the more nga daghang electricity ang kuhaon ani, the more usab nga kailangan ni cooling system. Ilabi na tubig. Problema na sa tubig katropa nga Jovet, mabalaka sila sa tubig lagi daw kay asa nagkulang naman gani ang tubig sa ubang lugar tapos kwaon pa ani kay ang cooling system ani. Dili ba na ingon nga gamay ra katropa nga Jovet nga nasa 1000 square meter.
2: Ano ba sa katropa?
1: Alos pila ka ekarya ang gamiton ani?
2: 620 hectares mga katropa.
1: Ang gamiton.
2: 1620 hectares nga AI native industrial hub.
1: Oo. Do dunay mga impormasyon nga dili daw ingon ang sama sa ubang lugar. But katudang mga chips daw ang i-manufacture daw diha. Kaya itong basihan sa ibang lugar sa sa kining Estados Unidos na isa ka state dito katropang Jovet nga nagwilga ang bisan ang ilang LGU. Ilang state gumikan kay naugag yun ang ilang lugar.
2: Tungod ang paksilika.
1: Ingani nga system gihapon siya. Eh, daghan man nga klase katropang nga Jovet, no? Kini mga AI data center. Dili day do tinuod nga maka-generate sa employment, income sa economy, but do na effect ini ngadto sa kinayahan di ay mga kaingsunan.
2: Okay. Do na effect siya. Kung atong isgutan katropang just, no, mga katropa, ang pros ani, as you've mentioned katropang just, do na matud palagi sa Bases Conversion and Development Authority, matud pa kini kuno nga AI hub nga pagatukuron dire sa Pilipinas mga katropa, maka-generate daw between 130,000 to 190,000 ka mga direct jobs katropang dyan. Ingon na nakadaghan tungod sa kadako sa area nga ilang buhaton, no? Ang usually pangitaon is mga local engineers, mga researchers o tech specialist. And naapo daw possible nga pangitaon nga 800,000 ka mga indirect jobs sa logistics o supply chains. Now sa economic po daw katropang dyan, ang project akin nga project daw expected makapasulod og around $40 billion to $70 billion nga foreign investment diri mga katropa, and roughly $180 billion annually ang makuha sa government through government tax revenues.
1: Kumbaga muna ang pros, kumbaga ang kita og pabor. Pabor nga makuha sa Pilipinas o sa gobyerno sa Pilipinas, katropa.
2: Oo. And napagi daw, katropang just, no? Posible daw nga imbis daw nga mag-export ta og mga raw and refined minerals, no? Karon daw, posible nga makaprocess na ta og local nickel, gold, copper into a higher value tech components katropang dyan. So gamiton nila kana ang mga resources na to para sa usa ka high value tech components. So kato, katropang dyan, ang iyahang negative pod impacts mga katropa, as mentioned kaganina ni katropang Jazz, posible nga naapod, no, ang demand niya katropang Jazz, 65 to 90 million liters nga tubig kada adlaw. 65 to 90 million nga tubig kada adlaw mga katropa ha. Kay kung wala pud ng tubig katropang just nga mag-supply, posibilidad ana is ma-permita magka-power outage.
1: Nagkulang pa magani.
2: Nagkulang
1: ito ang supply. How about ka na? Kay anaa sa 26 billion kilowatt hours of electricity
2: ang
1: makonsume.
2: Oh, imagine. Oh,
1: madugang katropang Jobet, no? Kung mapadayon kini nga mga proyekto o kini nga maong AI data center, mudugang og 26 billion kilowatt hours of electricity consumption ang gamiton sa Pilipinas. Kay karon katropang Jobet, no? At least 72 million kilowatt hours per day usab ang kinahanglan nga gamiton sa pag-operate ariga paksilika. Liman ka nakadakuan ang megawatt.
2: Grabe ka tropang Jazz. Napagid ka tropang Jazz, isa pagid sa negative impact, possible niya nga negative impact, no, is ang ma-displace ang ato ang mga indigenous communities.
1: Actually, gi-feature sa TV, perting daghan na sa mga mag-uuma
2: dito.
1: Yes,
2: oo. Mga farmers na to, mga indigenous aita na to, mga katropa, naadara sa may Tarlac, no? So, posibleng makuhaan sila, matanggalan sila puyanan, no? Ma-displace sila mga katropa, ilang mga agricultural lands, mapadulong sa ano mga investor mga katropa. So unsaon na lang na daghan og pwedeng lantaon ani katropang just bago pa man kini mapatuman diri sa Pilipinas. Magani karon debatable pa gyud siya, no, kung pasudlon ba ang paksilika or dili. Kay daghan ingon nga pwede siya para mas mulambo ang nasod. Pero daghan pag niingon daghan tag kailangan i-sacrifice. Sa kung natay development nga buhaton, nagintay sakripisyo buhaton mga katropa.
1: Alas 10:28. Sentro. Sa tuaga trending.
3: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa bang ato aga trending karon na katropang Jovette?
2: Kini mga katropa. Mga raga. Pagdili lang siya karon katropang Jess. Kaya di ba ka ng mga joke-joke good na to nga pag makaagita og mga kanding, manok, unsang baka.
1: Lang, gamay,
2: mga dali
1: ram
2: alsa ba? Gamay
1: lang
2: kol.
1: Diba, diretso,
2: natay mga time na mag-joke-joke ta ba nga? Oh, dikitiki, ito ang kargahon. Katropang Jess, natinood yun siya kay usa ka naka-SUV nangawat og kanding sa bukid nun.
1: Uy, ano na nga plate number?
2: Uy, wala ko na, uy.
1: Kan na siya ba? Kan na nga SUV is...
2: O, gidikitan giday katropang Jazz.
1: Chevrolet?
2: Marag Chevrolet. Chevrolet.
1: Chevrolet.
2: Chevrolet.
1: Asa man ang kanding da katropang nga Jobet?
2: Kaya nasa kilid. Makita na ito na diya karuntura.
1: Sama ni...
2: Ni Abrina.
1: Kan ni siya, no? Kanang ako makita tingali kung ano posible siya CCTV?
2: CCTV katropang Jazz.
1: Gawin ko ning baga apos dagway ano niya, no?
2: Naghinahinay, nagduod na katropa. Nag-ating-ating siya pangihi. Nagihi pa.
1: Ngihi. Kawat. So, na. Sa mga naasa frequency karon natin makita nga naka-SUV ni Hunong Daplin sa dalan.
2: Sa tapos, poste, ni Plastar.
1: Nahinay siya pa na o gamay kay medyo inclined man siya, pabangawag man. Tapos nangihi siya sa poste sa kuryente.
2: Unya, ginahinay niya dool katropang Jazz.
1: Ni gawas pag siya, di na siya makita kayo sa frame, but
2: makita na ito
1: nga dako-dako nga kanding.
2: Dako-dako nga kanding katropang Jazz. Giabrihan na sa iyang kauban ang purtahan sa SUV o giguyod ang kanding mga katropa pasunod sa SUV.
1: Isa nga, welcome! Klaro kayo ang kining ma-enhance si katropang Jobet, maklaro gyud diha ang
2: Clarex kayo katropang Jobet.
1: Ang plate number. Asa mo tong isa? Nagkuha pa tong lahi. Ninaw ko pud lagi.
2: Agoy. Naa pagigig.
1: Grabe, duha gyud. Duha.
2: Wala gi alang-alang katropang Jazz, duha ka kanding ang gisulod sa SUV.
1: Ang primero dako tapos tingali kun dito anak, igsuon.
2: Oo, posible katropang Jazz. Ayan na. Nakaano gid sila kumbaga ila na gid ning gi
1: planuhan na mapping na katropang Jobet nga diha maningga kanding nga kagabi mao maghapon pustuhan ni.
2: Kay, kay kung imo tan-aw katropang Jazz, murag nakaplano ba kay giabrihan sa kauban ang portahan, gisulod,
1: or,
2: ano ba?
1: Di mo ta makaingon content pud siya kay natural ra man pud siya nga nagano.
2: Murag ganun jud siya, murag ituyo gid ba nga gi kuha gid ngehe.
1: Pero tanawa pa kana hinay siya ga kuan. Tingali walay tawag gid katropang jupit. Kana nga kung ako muni ko masayop establishmento ni tingali na gamay nga construction da kay na may natapok na may mga graba. Oh, so ni hunong sila na maniit kadali, tanaw kadali kung nabay tao o namilok ba ng CCTV.
2: Basta gina mo na wala kay kanang wala ga operator non operational kining kuan kining CCTV.
1: Eh di pag usa paggawas nag sipir na gusto daan.
2: Oh. Ayan, baka,
1: grabe no.
2: Duha.
1: Di ba ang sa impormasyon ka tropang jobit gisubay ni karon kung kinsa ning SUV or kinsa nagsakay ni ini.
2: Yes, diri ni sa may purok size ana hawon maramag bukid noon mga katropa. Duha ka kanding ang naimpas.
1: Pati nga nata sa bukid no kay nga na sila no katupong baboy nga nayabong nga ano. Ipanguha pod nila.
2: Ni mga ingon ana
1: na mga. Wa ko nag ingon nga taga bukid ning ana. Pero yuli butan na ninyo. Na kung kumulabay kung magdala ko ganang kung magdala ko na katropa di ko maagida sa mong lugar musig mawa kong mga ano gita oy doon ay kaya insidente katropa nga jubita katong na highball lahat po itong na highball nga nagdala og baboy sa isa ka lugar po sa may bukid nun 132 ang nabili ng katunga na lang ata. Kay sa impormasyon katropang jobit sa miingon daw ang katong pahinanti nga okay na pasabuti nga linga nabalik na human na balintong ang sakinan ba natumba nabalik na ingon ang pahinanti okay na ang pagdungog sa mga tao katropang jobit okay na daw kuhaon ng mga baboy. Nga ang ubang kay pang ano na daw pang lechon na para sa birthday so to daghan sa mga gipang plano now nagangyo ang tag-iya nga iuli ang uban wa pagyud na uli katropang jobit.
2: Antod karon katropa.
1: Ang kaso daw ingon pa ni attorney, ang kaso daw na tong isa ka gi-interview nga attorney kuan sa mahulog siyang kining kuan katropa nga jobit anti-fencing ug ibaligya to nila.
2: Ibaligya kay murag kinawat man to. O katong, ibaligya.
1: Oh, kung ibalik ko, ibaligya to nila. Ginaw ko makabalo kong kinawat man to mga kaiso. Mahulog tong kawat.
2: Tingala man siguro ka nga ay si Jubet wa man ginibabuyan pero nganong daghan man kay baboy gibaligya.
1: Ah, balik ta ani bukid don kay puno nga setup katropa nga Jubet. So amo taga bukid don dai mo panghilabot kung di inyo ha. Ah, di ba? Para ana no, di po ko makaingon kung taga bukid don buni sa ang kining driver ani kung kining isa katropang Jubet kay pwede po nilabay ra sa diha sa bukid don area. Nganong ingana gyud sa nga mga location nga labtan man gyud in town nga dili man sila ang tag-iya. Yan. Alas 10:34 katropa sa itong aga panag-uban-uban. At huwag i-check mga isunan ng kining ubang pang mga impormasyon. Sa pinaka-latest nga news stories karong katropa nga Jubet, ang death toll ang namatay gumikan sa kanagapag linog sa kining Colombia, misakan na nga doon sa 265. Samtang sa Pika's Mine, doon ay patay lawas sa 17-year-old in town nga na palgan katropag Jubet sa may Marilao River, no? Nakita kini, tulo, usab gihapon, missing, pabiling pagipangita mga katropa. Trailer truck, nilambos kini sa sakabas sa kiniga Valenzuela, hinoon walay natala nga mga injury mga kaingsunan. Samtang usab mga katropa padayon pa ang pagsubay karon pag-search labi na sa mga earthquake survivors sa may Colombia. Usab matun pa sa kinig mga awtoridad nagkagamay na ang window nga duna pay mga makita usab nga mga buhi katropa Jovet. Usab dunay bilaw doon karon si Senator Lacson nga nagtumong isaka ang retirement age from 56 to 57 sa PNP, BJMP, BFP retirement age mga katropa. Pag-usab na sa kapin, 1,000 or nasa 1,200 ka mga tao ang ipa-evacuate kinigikan sa coastal wildfire katropa sa northern France. Ayan. Ang mga update karon katropa Gajobet sa ito ang mga balita sa kalibutan. Alright. Alas 10:35 katropa nga Jobet nagapanikad na usab nga to ang katropa karon kay mubanos na sa di madugay nga to ang gihulat nga dugay ra pud nga wa katingog in town sa programa kinsa gani katropang Jobet.
2: Of course walay lain katropang Jessie DJ Sexy. Nag gagamay na ganipis na gid katropang Jazz kay nabalaka na gid siya nangumusta na gid siya kung kumusta na gid ang sitwasyon.
1: Okay, tong Lunes nag makeup nag lipstick na.
2: Oo.
1: Wa man siya kalingkod kay na may impeachment. Marte Lunes wala dai. Martes nag-ano siya nag-apo impeachment. Duha na clear. Pagkagahapon, nakihapon, nag-lipstick siya. Naba-impeachment gihapon. So, karon baga-baga na nang lipstick karon mga katropa.
2: Nangutahan na gihapon katropang Jazz pag-ingon nga, walay impeachment na kainong good siya. Mauna good ni.
1: Mauna ni siya karon. So, dugay-dugay siya kaganina sa CR. Eh, while nag-make up siya, ang siya nga, sir, wala ba'y salamin diri sa itong newsroom? Pero rin siya matong siya. Good luck, tropa. Bumano si Madugay, si Sexy Sassy sa programa Graded PG Pampang Good Vibes karong morning.
0: Centro.
1: Okay, sa katropa. Alas 12 in punto, katropa. Kaya jubitong XFM News Nationwide. Ito mag-auban, XFM Mega Manila. Alang sa informasyon ng balita, bisita itong nga page.
2: XFM Davao, katropa digital. Ang atong Centro Media Facebook page o atong YouTube channel, katropa digital.
1: 1:30 sa hapon, usap niyo mag-auban si...
2: Babe. Sabrina, ang babe ng bayan.
1: Naghangers, naghangers ka tropa.
2: Ano pala? Naguna-una magpukamun sa kung unahon sa amoy pa lang ulam na.
1: O yung alauna, imidya sa hapon, ito makaoban si...
2: Ang amoy pa lang ulam na, babe Sabrina.
1: Mua-mua.
2: Chup-chup, ha-ha.
1: Bitaw ka tropa. Inabagan ta sa tuwang Engineer Royce Arrieta sa ngalan sa Kredibok Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa-katropang Juvet Espanyol.
1: Katropaga Jasper Maguncia sa programa Ga Sentro. Kamatuoran ang sandigan.
0: Sentro.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
0: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo. XFM 89.1, Davao City.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
4: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
12: Kadayawan. Sa sinugdan, nagkinabuhi ang mga ethnic tribes na malinawon o maghigalaay. O sila ang naghatag sa ngalan nga probinsya nga Davao, nga nagikan sa pulong nga Daba-Daba, nga nagpasabot o kalayo. Subay sa kasaysayan, nagpuyo ang ethnic tribes sa tiilan sa Mount Apo. Kung asa, magtapok sila panahon sa bountiful harvest, nga usa ka ritual sa pagpasalamat.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Clarex, Ana?
15: Exciting!
14: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao, Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning. Hello. Katropa, maayong buwintan. Kamusta ho ang ating mga kalagayan? Kamusta po ang buhay-buhay? Naku mga katropa, hindi ho tayo magpapatay-patay. Dapat alive, buhay na buhay. Shout out sa mga katropa na tulihan ng anak at tune in. Ligan pa kayo ng bundag mga katropa, hangtod magabiin na lang yun ang mga katropa, no? Grabe kung sila ka-loyal. Ikaw na sila ka-loyal. Palakpak, Dobby. Alam mga katropa, na-miss nyo ba? Na-miss nyo ba? Anong na-miss nyo? Anyways, mga katropa, ako yung magkauban sa kanginay until 12 o'clock in the high noon. Ang sassy o sweet charm. Sweet daw. Anyways, mga katropa, DJ Sexy Sassy. Kamusta ho kayo? Hopefully, mga katropa, tayo po'y nasa mabuting kalagayan. Tayo po'y inaalagaan, minahal, hindi sinaktan. Katropa, good vibes. And welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Mga katropa, puno sa good vibes, sa pampagana, pampagahi. And syempre mga katropa, di mawala ang ito ang pa-Gcash this morning. Mga katropa, naka-ready na ba ang ito ang mga self diyan? Ready na ba ang self namutubag sa ito ang pahula this morning? Katropa, di ginamawala ang ato ang pahula, no? Ay, nalibinagod sa ito ang mga solid listeners, sa mga followers, sa ito mga viewers out there. Mga katropa, paminawalang ito ibuhagay unya, T.O.D.O.R. Diyang ato ang pahula. Ito po'y tumataging ting. Ito po'y tumataging ting na 150 pesos, mga katropa. Kumain lang mga katropa, pang-load. Kung gusto ni mo nga, i-load na ito mga katropa, na pwede ko ayo. It's up to you mga katropa. Anyways, live kita mga katropa sa toong Facebook. Makita alam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. At comment ihain nyo mga song request, panawagay, shout out. And of course, we are live also sa toong TikTok Live. Ayan mga katropa, DJ Sexy Sassy. Good morning. Especially all over Davao City. Hindi lang ho Davao. Around the world, mga katropa. Pibuok nasod. Bonggang bongga. Mga katropa, 10:55 in the morning. Stay put lang diya, mga katropa. Stand by. Kaya mabalik pa nga itong programa ang Rated PG, mga katropa. Iyan pa yung mag-aoba ninyo sa kanginan, DJ Sexy Sassy. Tulong ho yan sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: Mission Next, daghan ang natubangan.
1: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Artis Buhangin.
1: XFM. XFM.
2: Kang Klarik sana.
3: Exciting.
4: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
5: Kadayawan. Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa kinika street dancing competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Aulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: was the great song ng mga katropa. In love ako sa'yo. By Darren Espanto. Taas kamay sa mga in love out there. In love ka ba ngayon? Or self-love? San ka rin mga katropa? In love or self-love? Sasi in love sa sarili. Hello mga katropa, welcome back once again sa ating programa.
1: Rated BG.
0: Shout out sa itong mga katropa nga in love. Karong urasa. In love. In love. Shout out guys sa mga katropa natin sa ulog sa ilang mga mensury anniversary today. Yung mga katropa August 13, 2026. Stay strong. Kasi hindi lahat ng relasyon ay strong ang mga katropa. And of course, shout out sa mga nagsaulog sa ilang mga adlang natawan today.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday. Hopefully mga katropa, more and more years to come. Kasama niyo mga mahal sa buhay. Yung mga loved ones, yung family. Anyways, maganda morning. Kasing ganda natin yung morning ngayon, you know? Ana pa sila, mas blooming daw si Sasi karon. Grabe ang akong atay na malakpak. Thank you so much. And of course, mga katropa na to di hanong nga naminaw. Mas magatikungkong karong rasa. Nagligiligid sila ang mga higdaanay. Sa mga nagpahuway. And of course, itong mga katropa sa dihang nga busy kayo sa ilang mga ginabuhat sa ilang mga panimalay. Nag-prepare para sa ilang paniudto. Sa may nindot ka ng mga katropa. Nindot ba ihigop o sabaw? Or nindot ting uga-uga. Pero mas ganahan dyan mga katropa kaning mga sabaw-sabaw. Dugag man nagkusog mga katropa ko. Anyways, di na maglangay. Ato na sang ibuhagay ang ato ang pahula this morning para makaprepare nga mga katropa out there. Again, mga katropa, wala pa gini siya nakuha ang saktong tubag. Isa gini tubag, ani. Anyways, mga katropa, ito po ay tumataging na 150 pesos. Napajikas na po yung price if ever makuha niyo po yung saktong tubag. Yung tamang sagot. Oh, shout out dyan sa mga kababaihan. Palagi nilang daw tama yung mga yung mga explanation. Talaga ha.
1: Easy.
0: Anyways mga katropa, ang ating pahula this morning. Mga katropa, unsay butang nga kinahanglan unsa basoin una nimo madilawan. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan una basoin usa nimo madilawan. Mga katropa, kinahanglan mo tawag usa sa tuang number para motubag sa tuang patig mo or pahula this morning sa 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Sa kaya na mga katropa, no? Nga ganun, kinahanglan man siya usa bas o usa ni mo siya matilaw, ay. Good morning! Good morning, good morning! Brother Heart, hello po, good morning! Ma'am, ayun nga! Ma'am, ngayon, madami yung lipstick kay malamig ang panahon na. Unsa?
1: Ayaw!
0: Daghan jud ang mga nakabantay sa kuang lips mga katropa nga red daw.
1: Ayaw!
0: Ano karon pa di ay mo kaibaw?
1: Pinawa!
0: Dili manggugusan na yung mga katropa nga kanamang luspad mga katropa.
1: Ayaw!
0: Oo, tinuod gid na siya. Bisan gani og matulog si Sasi mga katropa kinahanglan na medyo lips, red lips or hindi man siya red. Basta may kulay yung lips.
1: Ayaw!
0: Hindi ko ganahag luspad.
1: Pinawa!
0: Oo, ano kaya? Basta for me lang na siya. Naman po yung banyan, di yung ganahan o ganang red na red ang mga lips. Pero isa mang guna siya mga katropa sa mga, I don't know, sa iba. Pero dugo na dyan ko nag-red-red mga katropa. Kasi for me, nakaka-boost siya ng confidence. Nasanay na lang, good. Oo, siguro pasanay. Sanay na lang, no. Pagbuot di ay ko! Mat na siya mga katropa. Nasa yellow basket. Anyways, thank you so much sa pag-compliment sa to ang lips, no? Anong lips man imong nabantay yan?
3: Pinawa!
0: Kajud Edward, ha? May pagnanasa ka sa lips ko. Anyways, thank you. Thank you kay napansin. Ayan, shout out sa itong mga viewers. Good morning, Randy Santisas. Maayong pagpaminaw kang Gerald Mancao. Gika na Randy Santisas. Hello, katrapang Randy. Maayong buntag DJ Sexy Sassy. I'm back from Santo Tomas. DDN, hello, good morning, Manoy Alubs. Welcome back also kay Sexy Sassy. Parang nagbakasyon lang, you know? Oh, hindi pa nahiya, dapat tinuloy na yung dalawang araw. Oo, para maagang matapos yung kota natin. Anyways, makamiss po ba yung mga katropa? Uy! Basta nasanay ka. Hi, Godofredo, good morning. Mayong buntag, Sir Godofredo. Shout out dia sa mga in love nga side. Shout out po from Maka Ben Ban na Carmen North Cotabato. Hello. Oy, shout out sa mga taga North Cotabato. And sa mga kababayan ko out there. Hello. Malapit na po tayong magsama-sama diyan. Ilang weeks na lang mga katropa. Hello, North Cotabato. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy. Super ganda ni Ma'am Oy. Sana all magado. Thank you so much. Ano, ang dami nyo namang nagsabi na maganda tayo ngayon. Hindi ko lang binabasa yung iban kasi... Oo, nahiya na tayo masyado. Again, mga katropa, unsay butanga kinahanglan sa baso nimo o sa nimo matilawan. Kani magud mga katropa, need nimo siyang bason before ka motilawan niya. Kaya maingon nato nga wa gud siya gilami mga katropa nga uga. Nga dry ka ayo. Ay kayo ha, wa kay mayo masyadong green minded diyan. Pero totoo talaga to in reality mga katropa, kinahanglan gid siyang bason before nimo siyang matilawan. Alright, from 458. Ma'am, morning. Karon palagi ka naka-duty. Uy! Ni-duty ko, sir. Actually, karon lang ta naka-onboard sa tuang Rated PJ. Because natay, impeachment. That's why. Wala nagyaw-yaw si Sase.
3: Pinawa!
0: Morning, ma'am. Timbaya lang ko dito sa City Crossing. Coronado, Malungoy, Sarangani Province. Akong mama, Neneng, ug akong isuon nga si Vilma. Ug akong bayaw nga si Dodong. Hilot, Alex Kabuayan sa May Maa People Village, Davao City. Okay, na-miss lang. Na-miss? Na-miss lang day ko ni Sir Alex. Okay, usually manggun mga katropa, everyday na nagatawag si Sir Alex mga katropa para sa itong pahula, pero di niya makuha ang eksaktong tubag. Maunang na-miss ko niya. Sige, sir. Ato na pong itry later on or karang tawag ka niya para matubag sa ito ang bahula. Basi di
3: ay!
0: Basi di ang makuha ng gidni mo.
3: Ay!
0: Ang matagal mo nang inaasam-asam. Ang damdamin ba Good morning, DJ. Musta hindi kumukupas guwapa lang giyapon.
3: Pinawa!
0: Well, thank you. Hi, Clarito. Thank you so much naman. Actually, yung iba, hindi ko naman sila kilala pero sinasabi nila na still beautiful pa rin tayo. Hindi kumukupas yung ganda natin.
3: Pinawa!
0: Ano bang kailangan ninyo?
3: Ay!
0: San Gcash, be? Magandang hilaw. Isaw-saw sa suka sinamak. Ano? Manggang hilaw pala. O yung sagot ni Ma'am Lin. Akala ko magandang hilaw. Manggang hilaw. Isaw-saw sa sukang sinamak. Isa man Ma'am Lin, ga-crave ka diyan na side. Sana hindi. Alright, mga katropa, unsay butang nga kinahanglan usa bus oin usa nimo matilawan. Alright, nanawag na si Sir Alex. Sir Alex Bakhani 458. Ayan si Sir Alex Gini. Hello, good morning. Good morning si Sir Alex Gini. No. Okay, palayo gamay sa imong monitor, sir, kay naga-echo-echo, jud ko. Okay. Unsay tubag ni Sir Alex diha na side. Anyway, usbon ko sa ako ang pahula, no, ato refresh. Sir Alex, unsay butanga nga kinahanglan usa bas unimo usa nimo matilawan ang tubag. Sir Alex, napakaliha.
3: Pinawa!
0: Unsay tubag?
4: Kutsara.
3: Pinawa!
0: Ngano na kayo mang kag kutsara na sab?
4: Tama ko naman na kanya bago nung kilawan.
3: Ay!
0: Sure na, Jude ka?
4: Sure na lang ko.
0: Taganti kag another chance. Unsa mo ang anak na lang gid mo ha?
3: Pinawa.
0: Sayang. Sorry, di gid mo makuha Sir Alex.
4: Salamat.
0: Oh, shout out na lang diya Sir Alex Basiga. Oo. Naka-shout out. Ah, okay. Amo na to. Katropang Alex, klaro ba?
4: Klare.
0: Ayun. Okay, thank you, katropang Alex. Wagi niya nakuha yung taon, mga katropa, ang eksaktong tubag. Kapila na kanini yung balik-balik, mga katropa, di gid siya makatamba. Dili pagid para sa iyahan niya. Kay kutsara iyan tubag, mga katropa, dili man kutsara.
3: Pinawa!
0: Bisag basa or uga na ang kutsara, mga katropa, pwede man mo nang paako.
3: Pinawa!
0: Pwede man mo nang gamitun.
3: Dili
0: pagid, try another hula or tomorrow, katropang Alex, basi pa di ay makuha na ni ginimo. Again, mga katropa, unsay butangan ang kinahanglan sa bus oin usa nimo matilaway na 0969 3330537. Alright, 11:29 in the high noon, mga katropa, stay put in standby sa tampag balik ato lang tubagun yung mga tawag, yung mga komento, yung mga shout out ini lang, mga katropa, sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital.

0: XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
9: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
11: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
12: Kadayawan. Dekada 70, ilalom kan Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad ug Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw ug ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era ug gitawag ang festivity nga Apo Duwal nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang gi-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.

0: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: sa Pilipinas. 11:41 in the Ainoy. Mga katropa, alas 11:41 sa Kaudon. Ang oras, mga katropa, hatod ka na to sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Sa Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyo ng mga lugar. Welcome back once again sa itong programa
1: Rated PG.
0: Welcome back sa mga gitagaan ng another chance. Oh, yeah. Deserve ba mga katropa nga tagaan pag another chance? Depende sa sitwasyon. Kung makita na ito nga deserve niya. Pero kung dili gani deserve mga katropa, ayaw naghatagig another chance. Hi, June. Good Ainoin. Magandang tanghali sa iyo. Wapag gihapon si ma'am o cute gihapon. No? Thank you so much. Daga salamat katropang June. Tagaasa pa ni si June, June. Good morning, DJ. Good morning. Good morning po, Hashir Ma'a. Hashirama. Good morning po. Pasensya na po, medyo nahihirapan tayong nagkalisod-lisod sa pagpronounce ng mga no? Kasi ginabaliktad-baliktad kasi eh.
2: Pinawa!
0: Oh, taga-pikit po ako, ma'am. Oh. Taga-pikit. North Cotabato. Hi po. Kamusta naman po yung panahon natin dyan? Good morning and afternoon, DJ Guapa. Hello po, Boss Arnold TV. San araw ng pau. Hello po, good morning. Mga katropa, balikan po natin ang ating pahula this morning. Unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on usa nimo matilawan. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nimong bas-on usa nimo siyang matilawan. Mga katropa, tawag na sa tong number 0969-333-0537. Tingnan pa si Ma'am Lina, pan or tinapay itoslo sa kape. Aha. Paano mo nasabi? Nga ang pan pwede man nimong kaonon bisag dili nimo bas-on. Mabuti naman lugar namin dito, ma. Maganda. Pa-wash out kay Ismi pala biga Bingbang taga Tugbok. Okay. Hello kay Ismi. Good morning, DJ, listening from Iloilo City. Hello. Ayoing pagpaminaw or maayong pagtanaw sa mga taga Iloilo. I have caller from 768. Hello, good morning. Kinsa ni og taga asa?
3: Hello, good morning.
0: Good morning, kinsa ni?
3: Si Ann.
0: Si Ann. Taga asa si Ann. Ma'am, medyo duol kay ka sa monitor. Medyo palayo gamay.
3: Maybe Boulevard.
0: Ah, taga Boulevard. Ma'am, palayo gamay sa imo ang monitor kay naga-feedback jud ko.
3: Okay.
0: Oh, sibo gamay. Okay, Ma'am Ain. Ma'am Ain, di ba? Ma'am Ain, di ba to?
3: Ako tag na, Ma'am, plastic balloon.
0: Plastic balloon. Ganun na kaingon magka-plastic balloon.
3: Siyempre. Basa-basaong
2: panahon
3: sa
2: pag-urotong.
0: Pinawa! Okay lang. Ang tubag. Sayang. Diligid siya, ma'am.
3: Diligid siya, ma'am. Diligid siya, ma'am. Diligid siya, ma'am.
2: Pinawa!
0: Secret! Okay, Ma'am Ain. Shout out na lang diha, Ma'am Ain.
2: Pinawa!
0: Ay, talong. Oh, shout out na lang diha, Ma'am Ain.
3: Good morning, Ola.
0: Okay, thank you, Ma'am Ka. Ah, Ma'am Ain, klaro ba?
2: Pinawa!
3: Kayo!
0: Oh, very good! Diba? Perfect, mga very good ang ato ang mga color karon kay makuha gid nila mga katropa no. Masamay ang ganig klaro ang ito baga Clarix Ana. Anyways, mga katropa, dili siya plastic balloon. Kaya bisan pa man, uga ng plastic balloon, kung tayo po ni mo. Muburot man gina siya. Kani katropa, kinahang lang man yung baso ni mo. Sa ni mo siya matilawan. Another, we have 297. Hello, good morning. Kinsani og taga-asa.
4: Taga-Compostela po.
0: Compostela. Asa bandas Compostela?
4: Sa Asminya, ma'am.
0: Wow. Okay, yun si pangalan na to.
4: Net Morera po.
0: Net Morera. Okay. Ma'am Nit, akong usbo na ito ang pahula ha. Medyo palayo lang kami sa monitor kaya nag-feedback ka, ma'am. Okay, akong usborn. Unsay butanga nga kinahanglan usa bas o nimo usa nimo matilawan. Ang tubag.
4: Candy, ma'am, or lollipop.
0: Bakit mo nasabing candy or lollipop?
4: Dili man ni mo malasahan o dili ni mo bason sa imong laway, ma'am. Dapat tilap-tilapan sa imong...
2: Pinawa!
0: Dapat tilap-tilapan o sa diay siya. Ay, napaong man.
2: Pinawa!
0: Nabitin ta sa iyang tilap-tilap.
2: Ay,
0: lollipop daw or candy.
2: Pinawa!
0: Tawag balik, ma'am. O, patanaw man sa imong patilap-tilap diha. Oy.
2: Pinawa!
0: Nganong ka to imuhang gitubag?
2: Pinawa!
0: O, ano man ang katropa? Nganong ka na imuhang tubag? O, dapat na akriya. O, rason, nganong ka na imong gitubag? Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan bason una ni mo matilaway na. Tawag ulit, ma'am. Oh, okay, naputol man na. Hangay mo ang pagtawag, basig na-expire no niyang load, no?
2: Pinawa!
0: Wala na to ng tubag. Iyahang pangunta ng mga katropa, iyahang answer kung tama ba to or mali. Ano, na-expire siguro iyang load.
2: Pinawa!
0: Pagbaan ta sa iyang tubag? Pagbaan dahi ta sa iyang explanation? Anong lollipop or candy? Na-expire daw. O, na-expire iyang load. O, actually, ang tubag...
5: Sayang.
2: Pinawa!
0: Mali po. O, hindi po. Bisan pa man og dili na dili ni mo na siya bas on katropa. Kung imuha na siyang paakon mga katropa, makaon magyapon ni mo.
2: Pinawa!
0: Kani mga gudyo mga katropa, hindi ko siya pwede nga dili ni mo siya bas on. Bas on gud ni siya. Kinahanglan gud siya bas on. Bas on.
2: Pinawa!
0: Again, bas on.
2: Pinawa!
0: Kaya wala gilami kung dili bas on.
2: Pinawa!
0: Baka saan ba ito mapunta, no? Na-expire iyahang load. Tapos na yan, eh. Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan o sa bason o sa nimo matilawain. 0969-333-0537 ang ato ang number. Para mo tubag sa tuang pahula this morning, mga katropa. Shoutout o sa tuang mga viewers. Ayan, kung asa man mo naabot mga katropa sa tuang pag ere karon. Ere. Hi po! Thank you so much. Again, mga katropa, unsay butanga kinahanglan o sa bason o sa nimo matilawan. O, bason lagi ni siya mga katropa para matilawan ni mo.
2: Pinawa!
0: Ana Bakudo, ma'am, ang ganda mo po. Thank you po. Buyag-buyag. Oh, shoutout. Good morning. Yan sa tong katropa diri nga side, no? Yan kay katropang Clifford G. Sadaya and Roland and Ben Danio. Ayan, good morning sa inyo mga katropa. Salamat sa pag-share sa tuang live. And of course, good morning kay Forge. Forge. Kay Ford. Ford XZ Pitik. Pa-shout out, ma'am. Ford XZ Pitik and Ford X Music. At Mintal Tugbok Davao. Parang na-meet ko na to si sir yung winner namin last time. And hello po, shout out. Gusto ganyan siya mupitik mga katropa ba?
2: Pinawa!
0: Ang tubag ni Third, tinapay, isaw-saw sa kape. Kanya kayo ang tinapay, pwede man yun siya makaon, bisag dili bason, di ba? So diligid siya mao. DJ, ang answer na ako, bihon. Ngano bihon man?
2: Pinawa!
0: Hindi po. Hindi pa rin ho. Siguro maabot ni siya og 1,000.
2: Pinawa!
0: Usa ninyo ni matubag ni nga pahula.
2: Ayaw!
0: Ano man ang uban, gusto man nila mas dako. Diba? Mas gusto man mo mas dako?
2: Pinawa!
0: Sila mo gusto gamay? Okay.
2: Pinawa!
0: Atong padakon.
2: Ayaw!
0: Hi, Jonathan. Good morning. Alright, mga katropa, 11:52 in the high noon. Makadali sa oras, right? 11:52 in the high noon, mga katropa. Ang oras, hatod ka na to sa Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag ng instant ng energy. Tungod, ano na kinitaas ng medium chain, triglycerides na kumusulod sa lawas, mga katropa, moderate sa atay, o mahimong instant nga kusoy. Premium D3, mga katropa, ang vitamin D3 nga dunay VCO o moringa seed oil extract, mapalit sa mga butika. Dili manok, DJ. Kanang nabot mangkag manok, sir. Last na lang, good ma'am. Bugas, kinahanglan, basoin. Human, bago isa, isaing. Aron maluto, makaon. Hay, ambot.
2: Pinawa!
0: Hindi pa rin.
2: Ayaw!
0: Hindi pa rin. Pero may point ka, pero hindi talaga, hindi siya bigas. Bigas or bugas, hindi. Hello po, good morning. Again, mga katropa, unsay butang nga kinahanglan basun usa nimo matilaway. O, napatay pipila ka minuto, mga katropa, tawag na. O, tawag na, mga katropa, samtang napatay pila ka minuto. You're so tamsy, thank you. Thank you, Jumijo. Masuk.
2: Pinawa!
0: Saan naman na inyo ang mga ano?
2: Pinawa!
0: Ako'y nahihirapan.
2: Ayaw!
0: Anyways, thank you so much po. Ang namin nyo naman nagsabi na maganda tayo ngayong ha, umaga. Talagang, parang nakabigay siya ng another lakas. Bisa ginauto-uto nyo, no?
2: Pinawa!
0: Anyways, mga katropa, wala tayo igong oras, no? Sige, kung dili, pag yun nyo makuha ka ng mga katropa, basig makuha na po din nyo ugma. Tomorrow is another day, mga katropa, ayaw kawala sa paglao. Ang tubag po ni Clarence Bingka, ma'am. Ano na kayo magkagbingka nga, pwede raman nakaunong bisag dili, basa.
2: Pinawa!
0: Ikaw ha. Parang lechon, DJ. Hindi.
2: Pinawa.
0: Bisa guga, makaon man na. Hindi na kinalang basun.
2: Ayaw.
0: Anyways, sobrang saya ko ngayon na. Mga katropa, wala tayong oras. We need to say bye-bye na good at this point. But don't worry tayo, magkikita at magkarinigan pa rin. Same station, same program at the same DJ bukas. Yes, mga katropa, adlong Huwebes, August 13, 2026, mga katropa. Taga salamat sa mga naguban-ubain. Sunod pipila ka oras karong buntaga. Mga katropa, ugma na sa'yo dahil. Wala tayong igong oras. Mga katropa, kinesa sexy sasi nga nagaingon ang pink kanunay. Halong kanunay! Kaya ang kinabuhi mga katropa puno gyud sa pagsulay. And of course, itong mga kaubanan dito sa estasyon. Shoutout sa inyo anon. And of course, ito ang Master Control by DJ RK. Mga katropa, mayong pagpaniudyo. I love you all.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo na kanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: PBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
0: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
0: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihirit umanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang imbestigasyon ng NBI.
0: Isang lalaki naman, mga katropa, natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
0: Balitang regional, mamaya halos araw-araw na pagbabrownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, Trump Press Secretary Caroline Leavitt magbibitiw sa pwesto sa White House.
0: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaari rin gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. May higit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos naman katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng tropical storm ng Ka.
1: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anyay isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiigting din ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
1: XFM News Nationwide.
0: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck. Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa barangay Baclaran, Parañaque City, ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pag-ulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trash trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jokno Boulevard, bunsod ng malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng imbestigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation.

0: panatiling marini sa mga waterways.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Inatasan ni Education Secretary Sanay Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang mahikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na nagtataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ang disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang bisa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagkapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Deo Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng Contract of Service at Job Order Workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at tiyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginiit ni House Prosecutor at Representative Terry Ridon na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na palitan ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Ridon, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Sailin Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Ridon, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniyaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sa agutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya. Na. So kung makakatulong po itong kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
0: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
1: XFM News Nation. nationwide.
2: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin, Representative Terry Ridon, na hindi po naapektuhan ang prosecution panel sa mga batikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin impeachment trial ni BP Sara Duterte.

0: Ayon kayo rin kapansin-pansin ang paggalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago o hindi po nito nababago yung mga ebidensang inaharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
1: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan yun. Ano po yun si Atty. Capunan, kahit naman ano sa video, wala naman silang pakialam dun sa kung ano yung pagtingin ng mga tao kung paano niya ginagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas ho yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nito nga nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
0: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umaasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kadalang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
2: XFM News Nationwide.
3: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang leadership fund. Narito ang report.
4: Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang leadership funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang leadership fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahuluga na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, nagain po si Senator Panfilo Lacson pa rin ng resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pangunahing lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapakita po na mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ang panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab, at tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang karagdagang gastos sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
3: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kompirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuang patay sa kahabaan po ng bypass Jokno Boulevard. Sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City na ngayong Webes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng autoridad ang sanhin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
5: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping. Kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM Iloilo.
6: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa syudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng tatlong buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experyensya ang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang dalawang power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang seguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay pinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Dalawang Peking Police naman, mga katropa, arestado matapos sumano magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Ang estado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis sa tatangkang idawit sa ilegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umanong nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sashi ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at inaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na Oplan Bulabog Operation sa Cebu City Pier Area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng illegal na droga habang isa naman ay may dalang illegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Baka trupa o galing ang pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almimata, XFM News.
3: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa 4th Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang manguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Tropang Brian, patuloy na binabantayan ng ating pag-asa si Tropical Storm ng Ka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
3: Katropang Buddy, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
0: Nagbabala rin mga katropa ang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni US President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauneng outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na idedirect ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lia kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kg Division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy namang umaani ng pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa competition.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang engkwentro sa bulubudoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Aldrin Rondina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pakikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rondina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan. Kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati, lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rondina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pakikiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rondina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Defaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: At malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. At sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating po mga kapartner dito sa ating po programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang maulan na tanghali po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Kaya dito po sa Luzon, na kung kayo po ay kasama sa mga inuulan, ay ingat-ingat po palagi at palakasin po ang ating immune system. At talking about immune system, yan po ang ating tatalakayin sa araw na ito, kung paano ito mapapalakas. At meron palang iisang pagkain na kung saan ay nagsa-shutdown sa atin pong immune system, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Siyempre, tayo po napapakinggan sa ating po mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa ibang mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong Facebook live stream. Sa ating Facebook page, ha? I-search po, i-follow, and i-share ang ating pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? I-search po, Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. At i-share nyo po para ma-inform din ang inyo po mga kapamilya, mga mahal sa buhay po ninyo about our programs, and of course, dun sa atin pong mga produkto. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong Facebook page, mga ka-wellness. Ha? At kung kayo ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming, may handog na regalo po sa inyo ang Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ang atin pong pag-giveaways? I-share nyo lang po ang ating live streaming. I-comment po dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga maswerteng mababahagian natin, mareregaluhan natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Sa mga nais pong sumubukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili ito sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Okay? Pwede rin ma-avail ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At ganoon din sa ating pong official Shopee page. O, i-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang ating mga Yes to Health products ay pwede ding mabibili sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness. Bisitahin lamang po ating mga Yes to Health clinics, sapagkat kapag dyan po kayo bibili ay meron po tayong discount, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag kayo ay bibisita, meron po tayong libreng consultation sa atin pong lahat ng mga clinics nationwide po, mga ka-wellness. At pwede po pa kayong magpakonsulta at para mabigyan din kayo ng mga dietary guidelines at kung anong dapat ninyong gawin para ma-address ang inyong karamdaman. Liban po dyan, mga ka-wellness, ang atin pong Yes to Health clinics ay may merong mga unique services, mm-hmm, na kung saan hindi po ninyo matatagpuan sa iba po itong mga tinatawag natin mga wellness center. At ito ay yung tinatawag natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, bizapper therapy at terahertz therapy, na yan po ay pwede pong ibigay po namin sa inyo na kung saan ay kailangan para mas mabilis na gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman.
0: Ayun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santona Vitamin C. Ang katawan po natin sa pagkapalakas at pagpapatibay ng atin pong resistensya, lalo-lalo na ng atin pong immune system. At yan nga ang atin pong pag-uusapan dito sa atin pong talakayan. It's all about immune system. Ano ba ang atin pong immune system? Alam niyo ba mga ka-wellness kung saan nakalocate ang immune system po ninyo? Ayan, marami doc ron eh hindi nila hindi nila specifically matukoy kung ano yung immune system or saang part yung immune system, ano? So alam niyo ba na ang immune system natin, isa sa pinakamalaking parte ng atin pong immune organ sa ating pangangatawan ay ang atin pong gastrointestinal tract. Mm-hmm. O yung atin pong ating bituka, maliit at malaking bituka. Ay yan yung pinakamalaki na organ sa atin pong immune system. Mm-hmm. Ha? Pero kung titingnan mo specifically yung organ, pangalawa na pinakamalaking organ is our spleen.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi yan, dyan yung kumbaga parang school ng atin pong immune system. Dyan sila hinuhubog. Dyan po sila binibigyan ng mga impormasyon kung ano yung mga kalaban,
1: training, ano yung, training ground.
0: Training ground nila, mm-hmm. Ayan. Eskwelahan nila para malaman nila sino yung mga kakampi o sino yung mga kalaban sa atin pong pangangatawan. At yung skin naman natin, yan yung pinakamalaking barrier naman, mm-hmm. ng atin pong immune system, ano? So ang immune system natin is a complex complex network, ano, na may binubuo yan siya ng mga cellular, mga tissues, organs in our body at iba't iba pa, ano, mga proteins, mm-hmm. mahalagang trabaho ng mga proteins para sa atin pong immune system. Ang main part ng ating immune system, mga ka-wellness, unang-una yung mga white blood cells natin, o yan yung literal na sundalo ng atin pong pangangatawan. Meron tayong mga antibodies, mga lymphatic systems natin, ano, kasama na dyan yung daluyan ng mga lymph fluid kung saan doon i-wash out, ano, kumbaga yun yung drainage system, uh-huh. ng immune system po natin. Meron tayong spleen, thymus, at saka yung atin buong bone marrow na kung saan doon naman napoproduce ang karamihan ng mga cellula sa atin pong pangangatawan. Kasama na doon yung mga white blood cells and other cells sa katawan natin. Dok Ron, tell us more about the functions ng mga nabanggit natin ito na mga parte ng atin pong immune system.
1: Okay, merong tatlong bahagi, partner, yung, mm-hmm. ano, no, yung immune system natin. Yung first line of defense, yung second line of defense, at yung pangatlo, yung memory for the future defense. Mm-hmm. No, titingnan natin, napaka-complex. As you have said, napaka-complex. Isa sa first line of defense ng ating katawan is itong ating balat. It, mm-hmm. acts as shield. And underneath doon sa ating balat, nandun nakatry yung mga immune cells po natin. Also, yung ating luha. Mm-hmm. Oh, kasali yan. Protective shield yan ng ating ating katawan. Kasi itong mata natin, entrance yan, eh. Mm-hmm. Open area yan. Oo. Kaya pagpapasok, ang alam naman natin, ang lahat ng mga ang mga bacteria, viruses, nasa hangin yan.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Pagpapasok yan sa ating katawan. So ang ating luha or tears natin, part ng line of defense. Mm-hmm. Mucus, kaya mapapansin ninyo kapag nakainom o nakakain tayo ng mga bagay in which is hindi maganda para sa ating katawan, ang ating lining ng ating mga internal sa pag intake ng mga pagkain, mm-hmm. including sa ating ilong is nagpo-produce ng mucus. Oh. Para matrap doon yung mga bacteria. And also stomach acid. Mm-hmm. And supposedly dapat yung stomach natin hindi ginagawang alkaline yan. Mm-hmm. Should be as acidic as possible, mm-hmm. kasi doon pinapatay yung mga viruses, mm-hmm. doon sa mga kinakain natin. And also para hindi makapasok yung mga germs, mm-hmm. sa ating loob. Meron ding general patrol o tinatawag natin scavenger cells, mm-hmm. tinatawag doon phagocytes, na kung saan yan po ang nagta-travel doon sa ating dugo, sa mga tissues, mm-hmm. at dinidestroy niya ang mga foreign invader kung ano, mm-hmm. niya makita doon. And also, alam nyo ba na ang inflammation sa ating katawan, isa, mm-hmm. po yan na tinatawag natin parte ng trabaho ng immune system natin.
0: Response
1: ng immune system. Kailangan lang hindi siya palagi. No. Kung yung acute inflammation, let's say for example yung nasugat kayo, mm-hmm. bakit kailangan mag-inflame, mm-hmm. bakit kailangan yung uminit, mm-hmm. ang heat kasi isa sa way kung saan pagpuksa, mm-hmm. ng mga mikrobyo. So inflammation, second line of defense naman natin is yung tinatawag natin na adaptive immunity, mm-hmm. sa adaptive immunity meron tinatawag na targeted intelligence, yung, mm-hmm. mga dendritic cells ay yung mga germs ay kanyang kinukuha in antigens at dinadala niya doon sa lymph nodes, mm-hmm. pag doon sa lymph nodes, itong mga lymphatic system naman magpapadala ng specific na mga antigens para patayin. Kumbaga inililid niya doon, mm-hmm. sa tinatawag natin na area kung saan papupuksain yung, mm-hmm. mga foreign invaders. That is why our lymphatic system, mapapansin niyo pag merong tinatawag na sugat, mm-hmm. kung saan parte, mm-hmm. merong bubukol.
0: Tama,
1: bubukol
0: daw,
1: yung
0: kulani.
1: Kakaroon ng kulani, mm-hmm. at yun ay parte ng pagpupuksa ng, mm-hmm. mga mikrobyo kapag mayroong infection. Mm-hmm. And also, mapapansin din natin, alam nyo ba na yung ating tonsil, glands, is part yan ng lymphatic system, mm-hmm. natin. And that is why it is wrong na kapag kapalagi kayong may tonsillitis, mm-hmm. ang ginagawa ng iba pag may pera, kaya naman gawin, ipa-opera, patanggal yung, mm-hmm. tonsil glands, uh-oh. Which is part ng protective, kumbaga part ng immune system ng, mm-hmm. ating katawan. So, pag tinanggal mo yon, that
0: bawas
1: weakens,
0: na.
1: Oh, weakens oh. your immune system. Also, weapon makers, yung mga T cells natin, at pinapatay niya mga cells that are already infected ng tinatawag po natin na mga viruses and bacteria. Lock and key, oh, parang target lock doon sa mga naglalaro ng ano no, ng mga war games na kung saan hahanapin niya yung ano, yung kumbaga yung pathogens na kung saan foreign sa ating katawan, at mamarkahan niya yon. At pagmarka niya yon, yung ano naman, yung mga ibang part ng immune cells natin, yun yung pupunta agad doon para puksain yon kasi namarkahan na. Also, memory for the future. Ito yung ginagamit kung minsan yung logic ng tinatawag natin vaccination. Kasi doon is ang ating katawan is nag ano, nagkakaroon ng memory cells na kapag natapos niya ng patayin yung mga ano na yun, yung mga bacteria na yun, may natitira doon sa mga cells na yun. Na kapag kababalik na yun, alam niya na na I am the one dapat na pumuksan ito because nakikita ko nito siya dating nandito na. And also yung tinatawag natin na fast reaction ng ating katawan, the same germs try to infect sa ating katawan, babalik na at take action na agad. So that is how wonderful nagtatrabaho ang ating immune system, mga ka-wellness.
0: Kumbaga, kinakailangan ng ano dito, teamwork.
1: Yeah.
0: Oo, kinakailangan ng teamwork ng since malawak yung sangay ng immune system natin, dapat eh, nagkakaisa sila, Doc Ron. Ano? At pag naging maayos yung functions ng ating pong immune system o yung bawat parte ng immune system natin, magagawa nila ng maayos yung trabaho nila, which is ingatan yung ating pong kalusugan. Ngunit, meron tayong problema na laging naririnig, Doc Ron, ano? When in terms to our immune system, yung tinatawag na autoimmune disease, kung tawagin. Ano? At marami ng mga ka-wellness natin ang nakakaranas na ganito pong mga problema. Isa na dyan, yung isa sa mga karamdaman ng kilalang kilala na ano, na personalidad, si Mrs. Chris Aquino, ano? Na meron siyang isang klase ng autoimmune disorders, at napakahirap ang problema ng autoimmune disorders. Ayon nga sa mga articles, isa sa mga challenges na problema na kinakaharap ng World Health Organization, itong mga problema ng autoimmune disorders. Ano ba yung mga common problema, Doc Ron, sa ganito pong karamdaman?
1: Ang autoimmune disorder, parang insurgency yan sa isang government, ano, na kung saan is its own citizen is killing each other. And supposedly, dapat magkakampi sila. At yung mga foreign invaders, yung kalaban nila. But then, ang problema is nalilito yung immune system natin. Ang klase ng mga immune system is, yung autoimmune disease, I mean, is itong tinatawag natin rheumatoid arthritis, in which is the immune system is attacking the joints ng ating katawan. Meron ding tinatawag na lupus. Inflammation na it targets joints, skin, and also ang pinaka-worst kapag ka doon nakatarget sa kidney. Kaya mapapansin mo yung mga may lupus, namamaga yung katawan, nagkakaroon ng edema, and of course, ito, halos lahat ng katawan mo masakit. And also, yung humihina, yung tinatawag, immune system is attacking the kidney, and also that by attacking the kidney, it loses the power of the immune system sa some other parts nito. Type 1 diabetes, na kung saan is ina-attack ng immune system yung beta cells ng ating pancreas, and that is why hindi makaproduce ng tinatawag natin ng insulin, kasi doon tinatrabaho yung insulin, production ng insulin. Kaya ang tawag dyan is insulin dependent type of diabetes. Yung Hashimoto thyroiditis, yung tinatawag natin Graves disease. Tinawag yung Graves disease kasi kapag ka hindi talaga ano, grave talaga, grave talaga ang tatakbuhan. Also yung celiac disease, hindi masyadong common dito sa Southeast Asia, but more common doon sa Western world is kasi malakas sila yung pagkain ng mga tinapay. And kung titingnan natin, hindi naman yung tinapay ang problema, is yung tinatawag natin na pagkakaroon, later na kasi lumabas yan nung nagkaroon ng genetically modified na wheat. O nagkaroon ng celiac disease. O tinatawag natin na ano, leaky gut syndrome. Sa leaky gut syndrome. Ito namang tinatawag natin na overreactive responses ng allergy sa ating katawan, katulad ng allergic rhinitis, asthma, eczema, or dermatitis, is yan is parte din ng ano, problema sa immune system. Nag-o-overreact. Supposedly, hindi pa naman dapat nag-o-overreact yung ating katawan. Na yung OA. At nangyayari is nagkakaroon ng inflammation pag asthma, pag doon sa baga nahihirapang huminga. Sa skin naman, doon eczema, allergic rhinitis or hay fever na nagkakaroon ng problema sa paghinga. Mm-hmm. So these are the problems ng overreactive. Meron din naman underreactive.
0: Uh-oh.
1: O yung tinatawag natin deficient or weakened immune system. Mm-hmm. Primary na immunodeficiencies really na mga inherited doon sa pagkabata na mahina talaga ang immune system.
0: Mm-hmm.
1: Meron din naman na acquired immunodeficiencies katulad ng HIV at AIDS na kung saan is talagang wala nang kapangyarihan or nasi-shutdown ang kanyang ang ating katawan ng dahil po doon sa tinatawag natin na mga viruses.
0: Mm-hmm.
1: And mula nakukuha yan sa mga medical treatments, also doon sa tinatawag natin sexual interaction sa iba, and also doon sa tinatawag natin mga animals also nakukuha din yung tinatawag na AIDS.
0: Mm-hmm. Yan mga ka-wellness ha. Napakarami ng ng problema, Doc Ron, ang pwede maranasan once na tayo po ay makaranas ng autoimmune disorders. Kumbaga nawawala na sa sabi ni Doc Algie, nawawala sa wisyo.
1: Yes.
0: Yung immune system natin. Yung talino ng immune system natin, how to react dun sa mga kalaban, or yung mga may tawag dyan, yung mga non-harmful na baguhan sa atin pong pangangatawan. Usually tinatawag nila yun namang allergens kung tawagin. Nag-create ng samo-saring problema sa ating mga pangangatawan. Yung iba, mild lang yung effect, pero iba naman mas matindi, mas malala. So ngayong alam na natin mga ka-wellness ang iba't ibang klase ng mga karamdaman kung saan konektado sa atin pong immune system, atin naman pag-uusapan mga ka-wellness kung ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa ganito pong problema, at kung ano yung mga pagkain at yung nutrisyon na makakatulong para maisaayos ang atin pong immune response. Mamaya po yan mga ka-wellness pag-uusapan natin. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa pinatabla.
6: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text lamang yan sa atin pong numero. Ato po ang text line 0969-609-6545. Pag-usapan po natin mga ka-wellness, itong mga posible na mga dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng problema sa ating immune system. Doc Ron, malaki ba ang kinalaman ng mga pagkain? Ayan, malaki ba ang kinalaman ng mga inumin o kung ano man yung pinapasok natin sa ating pangangatawan para magkaroon ng problema sa response yung atin pong immune system?
1: Well, kung titingnan natin, ito palagi natin kinukonsume. And kalimitan is unknowingly na ito pala sa matagal na panahon ay sumisira or nagpapahina sa ating immune system. Kasi very rarely yung tinatawag natin na immunodeficiencies. Most likely, palagi yung yung tinatawag natin na autoimmune disease at saka yung tinatawag natin na active yung immune system. And kalimitan, ngayon, mas dumadami yung immunodeficiencies o naapektuhan yung immune system, humihina siya nang dahil dito sa consumption ng mga pagkain na ito. First na pinaka-culprit na kung saan ay nagpapahina sa ating immune system is itong tinatawag natin added sugars. mga added sugars? Ito kalimitan, mahilig pa naman ito. Maraming mahilig sa ito. So, makikita natin yan sa mga soft drinks. Candies, mga baked goods. At ang mga bagay na ito is temporarily shutting down our immune system. Alam nyo ba mga ka-wellness na consuming a high amount of refined sugar, pag sinabi natin refined sugar, even yung tinatawag natin na table sugar natin is also considered as refined sugar. Mm-hmm. Consuming refined sugar 75 to 100 grams mm-hmm. can suppress our immune system, specifically yung ating white blood cell, at nag-e-epekto yan within 30 minutes of ingestion. So by the time you take that sugar, nagsusuppress or humihina yung ating immune system. Mm-hmm. And also, this temporarily reduction in immune function typically lumalagpas hanggang 5 to 12 hours.
0: Ganun katagal.
1: Hamakin mo yan, 5 to 12 hours. Mm-hmm. That means you make yourself vulnerable mm-hmm. for infection during at the window of 5 to 12 hours kapag ka nakakakonsume tayo na tinatawag natin na ano, ng refined sugar, mm-hmm. 75 to 100 grams.
0: Eh, napakaunti lang yan.
1: Napakakaunti. Oh. Kaya, yung mapapansin ninyo yung mga bata. Mm-hmm. Ito palagi sinasabi, mga pasyente, dinadala yung anak ko, palaging may sipon, palaging mm-hmm. may ubo. Tapos, makikita ko, tinatanong ko, pinakauna ko talagang tinatanong, pinapakain nyo ba ng candy? Mm-hmm. Pinapakain nyo ba ng mga, ano, yung mga cookies mm-hmm. o mga biscuits?
0: Oh. Biscuit.
1: Pag sinabing ganun, mm-hmm. sabi ko, yan, isa sa mga ano yan, isa mm-hmm. sa mga culprit. Kaya, pagka ang anak po ninyo ay sipunin, uhugin, mm-hmm. Mm-hmm. tapos kung minsan may naririnig ka na parang pusa na tunog-tunog, kawawa yung bata, no? And simply because hindi aware mm-hmm. yung marami sa mga kababayan natin na ito pala mga pagkain na ito ay nagkukos ng paghina ng ating immune system. Mm-hmm. Also, yung refined grains, white bread, white rice, kasali mm-hmm. ang white rice, kasi yung ano, yung pagtaas din ng blood sugar level. Kaya nga, yung ano, yung tinatawag natin yung mga mataas ang blood sugar level, mm-hmm. yung mga diabetic. Kaya mapapansin ninyo, may type 2 diabetes, pag nasugat, mahina yung
0: tagal gumaling.
1: Mahina gumaling. Ang tagal gumaling, tapos mabilis yung ang inflammation, sobrang tagal. Mm-hmm. Kasi nga, mahina ang immune system. Mm-hmm. And also yung mahilig sa mga, ano, sa mga fried and fast foods, processed meats, mm-hmm. bacon, hot dogs, mga sausages na yan. Kasi doon sa mga chemical preservatives, lalong-lalo na mataas sa sodium and also high levels ng tinatawag natin nitrates na pro-inflammation, and also itong excess alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Nako. Bakit kaya yung alcohol ay nakaka-disrupt ng ating immune system? As we have mentioned, 70 to 80% ng immune system natin nasa intestinal tract natin. Ano ang nadadamage doon sa intestinal tract natin? Yung mga yung mga good bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So kapag yung good bacteria, that produces also parte ng immune system natin yan. Mm-hmm. So kapag namatay yun, and also nagkaroon ng tinatawag natin ng breakdown ng pagkasira ng lining, at pumapasok na yung mga bad bacteria and waste products doon sa Peyer's patches. Yung layer kasi ng mm-hmm. yung bituka natin, meron yung Peyer's patches. Na yung Peyer's patches na yun, doon niya sinasala yung mga hindi dapat pumasok sa mm-hmm. sa bloodstream natin. And that is the reason why humihina ang ating immune system kapag kayan ang mga klaseng pagkain na palagi nating kinakain, mga ka-wellness.
0: Nako, ha? Biruin niyo yan, ha? 100 grams, 75 to 100 grams mm-hmm. ng sugar. Well, kung table sugar ang babasihan mo, mm-hmm. medyo marami rin na rin yun.
1: Yes.
0: Ang problema, pagka yung mga processed foods mm-hmm. na kung saan iba yung sugar na ginamit mm-hmm. nila, mas matindi yun.
1: Ultra processed, lalong-lalo na pagka yung yung high fructose corn syrup. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mas matindi yun. Ilang oras kaya yun mm-hmm. na mabubuksan, kumbaga magiging vulnerable yung system mo
1: mm-hmm.
0: Or yung pangangatawan mo sa iba't ibang mga pathogens na pwedeng pumasok sa iyong pangangatawan, no? Pero amen, kung araw-araw, mm-hmm. ganun ang mangyayari, Dok Ron. Sabihin na nga lang natin, kahit 30 minutes lang,
1: yes.
0: Na open yung open yung katawan mo
1: mm-hmm.
0: at sa mga pathogens, mm-hmm. bacteria or viral infections, napakadelikado na nun.
1: Yes.
0: Ano, maliban na lang siguro kung isolated ka. Mm-hmm. Kung wala kang nakakasalamuha ng mga tao.
1: Maigi na lang nung ginawa ng Diyos yung katawan natin, mm-hmm. merong tinatawag na merong tagasalo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so yung white blood cells natin mm-hmm. na siya shutdown, merong pa rin parte na tagasalo. Mm-hmm. Pero kapag palaging vulnerable yung mm-hmm. katawan, para lang may giyera ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos binuksan mo yung gate ng ng palasyo mo. Mm-hmm. Tapos nandiyan na sa gate yung mga kalaban mm-hmm. mo. So you will certainly be defeated. Yes. And that is the reason why sinasabi ko palagi sa mga pasyente kapag lalo-lalo yung mga anak, mga sakitin, ubuhin, game din sa mga magulang, number one talaga yan, asukal. Asukal. Kapag lalo-lalo na dun sa mahilig sa mga candies and soda drinks, nako po, mga ka-wellness.
0: Napakatindi ng effect, no?
1: Yes, lalong-lalo na. Meron din, ito ugali ng mga ano, mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga lalaki. Energy drink. Kahit walang ginagawa, nag-e-energy drink. May ginagawa man kayo o walang ginagawa, energy drink is very destructive talaga sa ating kalusugan.
0: Oo, napakatindi na epekto niyan, mga ka-wellness. Ano? Kaya kung ganun ang nagiging habit natin, malakas tayong umino ng mga sugary drinks, ano? Tapos palakain pa tayo ng masyadong mga tamis ng mga pagkain, ay no wonder na marami sa ating po mga kababayan, ano? Mga ka-wellness natin, ang nakakaranas ng mga immune disorders or iba't ibang karamdaman sa paghina ng ating pong immune system. Even cancer, cancer cells,
1: yes,
0: it feeds on sugar. Mga ka-wellness, ano? Kumbaga, ano nila yan? Yan yung nakakapagpalakas sa kanila. Every time na nagpapapasok tayo ng mga sugary food sa ating pangangatawan, we feed up those cancer cells at mas pinapalakas natin sila. Sa kabilang parte naman, humihina. Yung dapat sana, yun na yun yung pinapalakas natin. Okay, so mga kababayan natin, ha, iwasan natin, hindi man totally talaga alisin natin yung sugar sa atin pong pangangatawan, pero i-regulate natin yung paggamit ng asukal at lalong-lalo na doon sa mga produkto na meron pong mga processed sugar.
1: Ultra-processed
0: sugar. Kasi ganun nga yung epekto nun sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon ba, Dok, meron tayong mga pasyente na na-handle. Isang taon, hindi nawawala yung ubo. Isang taon, nandyan yung ano, yung sipon, ubo sa kanyang pangangatawan. Because of those foods or drinks na naiwapasok sa pangangatawan natin. Instead na kumain tayo ng mga ganung mga pagkain or magpapasok tayo sa ating pangangatawan ng mga highly sugared products, punan na lang natin yung katawan natin ng mga nutritious na mga sources na mga pagkain or inumin na makapagpalakas or makapag-build up sa atin pong immune system. Number one dyan, Doc Ron, is yung protein, ha? Ang protein po ay napakahalaga sa pag-build up ng malakas na immune system. Dahil yung protein, it builds immune cell structures at saka yung mga signaling protein sa pangangatawan natin. Ano? So marami namang sources ng protein, mga lean meat, pwede naman yan siya kung hindi kayo vegetarian. Pero regulate lang din talaga kasi meron mga
1: mas produce na mga ano, mas produce na mga meat, lalo na yung ano, yung chicken. As we have discussed kahapon, yung antibiotic resistance, ano, ay objectionable. Pero yung ano, yung native na manok, walang problema, pwede po kayo makakain native na manok. Yung baka, pag dito, pag galing sa Batangas yan, hindi pa naman feeds pinapakain yan. Pero pagka imported na mga baka, imported na mga baboy, nako po, ay kailangan pong iwasan po ninyo. Pero sa baboy, kay imported at saka hindi imported, talagang I would say na hindi talaga, hindi kasi pagkain para sa atin yung karne ng baboy.
0: Kung gusto nyo na mas high quality, pero itong mas absorbable sa ating pangangatawan, ay plant-based protein, mga kababayan. Maraming mga plant-based protein from vegetables, mga seeds, yung soy products, yan, mayaman po yan sa proteins, mga kaibigan. Ha? Vitamin A also ay napakaganda para sa pagpapalakas ng ating pong immune system. Dahil unang-una, pinapalakas ng vitamin A yung ating pong skin area. Ano? Since yan yung barrier ng ating pong pangangatawan, so kung maganda yung barrier ng natin, katawan natin, kumbaga yan yung unang ano yung yan line yung unang sasangga doon sa pag-atake ng mga kalaban sa ating pangangatawan. So kung matibay na yon, hindi hirap yung mga sundalo ng katawan mo to defend ang ating pong pangangatawan, ha. And also vitamin C, no doubt about it, kinakailangan talaga natin ng vitamin C kasi loob at labas ng pangangatawan ay pinoprotektahan po ng vitamin C po na ito. Vitamin D also and zinc. Ayan, nadidiscuss na rin natin to sa ating mga programa kung gaano kahalaga ang vitamin D sa pagproteksyon sa atin pong immune system, sa mga parte ng immune system natin, sa mga T cells natin, mga B lymphocytes, at iba't at iba pang parte ng atin pong immune system or mga immune organs. Ha? And of course, ito Doc Ron, isa sa pinakamahalaga pero nasa set aside na kinakailangan ng katawan natin, yung fiber.
1: Fiber, yes.
0: Since magkita din kanina na ang isa sa pinakamalaking organs ang ating pong immune system is ang ating gastrointestinal tract, mga kaibigan. Once na tayo ay kumakain ng mga pagkain na mayaman sa fiber,

0: premium D3. Why premium D3? Mm-hmm. Why it is exceptional na ano na supplements kumpara doon sa napakarami po nating naiinom na vitamin D? Simply because ang ating D3 po ay hindi lamang isang ano, isang ingredients mm-hmm. ang meron, hindi lang D3 meron siya. Meron yang ano, virgin coconut oil mm-hmm. and also moringa oil. Talking about virgin coconut oil, as we have mentioned kahapon ano, na discuss mm-hmm. natin about doon sa ano, about doon sa panahon ng COVID o pandemic yes, time na kung saan isumikat nga naging ano naging kumbaga naging laman ng mm-hmm. ano ng mga news articles and even yung mga ano yung mga health articles mm-hmm. health magazines.
1: Naalala ko nung pandemic mm-hmm. ubusan yung mga VCO
0: VCO kasi talaga namang ano talaga namang nakita talaga that it can mm-hmm. suppress and it can kill viruses.
1: Tama,
0: and that is the reason why naging parte siya ng ano ng ating premium D3 simply because it was proven by mm-hmm. many no though it was may nakalagay talaga diyan na hindi no approved therapeutic mm-hmm. claims pero mapapansin talaga ninyo that your immune response is better kapag ka nakatake kayo ng VCO or mm-hmm. ng ating premium D3
1: yes.
0: Ang ano kasi natin is itong ano itong monolaurin mm-hmm. itong monolaurin ito ang nagdi-disrupt ng membrane ng bacteria as we have discussed kahapon na kung saan yung ano yung membrane kapag ang viruses pumasok sa katawan natin gusto niya mag-adapt para hindi siya mapuksa eh. And mm-hmm. it puts defensive membranes din parang katawan din parang tao din baga mm-hmm. na merong built-in na pang salo pero itong monolaurin disrupts the lipid membranes of bacteria, viruses and even fungi effectively inactivating and also killing ng mga viruses sa loob ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: Liban diyan, inflammation. Ang inflammation isa sa kalaban ng ano ng ating immune system.
1: Uh-huh.
0: Well, parte yan ng ano ng defense yung mm-hmm. inflammation, pero pagkapalagi siya, mm-hmm. of course, kapag malawak yung inflammation sa katawan, nagiging divided mm-hmm. yung focus ng ating immune system.
1: Uh-huh.
0: But when you lower the inflammation ng immune system, kung saan lang yung parte na kailangan siya, of course naka-focus mm-hmm. siya doon, full force siya doon. Hindi katulad na kapag
1: hindi watak-watak.
0: So that means it is easier for the immune system to destroy yung mga viruses and pathogens mm-hmm. and infections para mas mabilis mag-heal yung ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So isa din yan, anti-inflammatory properties. Antioxidant, ang virgin coconut oil, mm-hmm. napakataas na tinatawag na polyphenols ng kung saan ay nagko-combat ng oxidative stress. Isa din yan, nagpapataas ng inflammation, mm-hmm. oxidative stress sa ating katawan. Also, cellular immunity. Ang atin pong phagocytes o yung ano yung tinatawag natin yung kumbaga is nagtatrack ng mga ano ng mga bakterya sa katawan mm-hmm. natin. Is pinapalakas ang phagocytic immune cells ng ating katawan uh-huh. ng kapag ka nagkakaroon tayo ng ingest o nalalanghap natin yung mga viruses. Dagdag mo pa dyan ang function ng vitamin D3, catelicidins at saka defensins na kung saan nagdi-destroy din ng ano ng tinatawag natin ng mga protective barriers sa walls mm. ng mga bakterya lalong-lalo na yung mga antibiotic resistance ng mga mm-hmm. bakterya and viruses sa ating katawan. Ito napakaganda yung vitamin D3. At kung titingnan mo, three times more mm-hmm. effective ang premium D3 natin kasi virgin coconut oil, mm-hmm. vitamin D3, meron pang moringa seed oil na kung saan sobrang lakas na kung saan very notable na merong antimicrobial properties mm-hmm. and anti-inflammatory properties. And that is why, especially during sa panahon na ito,
1: mm-hmm.
0: Pag pinagpares mo yan, yung tatlong ultimate trio natin, yung ano, meron kang vitamin C, meron mm-hmm. kang premium D3, tapos pinapalakas mo pa ang bawat selula ng ating katawan,
1: mm-hmm.
0: nililinis mo yung katawan natin, sa pamamagitan ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Meron pang protective yan na meron pang Santon yan that protects mm-hmm. ourselves from mga foreign invaders.
1: Mm-hmm.
0: So, taking this is a great investment.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kasi naman na halimbawa, pagka tinrangkaso, lagnatin, mm-hmm. pupunta sa ospital.
1: Yan nga.
0: Di sayang isang araw na trabaho. Samantalang kung ito iniinom mo, you strengthen your immune system, you strengthen your body, you make your body capable of doing its work every day mm-hmm. from day to day without any interruption.
1: Mm-hmm.
0: You will become more productive.
1: Yes.
0: Na iniisip kasi ng iba, nagtitipid kasi nga mm-hmm. dagdag-expense expenses. But no, when you are healthy, you become more productive. You could put more food on the table. You could work for more. We do not encourage

0: Arrange na mag-overwork kayo. What we try to say is you can be more productive, you can do more work na hindi destructive sa katawan mo effectively. Kasi wala kang sakit na nararamdaman. Kasi pagka maraming ache sa katawan, merong ubo, merong tinatawag natin may sipon, may lagnat, may trangkaso, tapos merong infection sa katawan, tapos merong ka pang diabetes, may hypertension, of course, you are not only affected physically, you are also affected mentally. Kasi kapag ang isang tao nagkakasakit na, palaging iniisip, ano kaya man nangyayari sa akin? Paano na lang ito? Tama, tapos may mga anak ka pang maliliit. O kahit naman matanda na, kahit may mga apo na kayo, of course, you want to be happy, you want to... sino ba namang hindi gusto na makakapaglaro pa kayo sa sa mga apo ninyo, maka-invest pa kayo ng panahon kasama yung mga mahal sa buhay ninyo. And this is why investing your health, especially sa products ng Yes Wealth, because it's been more than 10 years nasa market, and still a lot of people are being helped and also being nourished pagtitake po ng ating mga produkto ng Yes to Health, mga ka-wellness.
1: You know, kaya sa mga kababayan natin yan, mga ka-wellness natin dyan, isa sa unique na produkto natin, yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: Meron nga nag-text sa atin, Dok, nagustuhan talaga niya yung premium D3 kasi bibihira lang daw yung mga suplemento na mayroong moringa seed oil nakahalo. Meron namang mga suplemento na mayroong concentrated form ng moringa seed oil, pero walang mga supplements na mayroong naka-include ng moringa seed oil doon. No? Kaya sa mga kababayan natin, na gustong mapalakas ang kanilang immune system, isabay niyo po ang premium D3 natin sa Santon Gold Herbal Capsule na supplemento po ninyo. At syempre, huwag nyo kalimutan yung Santon Vitamin C natin. Kasi ang Vitamin C, without a doubt, ay talagang pampalakas, pang-boost ng immune system po natin. Tumutulong yan sa iba't ibang parte ng atin pong resistensya para makalaban at ingatan ang atin pong pangangatawan. Ha? Kaya araw-arawin po, pag-inom ng ating Ultimate Trio sa mga gusto makasubok niyan. Puntahan ang pinaka-malapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: This is the secret of health.
1: Well, sa mga kabayan natin dyan, mga ka-wellness natin, ha? We hope na nakapag-iwan kami ng mga impormasyon para po sa inyo. Kung mayroon kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, ay huwag kayong mahiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po sa ating pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal din po yung sakit sa likod ko. Kunting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold at saka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung meron po silang taramdaman ng katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung anong. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun. Para sa, pero ang totoo talaga ng papagaling dyan, ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
2: The secret of health. Pagkape, dapat Zagun Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zagun Plus Coffee Mix.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
6: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. Kung kayo po may mga katanungan, huwag pong magatubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay natural ha. Standardized extract yan ng mga powerful herb. Kaya naman po walang side effects at highly absorbable pa sa atin pong pangangatawan. Meron din yan siya Doc Ron, mga itong tinatawag po ano ng mga immunomodulatory effect kung tawagin. Minomodulate niyan yung immune system po natin para po hindi magkaroon ng mga overreaction dun sa mga non-harmful naman na mga bagay na pumapasok sa atin pong pangangatawan ha. Kaya sa mga kababayan natin na nagsasuffer from immunodeficiencies or nakakaranas kayo ng mga autoimmune disorders, subukan nyo po ang Santon Gold Herbal Capsule po natin mga kababayan. Ha? Sa mga gusto makabili po nito, available yan sa ating po mga leading drug stores nationwide. Ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto ang inyong iinumin para po makasigurado na yan po ay legit at makaiwas po tayo sa mga fake at mga counterfeit mga kababayan. Kasi napakarami na ngayon mga gumagawa ng mga ano peke, sumasabay sa trend doc.
1: Mabili kasi maraming bumibili kaya sasabayan no?
0: Kaya nga yan. Para makaiwas po mga kaibigan ha, sa mga counterfeits ay doon kayo sa mga reliable na pharmacies natin mag-avail ha? Or kung malapit kayo sa mga ano natin mga clinic, mga wellness center natin with pharmacies ay doon kayo bumili. Kasi with discounts po dyan mga kababayan. Ayan sa mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text line sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Ang live advice po na ito ay red sa atin ng Santon Coffee Mix. Ang atin pong napakasarap at napakalinam ng very beneficial na coffee. Sa mga gusto mag-switch ng kanila pong mga coffee dyan, subukan nyo atin pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at yung Premium D3 Coffee Mix po natin. Okay? Hello Doc, merong nagtanong dito sa atin. Ano? Doc, tanong ko lang po, bawal ba sa may cholesterol ang itlog? Salamat po.
1: With regards sa ano, pagkamataas ng triglyceride mo, mas maganda wag munang kumain. Ang itlog naman is hindi naman talaga bawal. Nga lang, kapag kamataas ang triglyceride level mo, isa yung nagpapataas din ang triglyceride. Another objectionable sa itlog is yung ang tinatawag natin yung antibiotics. Kasi pinoproduce yung itlog. Pwera na lang kapag ka ang itlog is native. Pero pag mataas ang triglyceride, mas maiging ano muna, iwasan muna. Kung gusto po ninyo nga mas maganda na ano, mas mapabilis na mag ano, magbalik sa normal yung ano ninyo, yung inyo pong ano lipid profile, tamang dami ng LDL at saka HDL, is mas maganda po isiwasan yung mga pagkain, lalong-lalo na yung mga refined flours and sugars. Refined flours, sugars and also white flour products, iwasan din yan. Soft drinks kailangan iwasan, and of course samahan ng pag-inom neto premium D3, napakaganda po yan na pag magpaano magpa-modulate ng ano ng ating lipid profile. Kasi dahil po sa lauric acid yan, kapag yung lauric acid kasi is sumutulong magpababa ng triglyceride and also nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. So taking premium D3 samahan po ng Santon Plus Gold, ting isang kapsula 3 beses sa isang araw, try nyo po sa loob ng 2 months time bracket, is maganda po yung epekto niyan. After 2 months time, magsimula kayo ngayon, after 2 months time, magpa-check kayo. Kasama din yung ano ha, yung mga dapat iwasan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, para mas ano, para pag-check ng profile ninyo, sigurado malaki na pong improvement meron niya.
0: Oo. Yung sa mga kabayan natin na nakakaranas ng pagtaas ng cholesterol
1: mm-hmm.
0: sa kanilang pangatawan. Yung iba kasi doc, nakakaranas ng ano, dyslipidemia.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin ng dyslipidemia, yung supposedly yung HDL mo kung tawagin mm-hmm. o yung tinatawag nila na good cholesterol, mm-hmm. supposedly dapat mataas yun.
1: Mm-hmm.
0: At yung LDL mo, supposedly mababa.
1: Mababa.
0: Pag may dyslipidemia, kabaliktad na nangyayari.
1: Kabaliktad, nagkakaswitch.
0: Oo, nagkaswitch sila. Ang tumataas na yung LDL mo at ang mm-hmm. bumaba yung HDL. So mm-hmm. yung premium D3 natin, nakakatulong yan na malaki para i-normalize
1: mm-hmm.
0: ano, yung level ng HDL mo at ng iyo pong LDL.
1: Mm-hmm.
0: Tapos huwag magkakain ng mga minantikaan na pagkain.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, Dok, yung iba, hindi nga kumakain ng mga karne,
1: mm-hmm.
0: Mga matataba, pero lagi namang prito. Lagi namang ginisa ang mm-hmm. kanila pong ulam.
1: Mm-hmm.
0: So, nakakapagano rin yan, nakaka-apekto rin po yun, mga kaubayan.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga saturated fats at yung mga trans fats.
1: Trans fats, yes.
0: Nakaka-apekto na gusto sa pagtaas ng cholesterol po ninyo. Okay? Kaya, ingat-ingat sa mga pagkain po natin na kinakain. Okay? Eto, Dok, another inquiry. Dok, 74 na po ako. Ask ko lang po if anong vitamins ang dapat kong i-take. Kasi wala na po akong semen na lumalabas. Salamat po. Johnny po ito ng Kuyo, Palawan.
1: 74?
0: 74 years old.
1: Wala nang semen na lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Is ano kasi, well, kasama sa pagtanda. But then kapag kamalakas yung katawan natin, hanggang ganyang edad meron pa din.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba. Pero very rare yun ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang isa sa maganda, kasi with regards sa tinatawag natin na hormonal function,
0: uh-huh.
1: isa sa pinakamaganda na vitamins or supplements mm-hmm. na dyan, premium D3.
0: Mm-hmm.
1: At sa kasamahan ninyo nung ano, nung vitamin C.
0: Yes,
1: well, actually yung tatlo mismo kasi
0: mm-hmm.
1: yung ano, yung spirulina at saka moringa or malunggay mm-hmm. na ingredients doon, yung extract noon is nagpapataas ng ano, ng tinatawag, nagpapalakas ng testosterone hormone mm-hmm. sa ating katawan. And premium D3 para sa hormonal function, mm-hmm. yung virgin coconut oil, moringa seed oil at saka D3 also mm-hmm. din nagpapaka, kasi ang ano, ang tinatawag natin, ang hormonal function natin mm-hmm. is dependent doon sa ano, sa fats
0: mm-hmm.
1: na ano, yung mga tinatawag natin yung beneficial fats or good
0: yes,
1: fats
0: so.
1: Galing sa katawan natin. So if you wanna take if you want to ano, ma-target mo 'yon,
0: mm-hmm.
1: hindi ko ma-assure na merong semen na lalabas mm-hmm. kapag ano, kapag ka meron, kasi sa edad po niyo 74 years old. But then overall health, para makaiwas yung tinatawag natin prostate enlargement,
0: mm-hmm.
1: also yung tinatawag natin na prostate cancer and iba pang mga problema ng mga kalalakihan, taking premium D3, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. One, tig-iisa tatlong beses sa isang araw.
0: Mm-hmm. Yun. Okra, Dok.
1: Okra.
0: Ayan. Lahat ng mga ano, malalaway.
1: Madudulas.
0: Madudulas yung na...
1: Tagabang. Yeah. Yung ano, saluyot.
0: Salugbati, saluyot. Uh-huh. Yan.
1: Salugbati. Tapos yung ano, meron pang... yung talbos ng ano, talbos na... yung ano, yung takway.
0: Takway, yun.
1: Takway. Tapos talbos ng gabi.
0: Uh-huh.
1: Yun po yung mga pagkain na nagpapaganda sa mm-hmm. ano, sa hormonal function.
0: Ang gusto nyo, ano, natural aphrodisiac din, mm-hmm. mga ka-wellness. Ha. Ito, maganda. Okra plus garlic.
1: Okra plus yan. Garlic, yes.
0: Pwede yung ilaga yung okra and then samahan mo ng garlic.
1: Aha.
0: Natural aphrodisiac yan. Pampaganda pa ng production ng semen.
1: Maalala ko yung ano, merong when I was I think 14, 15 years old nagtatrabaho ako sa Tupi. Merong nag-uusap yung mga ano ba, yung mga matatanda. Eh nagkukwentuhan sila about dun sa intimate na
0: activities
1: ng mga matatanda. Sabi niya, sabi nung isang nanay, sabi niya, alam nyo kung paano malalaman ko na si tatay gusto na kapag mm-hmm. nagpitas na yan ng malunggay. Pag nagpitas na yan mm-hmm. daw ng malunggay ng gabi, sigurado mm-hmm. yan pagkagabi talaga, ngangalabit na daw.
0: No.
1: So, mataas kasi ang minerals ng malunggay. Mm-hmm. Minerals ng malunggay.
0: Oh.
1: And that is why kapag kapag mataas yung minerals, isa sa minerals na kailangan mm-hmm. yung tinatawag natin function sa lalaki is yung zinc.
0: Mm-hmm. Yun.
1: Isa yun. So, and also yung mga vitamin A and vitamin
0: mm-hmm.
1: E. Kaya malunggay, isa din, nandyan din yan sa ating Santo Plus Gold. Samahan nyo pa, magsabaw kayo ng malunggay. Ay, napakaganda. Tapos yung malunggay ninyo, meron pang may okra at saka may ano, merong tinatawag na maraming bawang. Ay, nako po, ang sarap.
0: Yan. Malakas na malakas kayo.
1: Malakas na malakas yan.
0: Ah, kasi anything naman din na nakapagpaganda ng blood flow
1: yes.
0: Dun sa area na yun. So, tutulong din yun siya para sa inyo pong performance. Mm-hmm. Ha? So, yan. Yan yung mga natural na pwede po ninyong isagawa. Ano? Pero then, kung merong underlying causes, underlying problems, mas maganda makapagpakonsulta. Yeah. Pa-check up po muna mga ka-wellness. Okay? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Mm-hmm. Doc, pakiusap ko lang po. Sana magkaroon kayo ng sangay dito sa lalawigan ng Batangas. Ako po ay nakakaranas ng kirot tuwing ako ay umiihi. 80 taong gulang na po ako, sir. Meron tayo
1: sa Batangas po.
0: Meron tayo sa Batangas, Tatay. Mga ka-wellness. Diyan po sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Every Thursday, nandiyan po si Doc Algie para sa consultation, mga ka-wellness. Kung gusto nyo makapakonsulta ng personal kay Doc Algie, punta po kayo every Thursday. Ha? Para sa, ano niya, Doc? Anong may upayo mo, Doc Ron? Para sa kanyang problema na makirot tuwing umiihi siya.
1: Makirot tuwing umiihi, yan ay possible prostate problems.
0: 80 years old eh.
1: Yes, 80 years old. Possible prostate problems. We could not mention kung ano talagang klaseng prostate. Mas maigi magpa-test or magpa-ultrasound ng kanyang prostate area. And then after magpa-ultrasound ng prostate area, pumunta sa clinic natin para mabigyan ng targeted supplementation. Yes, but then, isa sa relief dyan is hot sitz bath. Hot sitz bath, 10 to 15 minutes every night bago matulog. And of course, ulitin ko yung ating premium D3 at saka ating Santong Plus Gold. Napakaganda po yan sa hormonal function. Ang problema kasi pagka prostate sa lalaki, sa reproductive organ ng lalaki at babae is fats talaga yan o hormonal function. Premium D3 Santon Plus Gold, mas maganda po sa inyo is maximize natin yung dosage. Santon Gold, Tatay, 2 capsules 3 times a day. Ang sa Premium D3 naman, 2 soft gels sa umaga, 2 soft gels din sa hapon para ma-maximize din nyo. Straight nyo po yan within 2 to 3 months and then para makita ninyo, and then after that magpa-ultrasound kayo ng prostate. Pero pinakamaganda sa next Thursday, punta po kayo sa clinic para mabigyan po kayo ng more specific advice ni Doc Algie po sa ating clinic.
0: Sa mga kabayan natin na meron ganyan pong problema, bisitahan nyo po ang ating mga wellness center, mga kabayan, para sa specific combinations sa mga herbal supplementation, mga herbal medicines, at yung iba't ibang program natin, Doc Ron, na pwede po nilang masubukan na naaangkop para sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan talaga yung mga maasukal, especially yung mga soft drinks and energy drinks, kasi nag-shutdown po talaga ang inyong immune system, make you vulnerable for infection, viral and bacterial infection. Of course, samahan ng pag-inom na ating Ultimate 3, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para malakas ang immune system natin, ma-regulate ang function ng immune system natin, and of course, makaiwas sa anumang uri ng karamdaman araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan, na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, isa sa ating pong mga kapartner dito sa atin pong talakayan, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Noah, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na to mga babe, alauna 35 na sa hapon. Ang atong oras mga babe, hatod ka nato si Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga makatabang aron nga mapahingsog ito ang panglawas mga babe. Packed kini with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulok ang mga benepisyo mga babe, malabanan ang fatigue and ma-boost ang natural energy, ma-enhance ang focus and mental clarity. Also, masuportaan itong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Xanthone Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika o Yes to Health Clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
10: Unya karon pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

Here's a song for you, mga babe, entitled Forevermore by Side A. Unya sa itong pagbalik, mga babe, mga tuwang X-rated at tanginin nyo atong X-rated drama.

0: That was Pangako by Regine Velasquez. Gipangakuan na pud ba ka diha, babe? Kaya daghan kaayog mga nailad sa mga pangako na dili sigurado kung tinuod ba yun o matuman bagid kana nga mga saan. Wala magitay mahimuan ako, ilaron ra gid ta. Mayong hapon ganyan diha mga babe. At ang oras alauna 46 na sa hapon. Kumusta man mga babe na ako diha nga ganina pa nagpaabot sa to ang programa karong hapuna. Sa mga babe na ako nga intawon nag-LL na karon. Nag-ano bitaw si tagana nag-lingkod-lingkod. Nag-LL, nag-laray-laray. Makakatawa man dyan ko anang ito ang effects mga babe. Oy, kay ka nang murag nibatig ka anyag ba? Ay na lang yun. Kinsa man dyan pasimuno aning mga panghitabo sa kinabuhi. Welcome na sa babes sa ang programa karong hapuna. Of course, ang X-Rated. Mag-uban-uban tagikan na launa ay media. Hantod, alas tres sa hapon. Kumusta man ka diha? Kumusta man imuhang kahapunon, babe? Kung man nabaog paniod to ang tanan? So, wala pa naniod to, alit dribi kay hungitan ta ka. Ay, marag feeling na ako marag daghan ang ganahan nga magpahungit karon kay ana manggidaw na. Kanang pag night times na feeling nato na gusto ta magpabebe, gusto nato magpa baby, gusto ta nga magpahungit. Pero ang uban kay lahi po ng ihungit. Very bad kaayo. Anyway, diha babe, sa mga wala pa nagkaon, siguro duha nga makakaon ka. Kay wala rab ako diha para ampingan ka in town pag amping. Oh! Unsaon na lang jud kung magkasakit ka, wala magatiman sa imuha. Kay si babe Sabrina busy biya sa trabaho, no? Oh! Kaluoy man sa kuang palangga diha. Sa mga babe na itong aganina pa naka-tune in maayong hapon sa inyuhang tanan, asa man muna ka-plaster karoon, nagpaminaw diri sa XFM. Sa programang X-Rated, of course, sa mga babe na ito all the way from XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyuhang tanan mga babe. Ingon man sa mga babe na ito diri sa XFM 88.3 Cebu nga nagpaminaw. O sa XFM Tacloban nga naka-tune in pod karoon. Mga babe na to from nga naminaw diri sa XFM San France, XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, ingon man sa XFM Pagadian, o sa mga babe na to nga naka-tune in sab karon sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, mga kasimanwa ako di sa XFM 99.5 Johnson, mga Ilonggo Kagilongga nga mga babe ko da nga namati subong mayad nga hapon sa inyong atanan. Kag sa mga babe ko diri sa XFM 107.1 Tago. Og of course, sa mga pinalangga na kong duol sa akong dughan. Mga babe na ako diri sa XFM 89.1 Davao. Anong funny kayo kami nawin ang kanabitong pag-ingon na dughan? Duol sa dughan? Unsa day na aday ana babe. Sa mga babe na ito nga gusto magpaabot, sila mga greetings, shoutout, inyo mga request diha babe, mga requested songs inyo. Ato nang i-play unya sa unahan. So, ayaw kaulaw diha, ako rani.
1: Easy.
0: I-text na sa ito ang text line 0969-333-0537. Again, 0969-333-0537. Pwede sab ka mo babe, magtanaw sa to ang Facebook Live. Makita tanin yung live na live karon sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede sab ko ninyo i-follow sa kuang mga socials sa tuang Facebook page, Babe Sabrina. O ang tuang Facebook account, Sabrina XFM Davao. Pangitaalan ninyo babe, kaya aron makaingon dyan mo. Grabe yun. Sa mga babe na ito diha, no? Grabe yun. Magkatawa ta. Oy mga babe, sa mga ano na ito diha, wala pa nakapaniod to ha. Bitaw, kidding aside, kung wala pa ka nakapaniud to karon, sometimes sa banu ato ang lawas kay muano ra ba na mubawi ra ba na sa ato. So dili pwede nga dili ta magkaon kay lagi naga diet or unsa pa na mga reason nato diha. Mas may gid babe, suportado ato ang lawas or healthy ato ang lawas. Kay kanunay na akong ginapahinong dun sa inyo, health is wealth. No? So, ayaw kalimot, kung hilig ka og kape, pwede ka mag-inom sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix. Kung medyo lutang ka today, kay daghan ka gihuna-huna or daghan ang mga stressors nimo nga nakapabugat sa imuha, to the point nga dili na ka makahuna-huna og tarong, no? Nang wala na isakto nga decision making, mas better mag-Xanthone Gold Coffee Mix ka kay ma-enhance ang atuang focus and mental clarity tungod sa mga ingredients nga naani nga kape, mga katropa. So mga Pinoy, bisan pa mag-init ang panahon, mahiligon gihapon magkape. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, pwede natong i-iced coffee, mga babe. Again, infused niya siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Kanang ang mga ingredients, mga babe, no, gina-inject na siya sa uban kaya para lagi ma-achieve ang healthy glowing skin. But sa tuwang Xanthone Gold Coffee Mix, dili na kailangan mag-inject. Higupon lang na nimong kape, babe. Magiging ano ka na, manghimisong ka na. Alam mo yung manghimisong? Mag-blooming ka na, babe. Uy, dili na siya joke ha. Tinood nga mag-blooming jud ka. Sa mga babe na to diha nga naka-monitor na karon sa tuang Facebook Live, mayong hapon sa mga wala pa kailad diha, no, sa mga nanguta na gihapon, kinsa man natong kauban karon? No, labi na sa mga na busy this past few days, weeks, mga babe, o wala nakapaminang sa programang X-Rated. Of course, yung makauban karon ang inyohang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Ay nagano, nag-react si katropang Ray Alenton last kagahapon. Oh, unsa to yung gingon murag ano daw ang kasi nangutan naman gud ko kung unsa na ulam, anong ulam yung amoy. Kasi ba, kasi di ba sabi ko amoy pa lang ulam na. So anong ulam yon? Ang ingon ni katropang Ray kay ano daw bulad, grabe naman yan. Grabe naman yan, babe Ray. Uy! Para namang hindi tayo nagsama dun sa Hong Kong na nagmuntika natin ang hulog dun sa sinakyan nating roller coaster. Naamoy mo ba ako nun? Grabe ka naman. Ito, ano kayang ulam yon mga babe? Yung amoy ni Babe Zabrina. Bitaw sa mga babe na today, of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Kalain. Biligin ako madawat na yung muna ako na kana nga tagline ay. Kay feeling na ako, kay prawn cake ko sa kanang manimhot na ako. Pero ito, sige be, simhoton dragod daw natin ni si baby ko. Tinuod bagid ni siya nga amoy pa ng ulam. Ay, nako, very delicate. Anyway, babe, ayun na, di na ta maglangan-langan, di na ta daghag chika, dere, i-ready na yung kagalingan di ha. Pag-blaster na. Munghong ko sa imong dalunggan, babe, ha? Oh! Babe, ready na ka? I-ready na imong kaugalingon kay isulod ko na, babe. Isulod ko na! Ang atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: gumpal sa aking pagmahal.
1: Bus, si Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
3: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw karin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga si Robert. Kinsa taga Dangkagan, Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pure love. Dear Babe Sabrina, palihog tawaga lang ko ninyo og Robert. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab. Og aron inyong mahisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Otsa, uyab na mong Amy?
2: Oh, by Dio.
1: Mo ba? Congrats, bay!
2: Salamat, bay, ha?
1: Nya, saman, siya na ba? Siya na ba imong pakaslan?
2: Hinaot pa unta.
1: Okay na ka na sa Amy, oy. Ay, nalabuhi, eh. Okay na ka na, mahimo ni mong asawa.
2: Mura paminaw na ko, bay, siya na gyud. Siya na gyud ang babae nga himuon kong enhance ako mga anak. Siya na, bay. Magminyo na siguro ko.
3: Unsa? Ikaw ba? Wag yun kay buot, taka lang yun kang sulti niya. Naibaw ka ba sa imong gisulti? Ha? Minyo good town. Unsa kay itsura sa imong pamilya sa? Minyo yun? Gawa pa man gani kay buot?
2: Papasaboy?
3: Oh, ano? Dili tunoon. Dili ba? Mag 24 na gani ang imong edad, pero di pa bang gani ka makamaong manghipo sa imong higdaanan? Kanang imong higdaan na nun, oh. Di ba gani ka makamaong manglabas sa imong karsones? Magsaligya hapon ka sa imong mama o papa?
2: Lahi naman o niya na pa, kung maminyo na ko.
3: Ray, hello mo'y. Pataka lang yun ay kagyawit na imong baba. May paimo pa hino ni ipausad ng atong kusina kay to na kayo. Budgetin na unya ni. Kay to na kayo na oh.
2: Pa.
4: Unsa kay may tabo na ko no? Kun mawa ka na ko.
2: Dili may tabo mawa ko nimo. Tuod kay nakaibaw ka gyud. Unsa ko ikaw kamahal?
4: Salamat ha. Salamat sa imong love.
2: Salamat sab sa imong love. Amy.
4: Nga no?
2: Mag-menu na ta?
4: Ha? Menu?
2: Oo. Tungkol kay gusto na ko nga maiusa na tas kami niyo.
4: Onya nila nato na hiskuti, uy, Rupert.
2: Sige. Onya nila nato hiskuti.

0: Rupert, kanang, wag ka kayo nahibawa ni Amy.
1: Ha? Bahin sa unsa man?
0: Ay, basta lang. Wag ka ba'y nahibawaan? Bisag gamay lang yun pa.
1: Wa man.
0: Ay, nambot oy. Di man unta ko nga musulti ni mo Amy. Tungod kay amiga mi si Amy. Pero, maluoy magugunin mo. Nga magmata ka lang upuntag.
1: Sa may buti mo ipasabot dyan?
0: Ano, kuan ba ka ng si Amy pa? Dili ba dito man na siya magpuyo sa Cebu sa una? Unya, mag-adtuan pa man gihapon na siya dito?
1: Oo, nga naman eh.
0: Doon naman siya uyab dito.
1: Unsa?
0: Tanawa niya oh. Di ba mananghi doon na siya ni mo nga mularga og balik sa Cebu?
1: Unsa? Ay.
2: Bay, kanong di mo na ni musulti as Amy? Kung tinuod bang gisulti ni mo ni Jane?
1: Naglibog mo ko, bay. Kung sao na ko sa pagsulti. Tungkol kay, nagbaod mang gudaan sa Jane, nga di yun ako sultihan si Amy nga siya ang nagsulti, ana.
2: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Sao na ko sa pagsulti kung tinuod bang akong nahibawan gikan na Jane?

0: Babe Sabrina, naapektuhan gid ko sa akong nahibaw-an. Wala akong makaibaw konsultihan ba nako si Emmy o dili. Magkuyog mi usahay, gusto kayo ko isulti niya. Pero mapugngan lang gyud. Ug sa paglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Hoy, naunsa ka? May problema ba?
2: Kuan ka nang... Uwa man?
1: Unya, naunsa ka man? Mikali ka malanggod at kalami diha.
2: Wa imi.

0: Ikaw ba? Ikaw nang gini sakit-sakit sa imong dugan.
1: Bay.
0: Wa ka makahibaw kung tinuod ba ni Udili ang imong nahibawaan. Arumahuman na ng imong gikagulan diha. Sulti si Imi. Pangutan na siya kung unsan ni ka tinuod ang imong nahibawaan.
1: Ay.
0: Kaya kung imo nang ipadayon ang pagtago-tago diha. Aw, ikaw rin alkansi. Magsakit na imong dugan na.
1: Bay diyo. Daim.
2: Oh, nga no?
1: Doon na kayo gitago na ko.
2: Ha? Gitago?
1: Sulti lang ko sa kinuulay.
2: Unsa ba ka na imong gipanulti, oy? Unsa ba gitago?
1: Oh.
2: Nga no? Napabaday ko ang itago ni mo, ha? Wa ko itago ni mo. Okay? Oh. Wa.
1: Give me.

0: Amy, kalau aku datang memang pengapau.
1: Robert, manangit una, manangit untak ko nimo.
0: Manangit? Saan sa?
1: Muato ko og Cebu. Og siguro, madugay-dugay ko dito. Tungod kay mubalik og trabaho dito. Og tungod kay maingon ana nga sitwasyon, ato rin sigurong hunungon ang atong relasyon. Kay listen man kayo ang long distance love affair, di ba? Mga ato lang tapuson ang atong relasyon.
0: Sa ingon lang ani ka sa yun?
1: Unsa pa man ni nato? Ganahan ka nga mag-antos tang duha.
0: Tungod ba? Kay doon na kayo i-update sa Cebu?
1: Ha?
0: Ay na lang pagnigar. Tungod kayo nahibaw na ko. Nga nung mabalik ka dito. Tungod kayo doon na kayo i-update dito, di ba? Di ba? Dugay na kong nahibawan eh. Mamangganing gang nanti ka sa una. Na doon na kami kita.

0: That was Kahit Kailan by South Border. At ang oras mga babe, alas 2:28 na sa hapon. And you're still listening here at XFM, Visayas and Mindanao.
1: X-Rated.
0: Mayong hapon sa mga babe na itong aganina paghihapon nga nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karon. Of course, ilang gihapon sa X-Rated. And mga babe, dili na itong nidugay-dugayan. Okay, of course, no, bago ito mag-advise sa tuwang letter sender, si Babe Robert, mga babe. Kaning abi-abihon ang atong mga bisita karong hapuna, mga babe. Of course, no, we are so happy na isa ta ang XFM sa napili sa Krispy Kreme, no, nga ilahang bisitahan. Labi na diri sa Davao City. Tungod na lang pud na sa ano, sa pag-celebrate natin, celebration sa tuang Kadayawan Festival. So part ni sa ilahang pagpakig-celebrate sa Madrid sa Davao City, mga babe. And of course, natadri ato sang abi-abihon, mga babe, hatos ang i-paved way. Kahit saglit lang muna ang advices natin, mag-abi-abi sa ta kay Miss Angel Francisco, ang atong assistant marketing manager sa Krispy Kreme Philippines. Hello po, Miss Angel, good afternoon and welcome po sa XFM.
2: Hello, good afternoon.
0: Ay, ang ganda ng boses ni Miss Angel on air. Ayan, makikita po natin si Miss Angel sa ating screen ngayon, mga babe. So magtatagal, mapapalaban ako ngayon, mga babe. Pero okay lang, kakayanin natin to, no? Kahit hindi tayo masyadong sanay, pero sige lang, labanan natin to. Miss Angel, we're so happy na napili nyo ang XFM, no? Na maging, ano mang tawag dyan? Bigyan, ano ba?
2: Part of our donut drops here in Kadayawan.
0: Ano nga yung sinabi mo kanina off-air? Di ba nag-usap tayo? Parang yes. Bigyan ng happiness.
2: Yes,
0: parang,
2: actually, we're celebrating kasi our 20th anniversary here sa Krispy Kreme Philippines. So, syempre, as part of our celebration, as a give back to all our Filipino OGs, we're going around different major festivals. So, kasama dun, syempre, ang Kadayawan Festival here in Davao.
0: Wow! O, diba? Tapos na pilang XFM. Imagine, mga babe, Krispy Kreme yan. Isa yan sa mga paborito natin. Alam mo ba yung ano, yung former, hindi ko na lang, parang love life ko na lang dati. Isa sa mga pinupuntahan namin is ang Krispy Kreme. Hindi na lang ko kayo mag-share kayo. Hindi na lang ako mag-share ng sobra, baka machismis ako dito. Anyway, Miss Angel, na since nandito ka naman and XFM is celebrating along with you sa inyong anniversary and also sa ating Kadayawan Festival dito sa Davao City. Maraming salamat po ulit, no. Ang dami-daming donuts, mga babe, na nandito. How I wish na ma-share namin to sa inyo, pero dahil hindi, amin na lang muna to. Uubusin na lang muna namin to. But if pwede nilang i-visit, no, dito sa Davao City lang stores na nga tayo,
2: yes,
0: Miss Angel.
2: Ngayon, meron kaming apat na stores currently here in Davao. So, we have in SM Ecoland, SM Lanang, Gaysano Mall, and NCCC Maa.
0: Ayan.
2: So, ayun.
0: Sorry, iba yung na-click. So, sa mga gusto mag-visit, pwede sila
2: so,
0: anytime.
2: So, yes, of course, all visit us at our Davao stores. But August 14 to 16, actually, as a part of our celebration for the Kadayawan Festival, we have special promos. So, we have half dozen, 199.
0: Wow.
2: And also, we have 99 pesos for all our selected bev. And, of course, if you have the time, on August 15, we actually have an event wherein 1 p.m. onward, if you go visit our KK Davao stores, I will give free donuts to everyone. So, ayun, free donuts, you just have to share with us your biggest smile or what makes you happy, and then you can get your free donut at all Davao KK stores.
0: Tapos kahit pagsabihin kong siya yung nagpapasaya sa akin.
2: Yes, okay lang.
0: Ay, iba na yun. Ay, iba pala yun. So, kahit ano, basta nagpapasaya sa atin.
2: Just share your joy and happiness with us at Krispy Kreme.
0: Ayan, thank you so much, Krispy Kreme, no, na meron kayong ganitong klaseng pag-give back sa mga babe natin na nakikinig ngayon. So may mga pa-free po ang Krispy Kreme, and of course, no, meron silang promo, no, dahil na din sa celebration ng Kadayawan Festival. Pero hindi lang naman Davao, you've mentioned din na visit niyo na ang Cebu.
2: Yes, we joined the celebration of course of Sinulog, Panagbenga, and of course Kadayawan, and on October parang stay tuned, we'll be in Bacolod also for Mascara.
0: Wow, City of Smiles.
2: Yes, oh, oh. We're excited.
0: So parang dun talaga natin makikita kung anong smile na meron yung mga taga Bacolod, City of Smiles. Yes. Miss Angel, since nandito ka na naman, and meron tayong kanina kasi may drama tayo na pina shinare dito sa ating programang X-Rated. Ngayon, i-recap ko na lang para mahirapan talaga ako mag-recap ng Tagalog, mga baby. Pero ilalaban ko talaga to. But anyway, Miss Angel, no, yung storya kasi, dito natin maririnig kung gaano kagagaling ang mga taga KK. Malalaman natin yan ngayon, no? Di ba? Miss Angel kasi yung etong si Robert, no, meron siyang girlfriend. Yung girlfriend niya, nagmamahala naman sila, but hindi sinabi ng babae na meron pala siyang ibang boyfriend sa Cebu. Tapos ngayon, pinatagal pa, ngayon sinabi na ng lalaki na baka may gusto kang sabihin, hindi naman sinabi ng babae. But eventually, sinabi niyang pupunta siya ng Cebu. Now, parang tinry nung lalaki ba na sabihin mo kung anong reason. So, parang sinabi na mismo ng lalaki na alam ko na may iba ka doon. Yan na nga, sinabi ng babae na merong iba, tapos nakikipaghiwalay siya. Anong gagawin ng ating letter sender?
2: Ay, pag mga ganyan, feeling ko naman, kahit naman humingi ng advice sa iba, sarili niya, alam niya naman na kung ano yung mas makakapagpasaya sa kanya.
0: So, so piliin niya na lang yung kung ano makakapagpasaya. Kahit so kung paano kung pipiliin niya pa rin yung babae?
2: Yung decision niya.
0: Okay, so kung ano lang yung makakapag-Krispy Kreme nga talaga, mga babe, kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Yan talaga yon, pipiliin natin. And salamat Miss Angel sa inyong oras po at lalong-lalo na sa pagbisita dito sa XFM Davao. Naririnig po tayo ngayon sa XFM Visayas and Mindanao. So ibang sister stations natin ay naka-tune in din ngayon. Maraming babe ang nakikinig ngayong mga oras na ito. Maraming salamat and thank you for the joy and happiness na mamaya ko pa matitikman. Maraming salamat, Miss Angel. And baka may gusto kang i-greet po.
2: I would just like to greet, syempre, our Visayas and Mindanao OG. So, yun yung tawag namin sa mga customers namin from Krispy Kreme, our Davao OGs, our Visayas and Mindanao OGs. And of course, we would like to give a special thanks lang to our rock stars. Our rock stars naman are the people behind our Krispy Kreme team. So, thank you, rock stars.
0: Ayan, so kayo yon yung mga rock stars natin. Ang gaganda! Mga babes, sa totoo, napapalibutan ako ng mga magagandang dilag. Parang feeling ko nanliliit ako sa sarili ko. But anyway, maraming salamat po sa Krispy Kreme at sa inyo po, lalong-lalo na sa mga rockstars na nandito. And mga babe, babalik tayo mamaya. O, diba Tagalog? Mabalik ko inyo, mga babe. Here's a song for you entitled Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago by Menopause. So, balik ra ko inyo, mga babe, ha? At tanginin niyo todtod ang atuang tambag para sa tuang X-rated drama.

0: 2:41 na sa hapon mga babe. Magbalik na sa itong pagbarag-baruban, of course, X-Rated. Ilang yawin sa XFM.
1: X-Rated.
0: Na ano pa ko ka nang na-overwhelm pa. As in, very, very overwhelming kayo mga babe. Na-overwhelm ko sa Tagalog. Pero anyway, no. So, salamat kayo, Krispy Kreme. Thank you po. Ingat po kayo. O, diba? Ako nga, akong donut there. Ginakaon pa na ako. But anyway, mga babe. Thank you kayo, Krispy Kreme, ha? Sa inyong pag-visit here sa Davao. And of course, sa ilahang grabe kadaghan ng mga donut ng ipanghatag diri mga babe. So, kamo diha, kaibog lang sa gid mo sa amo. Ano lang sa kanang tulun-tulun lang sa amo diha. Pero kung makabisita mo, visit mo sa KK na stores, no, nationwide. So, di nato magdugay-dugay siguro. Mga babe, murag dili ko makadawat og ano karon ha. Siguro isa ka advice. Sige, magdawat tag isa ka advice and then mag-advise si Babe Zabrina kay medyo short ang ato ang time karon. Hello babe, maayong hapon. Hello babe, maayong hapon. Ala, oh, wala siya naga. Hello babe. Yes, yan maklaro ta. Maayong hapon babe, pwede ka sa imong cellphone lang maminaw para mas dali ta magkasinag tanay. Okay, babe, unsa tong pangalan? Ug-asa ka naminaw karon? Hello babe.
2: Sa Carmen Bohol.
0: Sa Bohol. Oo, sa Carmen Bohol, tama ba babe? Unsa yung atong pangalan?
2: Si Solo Ambrose. Ano si Jiro na Sanita?
0: Ay, oo. Na, ano, na busy na siya. No, na na siya. Ika ng mga priorities muna in life na kailangan niyang unahon. Oh! Muna nga si Sabrina lang sa ang makiguban sa imuha. Okay ra, babe? Aba, mo gina akong mga ganahan. Sa tanang sa tanang attic, maudyod akong pinakaganahan, babe. Anyway, babe, unsa imong i-advise sa tuang letter sender karon si Robert?
2: Karon pa ko ga paminaw
0: kay nag-ikaw sa. Ay, nabisi si babe, pero sige lang, wala ka kapaminaw sa tong drama.
2: Wala di ata, wala di.
0: Bali si Robert Manggod, na siya katong love kayo ni ayang uyab si Amy. Kini si Amy kinaaday uyab nga lain dito sa Cebu. Tapos gusto na ni Amy nga mulakaw og biyaan si Robert unsabay buhaton ni Robert babe.
2: Ambot na lang ay.
0: Ambot na lang gid ani sa kandi nga naibang sa. Ha?
2: Hinay
0: nga ko ang tingog. Ambot na lang gid daw sa kandi. Ambot na lang gid ani babe. Oh, sige babe, mag-greet na lang ka babe ha, kay medyo pigado atong oras. Basi na kay gusto nga i-greet diha imuha mga loved ones.
2: Greet lang ko rin ni mama ha, sa sasawa nga magdingding. Sa ako igaga nga si JD Gamo. O sa mga nagarek pamilya.
0: Nawala-wala gid siya. Ayan babe, medyo putol-putol jud ka babe.
2: Ano mawaw ang pukong yung ribs?
0: Ano mawaw man ka na ako? Di man ko mamaak, mangusi lang man ko. Sige lang, kabalo ko nga dala kulba gid na babe, pero ayaw kabala ka kay naara ko diri para ampingan ka. Hapyud dun ako na babe para dili ka makulbaan. Nakulbaan jug ka. Ayaw nakakulba, babe. Hapyuron ko lang na. Babe, salamat kayo sa pagtawag. Medyo short atong time. Babe, pagmuin kog mwa-mwa, chup-chup ang imong iingon kay Babe, salamat. Amping diha kay wala rab ako para ampingan ka. Mwa-mwa, chup-chup. Ah, wala. Adili, gidey siya. Dili siya mo aa. Babe, salamat kaayo sa imuhang pagtawag ha. Oo, medyo pigado gid ato ang time mga babe. Pero dili siya mo mwa-mwa chup-chup aa. Ngano ka basig makusian siyang asawa. Basig naara sa kilid ang asawa nagtion og kutsilyo pathay talaga. Mo nang anak gid siya dili jud po ana babe na pasaylo lang yug ko. Bitaw mga babe, atong oras alas 2:46 sa hapon. Og diri una kita no kay medyo pigado jud ato ang time kay of course no, we have visitor and tagaan po na itong chance, no? Since they visit Davao all the way from Manila. So, tagaan natin sila ng
3: chance. Easy.
0: Grabe naman, Tagalog, Bisaya. Nagsagol naman na, oy! So, gitagaan natin sila ng chance man lang mapasalamatan on air. Ayan, Babe Robert, derita magsugod sa imuha, be. Ayan, Babe Robert, para sa imuha, no, salamat kayo sa imuhang pagpadala sa imong swatampo. Of course, dali sa to ang programa nga X-Rated. Robert, dili ni siya kaso no, sa kanabitong ipaglaban pa ba nimo? Or unsa ba na na kanang gusto nimo nga ipugos gyud ang mga gusto nimo? Sometimes mang good na yung mga butang nga dili na nato kinahanglan pugsun kay masakitan rata magdugo. Sabi tao, sometimes, all we have to do is to accept. Dawato ng kamatuuran. Kay bisang good sao ni magpugos, babe, na naman to'y uyan. Iyan naman kang giignan nga, balikan ganin niya sa Cebu. So pasabot, gipili na to niya iyahang uyablain. Kuntinuod nga naana siya'y laing gihigugma, og siya mismo, babe, ang niangkon nga inyuhang relationship iyahan ng humanon. Dili na nagugma kung imo pang ipaglaban na siya. No? Kumbaga, pagpamugos na na. Nga magpabilin siya. Ang tinuod mang good nga love usahay, mao ang, kanabitong, maging okay gihapon mo regardless nga sakit ka ayo imuhang gibati. As you've mentioned, doon na mo'y 5 kabulan na relationship. Ikaw ang naging matinud-anon. Apan siya, doon na siya gitaguan sa imuha nga. Dako kayong butang nga gikasakit nimo. And masabtan ti kaana, babe, kung pwede palang lagi tukon sa kasakit. No? Nganong luiban mang yod. Nga pwede raman nga, undangon na lang. Pero yun nga, wala tayong magagawa kasi may mga taong ganyan. And as I've said earlier, all we have to do is to accept. Dili usab nimo kinahanglan nga pugngan si Amy sa iyang pag-adto no or kana iyang desisyon kay unsa maginimog na dito ang iyang kasing-kasing. Ang relasyon nga kana bitong successful relationship babe, gitukod na siya sa grabe nga pagsalig og pagkamatinod anon. So kung wala ana babe, wag na lang talaga. Masasaktan ka lang. Kung sa sinubdanan pa lang, doon na ilaing tao, unod sa iyang kasing-kasing, lisod na yun ipugos nga mabalik pa na sa dati, babe. Mas maayo nga respetuhon na lang ni mong iyang desisyon and protect your heart. Kaya wala mag-ita yung mahimo, anak. Pumoto iyang piliyon. Ayaw pagdalipod no, sa pagpangita og lain, aron lang nga mapulihan ang kasakit. I-feel ang pain. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga mahil ka. And himuan ni siya nga leksyon nga sa sunod nga relationship, mangita ka og tawo nga andam nga ihatag ang tibuok niyang kasing-kasing, iyang tibuok pagkatao. Walay question, walay why, walay reason, walay bisan unsa nga pwede niyang ipangutana. Kanang tawo nga dili kahatagan og half-half lang. Kanang tao nga buong-buo ihatag iyang paghigugma sa imuha. Kay sa tinuod lang babe, ang gugma dili kay di, kinahanglan man or kanus-a man, bisan kanus-a man imong limusan. Dili ka mang limus sa gugma babe, hindi yan hinihingi. Kusa iyang binibigay. Di mo kailangang magmakaawa para bigyan ka ng pagmamahal na deserve mo. Kasi kung nagmamakaawa ka pasabot ana, wala talaga in the first place. So piliin mo ang sarili mo, babe. Love yourself and heal. Okay, time heals. So paabuton nato na nga moabot na siya sa imuha. Daghang salamat, babe Robert, sa imuhang pagpaabot sa imuhang. Suwatampo diri sa tuang programang X-Rated. Mga babe, alas 2:51 na gid sa hapon. Parang wala na tayong oras. But here's advice. Gikan kay Doc Doc, Robert, dili tanan nga imong gihigugma mausab ang gitakda para nimo. Oh! pinagtagpo pero di tinadhana. Kung siya mismo ang mipili sa pagbiya, respetuhan na lang na Robert ang imong bili isip tao dili masukod sa iyang pagbiya. Wala talaga tayo magagawa dyan. Usahay ang pinakalisod nga I love you babe, maupod ang pag-ingon o goodbye. Kay kung tinuod nga gugma na, dili kinahanglan magtago og laing relasyon. Bakit kayo ganyan? Mapanakit kayo mga babe. Anyway, wala na kita igong oras. Bisag kung saka manin ako. Inat-inat, panit na lay mainat. Pasensya na lay mainat. Unsaon manggid ni nato nga kanang medyo pigado atong oras mga babe. But anyway, natay mga nag paabot pud sa ilang mga greetings na sa tuang Facebook live. Ato saning basahon pud bago ta mag say bye-bye sa inyo. Kay para pud dili ni sila manluod, unsaon ako manluod ni. Anang dili bi ako ganahan nga makasakit kog laing tawo. So dawato na lang na ako nga bahalag ako ang masakitan. Ayan, maayong hapon kay Babe Charlene na nagtanaw sa tuwang Facebook live ko. Uncle Toti, uy, kinis Uncle Toti, mura gimingaw naman punta ni B. Ay, Uncle Toti, uy. Uy, amoy pandan daw, grabe naman. Grabe naman yan, Uncle Toti, amoy pandan. Pa-shoutout sa among katropa diri si Boy, Paltik, Ralph, o mga miyembro sa promo. Promogbo nga tao. Naghanag miyembro sa promo, oy. Dandy Diwat Espinosa, ay brother, kumusta ka dyan? Bueno, tamyan, shoutout daw si paring Lar and paring Bobong. Oy, kinis paring Lar, makasugakod, bisag, nagluhod. Oo, regards ko, excuse me, cream. Oh, saan magin nato ni Uncle Toti kay naa para mantaman de rin, no? Di pa wapaka, ka, ano diha? Wapakaabot diha sa May Tagum City. Edmil, ansani? Edniel Toy, Dumagtoy. Edniel, Edniel di ay. Good afternoon sa imuha diha, Edniel. Nagtanaw sa tuang Facebook live karon. And babe, Jovan Abila, maayong hapon kanimo. Kay Humble, nga naminaw karon. Maayong hapon diha, Humble. Amping ka nuna, kay wala ko para ampingan ka. Eh! Shana all. Anyway mga babe, wala na po tayong oras. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang. Pero huwag kayong mag-alala, babalik ako bukas. Nga naman ko, di man ko mamiya. Siguro kung night time nga kailangan ako umuhawa, I'm sure balikan ta ka. I shall return. Babalik po ako bukas mga babe, same time, same station, gihapon alauna e media, hantod, alas 3, kabi sa alas 6, oy si Bakels, no, ant alauna e media, hantod, alas 3 sa hapon mga babe, of course sa programang X-Rated gihapon, at ang inyo ang atuang drama na pudugma, suwatampo, dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tuang programa karon, sa mga babe na ito nga nagpaabot sa mga mensahe, greeting, shoutout, og sa ilahang, mga advices. Ingon man sa mga babe na ito nagtanong sa tuwang Facebook live, huwag pinakasalamat sa no, kay Babe Robert sa iyang pagpaabot sa iyang suwatampo diri sa tuwang programa. Again mga babe, dagang salamat og amping kanunay. Love ko kamo ha. Muna nga mag-amping-amping kay wala rab ako para ampingan mo. Dagang salamat. Mwa mwa chup chup. Ah Lain na mag-end ato eh. Bye mga babe. But before I finally say bye-bye, here's my last song for you for this program. Just Once by James Ingram. Amping kanunay. Ugma na pod.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Evloo Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evloo Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evloo Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evloo Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: X FM.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Santon Blasco.
9: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Vision Next, daghan na ang natabangan.
12: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
11: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
11: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: XFM time, it is now 4 o'clock.
0: That time check was brought to you by Western Union, Western Union, you never far apart. Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarot.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Anna!
15: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyo kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinisilig ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Yan! Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Sister Pain!
3: Si Sara Dieny, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
4: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
5: sa mga bukika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
8: Kaklarek sana!
1: Exciting!
9: Exciting!
10: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
8: Ayan, so maraming maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
10: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
11: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
12: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
13: Andito na ang programa.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
7: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Send money abroad quickly and easily with EveluLear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EveluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EveluLear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EveluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Kadayawan, facts and trivia.
10: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
3: Exciting!
11: The time now is 4:30.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
14: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
15: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
16: Extra Drive.

0: daghang klaseng kamera, naay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
10: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
12: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Sa Clarex sana!
14: Exciting!
15: Sister Pain!
16: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix!
18: Ako si Fesa, akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
15: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. mga organo ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
17: Kadayawan, facts and trivia.
19: Kadayawan!
20: Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: lang ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creations. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creations. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creations sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creations. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Ako mugukod ni mo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
13: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, muragdak o koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sis the Pain!
5: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
4: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Suntone Gold Coffee Mix.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkada

0: Test this buhangin.
1: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: так плариксана.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Minyuay, ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maungadlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. Kung saon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na ining tulumanon ang tingo sa isgutan ang mga tanga na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa ang tingo nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romans. Ang tingo sa Romans. O karon, aniya ang inyong alagad.

Maayong gabi sa tanan. Sa tanan ng mga katawhan sa kahanginan. O ang ato ang programa mag-padayo na usab dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 sa ato ang programa tingog sa reformasyon. Ako naga timbaya o naga auhag sa tanan nga mga naga-hook up ni ini diha sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, sa XFM Mati usab. Maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga katrupa, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans, o sa XFM Bayugan. Maayong gabi kanatong tanan. O sa ato ang CEO, ako nagatimbaya o nagapasalamat kanimo, Doc Remilito Oy, o sa ato ang Vice President, sa iyang Vice President, Ma'am Olivine Oy, mayong gabi kanimo din ha, usab ma'am, o manginaot ko nga ang Diyos, magapanalangin, magauban sab kaninyo. Sa ato ang General Manager, Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo sir, o sa ato ang Station Manager, Arnel Cortez, ilabi na usab sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanimo usab din ha sir. O sa tanan nga mga nagasubaybay ni ini nga programa, sa tanan nga mga katawhan, katrupa, o maayong gabi kaninyong tanan din ha. Nagapatimbaya diay ako usab sa ako ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga nagasubaybay ni ini nga programa. Ang inyo hadayng ubos nga lagad, Brother Bungkak Charlito, magapadayon sa pag hatag o pag

mga kaigsuunan usab dinhi sa diha sa Bisayan Village, mga kaigsuunan, Brother Marlon, no, ang ato ang district leader nga na-assign din ha uban sa iyang mas kinabuhi. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Marlon, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naapusab din hi nga naga panginabuhi sa Tagum City. Atong mga kaigsuunan, si Brother Oliver, Brother Oliver, ay apelido ani Brother Oliver Remando, o sa ato ang kaigsuunan usab, sa ato ang maabtikon nga leader dinha sa ato ang simbahan, Brother Aurelio Masangkay, uban sa iyahang pamilya, o sa usab sa mga tagapulot family diyan sa Tagum City, o Rubino family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Uban sa mga kabataan, manginaot ko nga naaka mo sa pagsikay-sikay, maing panglawas, maing pangunahuna. O Brother Francisco, Brother Daniel, o Sister Mona, dumagit, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Hinguman usab sa ato ang doktor, si Brother ato ang doktor dinhi, si Brother Dumagit, uban sa iyahang mga pamilya, si Doc Manasis o sa kang Sister Edith, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Uban usab sa mga kabataan, Sister Lovely, Sister Inday, no, sa mga kaigsuunan usab, Sister Brother King Vincent Dumagit, no, sa mga kabataan, no, dinhi sa Tagum. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuunan sa Mawab, Osaris family, Leonis family, Escalera family, no, dili ta mo maisa-isa tungod kay limitado ang ato ang mga panahon. Dinhi sa ato ang radyo, sa ato ang istasyon sa XFM 107.1. Mga kaisuunan usab o kaubanan dinha sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin o Sister Ali, uban sa iyang pamilya, mga kabataan. Sa mga kaigsuunan nato sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang interesado usab, Sister Arlen Bagnaan diha sa Mawab, maayong gabi kanimo din ha, Sister. Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa, no? Alang sa ato ang espirituhanon nga kahimtang. O sa Nabunturan usab, mga Bungkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha, sa kong mga igsuon, sa kong mga parenti. Manginaot ko nga kamo usab, anaas maayong panglawas, ang Ginoo magaproteksyon o magapanalangin usab kaninyo. Sa Ranya family sa Compostela, maayong gabi kanimo din ha, Brother Danny. Ako nagapanghinaot nga ikaw anaas sa maayong panglawas usab. O sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha sa Mati, Sister Jima, Autida family, uban sa mga kabataan, o Sister Brother Eli Nudalo, yung manusab si Brother Fred Tapad, ato ang Madasigon din ha sa Mati, no, mga kaigsuunan nga naa usab din ha sa Maputi, si Brother Sunny Ilugon, yung manusab sa itong mga kaigsuunan din ha sa Pantukan, Brother Tuto, uban sa imuhang pamilya, atong gipanghinaot nga kamo magapadayon sa pag kinabuhi, no, nga magmalinawon o magmauswagon sa pagpangalagad din ha sa Ginoo. Sa ato ang mga pastors,

no, sa Digos, Brother Samuel Salbania, Brother Imboy Abu-Abu, ang ato ang pangulo dinha sa mission, Brother Junar Dicunar, pastor nato dinha sa Bukid non, Marlon, Brother Marlon Buhol usab, ato ang pastor gihapon, o sa ato ang kaubanan usab sa magbubuhat, Brother Tata Pedro Verdi, no, ato ang kaigsuunan dinha sa Digos, Brother Lito Magton usab dinha sa Dabaw, no, sa ibabaw nga bahin dinha sa mga kaigsuunan nato dinha sa Damilag, o sa ato ang kaigsuunan usab dinha sa Santa Maria, Brother Juniper Rosales, maayong gabi kanimo dinha, o kana lang manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin ug magauban kanato.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Katropa, malipong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek sana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa! Time check is alas 7:01 na sa kagabi. This is Sexy Angel ng TSK.

tingal tayo doon sa ating ano no, sa atong disco mode. Oh, hi Ma'am Jinky Garrido. Maayong gabi DJ Angel og sa tanang nagapaminaw karon. God, Thursday ang bilis ng panahon ka tropa, ang oras ang bilis. Oh, parang pag-ibig mo lang oh, ang bilis. Ang bilis ng pag-ibig, ang bilis naglaho ng pag-ibig mo. Ay, sabi! Sabi! Kumusta ang pag-ibig mo dyan? Kumusta ang imuhang Thursday ka, tropa? Kumusta ang imong Thursday karong mga orasa? Nag-ano ka na ba? Nagkape ka? Nagkape ka na ba? Ilang beses ka magkape sa isang araw? Ilang beses magkape sa isang araw? Oo, minimum daw ng 3 coffees. 3 coffees na iba na mag-minimum, maximum ng 5 to 8 coffee a day. Oy, grabe, no? Another day in paradise. Oo, sige daw. Another day in paradise. Ang galing naman ito. Ayan, sige. Parang ano naman to? Parang ko. Ano to? Gustong-gusto natin to. Another day in paradise. Sinong kumanta nito?

Ayan o. Balik tayo sa ating mga pabudots na mga dance mode. I-ano natin yung mga budots dance mode. Oo. Mga katropahan, todo nga to ang dance mode 7pm to 8pm. Kumusta nga itong mga ano karon, ang atong mga ganap sa kadayawan. Oo. Ang sarap dito ng Krispy Kreme. Merong Krispy Kreme dito sa studio. Diba? Oo, magda-diet ka bukas. Bukas. Oo. Katawad naman eh, ay. Baog ka. Kalainan nga mga ano. Kani gusto ko nito. Ayan, sige. Ayan. Ito, itong maganda to. Para habang. Ayan. Sige, baby. Igiling mo. Hey! Disco mode tayo. Pasingot. Let's go. Pasingot ka, tropa. Sige. I-push mo pa. Oo, kasi mamaya. Maglabing-labing mamaya eh. Prepare natin mga katropa ha, ang ating ano, panglaban mamaya kay Manoy. Ah, diba? Huwag makalimot bumili ng ano, katropa, ng atong turbo capsule. Oo, murang-mura yan. And affordable, FDA approved. Habang nag-gigiling-giling ka sa music ngayon, nag-disco mode, sarap magkape habang nag-disco.

Ayan, shoutout sa ako mga ka-member dira sa Santo Niño Chapter Dumalagdos Women's Association. Kay Rose Argalon Amores. Hi, Rose. Kumusta si Jack? Hi, VP. Si Joy, Mary Joy, Mary Rose. Ayan, ang itong mga member dirang dapita si Novi ng Dumalag Santo Niño Chapter. Shoutout sa ako mga silingan dira sa Dumalagdos. Ayan, Cheche Action.

And advance happy birthday sa kong igsuon dira sa Pasian, Marilog District. Ah, Marilog mo siya. Gimix na nako ga. Diha sa Davao de Oro, Pasian mong kayo. Ano daw? Ayan. Mga katropa, ang ato ang kadayawan karon, daghan kay ganap, no? Ayan. Habang daming ganap, oh, giling-giling ka na muna dyan. Oh, wala kang time mag-zumba, pwede kang mag-zumba ngayon. Pwede kang mag-dance. Maka-burn ka na ng calories. Mamaya, mayroon tayong tatawagan. Kung sinong gustong ano, maki-join sa ating chikahan. Live ha? Sinong gustong mag-live? Opo, Ma'am Ching Pigarido, si Phil Collins. Yes po.

0: Sir, kinsa may lami? Si ma'am o ako?
1: Siyempre, ikaw, Jude.
0: Bagakon, mangka sir, oy. Ingon sa atong boy, mas lami ko na si ma'am.

Ayan mga katropa, nagbabalik ako sa air. Air naman pala eh. Sige. Budets pa rin, Binagol. Ayan, magbinagol ta. Shoutout sa ato mga nagapaminaw karon sa ilang mga panimalay o diya sila mga radio. Sige, magbinagol kita. Sige, mura gihangak na ka. Gihangak na ka. Sige. Di na ta itong ano. Di na ta itong kursorga. Ay. Gihangak na ka.

0: buhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Kaklarek sana!
2: Exciting!
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Taylor, sir, taga Matanaw.
14: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
18: Para sa dynamis?
17: Para sa turnyo ni Mrs.
18: Tour?
17: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
18: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
17: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
18: Sige, sugayon na ako na, miss.
14: Turbo Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
19: Santan Plus Herbal Soap.
20: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
19: Santan Plus Herbal Soap.
21: Nanamigin.
19: Santan Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
22: Sister Pain.
23: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko din yun. O Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Bahalaga ko ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Sige, sundan nyo ka to pa. Choice it. Ang oras, alas 7:50 na sa kagabion. Pakicheck sa inyong mga orasahan, mga katropa. Murag, ganina rin nagpasingot. Magpasingot kita para maiwasan ang pasingit. Oo, ano ngayon? August 30 na katropa, 1-3. Opo, tunga-tunga na po sa bulan sa Agosto. Oo, pagkahuman sa atong Kadayawan Festival, ano ang sunod? September. Ay, September. Ay, nako, si Marichan katropa. Mga ruling na punta ani, magsugod og September, October. October, marag kung sa college na ay October yon. September. Dakag mag-birthday sa September. Manguta na tabi kung kinsay nag-birthday karon. Kinsay nag-birthday? Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Ayan, kinsay din nag-birthday. Oh, happy birthday sa mga ano karon ha, kanang nag-celebrar sa ilang birthday. Kantahan na to mga katropa.

vai, Tito. Sabi. Ayan, ano na, sige. Nata istoryahan. Aking unani mo rag punto por punto. Punto por punto sa tambayan sa katropa para sa inyo. Sige pa, ano lang gata pa, unsa nagamonitor ka ron sa to, ano, si Tol. Hi, Tol! Akong utol diha sa mga shoutout nila sa Task Force Kasanag. Opo, Task Force Kasanag. Sa atong mga ate o kuya. Opo, sa ating mga ate o kuya. Sa Region 6, Dedebek, Dato Bago. Ayan, sa mga kuya natin, shout out mga kuya and ate. Ayan, sa mga dira sa Dato Bago. Oo, mga ate, miss you all. Oo, sa atong mga kautol sa Task Force Kasanag. Ayan. Sa mga BCMC, oo, expiry. Wala pa gani nag wala pa gani nag-start ka tropa na expire na. Utok ang utok. Ang utok. Bitaw no. Ato asa daw ning ano ka tropa kanang na nag-viral karon, na nag-virus na pod. Ayan, kinsa nag-viral? Na nag-viral. Nag-viral karon ka tropa kanang dira gad kato ganing nag-vape siya. Oo, isa daw, isa ka vlogger na babae. Oo, sabi po ng mga netizens kay ano daw? Oo, sabi ng netizens, bakla siguro kay ano daw, naka-hide ang ano, naka-hide ang nawong. Oo. Whatever gender is, oo. It's ano ba na siya, transgender or gay? Oo, mga whatever. Oo. Wala lang din lang tayo manghusga sa mga ano katropa, no? Kay, oo, wala man tayo karapatan manghusga, kay dili man ka-judge. Oo, oh, diba? Dili ka-judge. Shout out ha, shout out sa mga dili taga Davao. Oo, kanina nagapaminaw ka ron, nga dili taga Davao. O, kabalo jud mo. Oo, before mo muadto sa lugar, kabalo mo nga vowel. Vowel mag-vape, oo, in the public places. Bawal magsigarilyo in the public places. Kabalo na jud mo ana nga naa na gina article ana. Oo. Anong article ana? Article? Opo. O kana po maglakaw-lakaw diha ka tropa sa karsada. Oo, bisa naa nay RA. Oo. Article 11313 katong anti-bastos law. Opo, anti-bastos law ka tropa. Sige, anti-bastos law nya. Si kabastos-bastos nang imuhang suot dira ah. Oo, nagsalig ka nga na i-anti-bastos law. Napoy batas dapat nga kada mga babae ba nga magsuot o ka nang halos makita na po ang kaluluwa o espiritu. O dapat na i-batas na nga kulungon po na sila. O sa may istorya din yan ang mga katropa. Oo, mabastos manggod ka kay kabastos-bastos. Ang pwede mong gisuot. Oy, naunsa, dahil ka. Halos magawas ang punay mong atngal katropa na unsa di ay na. Oo. Paano po na ka ng tabon-tabon eh? Punay mong atngal dira. Ah, kay lisod-sad. Ay. So, no, nag, ano siya, nagyaw-yaw siya, kagibastos daw siya, katong isa ka vlogger, babae nga vlogger, oh, halos naman karon mga katropa, puro naman vlogger, content creator, oo, pasikat diri, pasikat dito, para mo sikat, opo, million views, o, tagaandayin ka, whatever. Pero kanang mga katropa, ha, nga, kanang ginaano ba, kananingon nga, gibastos siya sa ano, siguro naka-appreciate lang yun siguro ang police. Pero sir, mga police officer, bisan pag na kay pagpautog, pag nanasa sa usa ka babae nga gigwapahan ka, kabalo jud ka sir nga naay anti-bastos law, naay 11313. Oo, kabalo ka na sir, kay kinaabaya mo pamatas no, kamabayay nagaano ana. So lisod, sad. Oo. Laparuhon, napakag tansag, lagaraw. Lami, pagpagay kag laparuhog totoy, sir. Laparuhog totoy. Bitaw, sir. Ako, wala nyo kay totoy, sir. Bagtak, inon. Ako kayo kung bagtak. Pwede na laparuhog, bagtak. Bitaw, no?
Kana pong ano ba? Kana pong makatarungan ka tropa ba? Kaya tilipod kong ka mag ano? Kanang, oy, rapod ka kay kabalo kang bawal mag-vape. Nag-vape, dyan ka deras dalan. Oo, pagbaba dyan ni mo, lisod, sad. Oo, ayaw po di pagawas ang imong pagka, kuan oy, nga ano, naaman, may batas diri ah. O, kung di ka taga Davao, kung ayaw mo sa mo ang patakaran diri sa Davao, di layas, hawa di ka diri. Bitaw, kung ikaw katropa, dili kaganahan sa mga batas sa usa ka lugar o sa isa ka city, hawa ka. Kaya mo man yung mga batas diri, bawal man na diri man yung garilyo sa karsada, o bawal po mamito, kanang maghuit-huy. O, pwede po kakasuhan. FYI lang katropa ha, ang batas na 113 or RA 11313, na siya'y silot nga isa ka libo penalty pala, 1,000 to 100,000, oo, na ay pagkakulong, 6 days to 6 months. Oo, sige. Sige, panuit pa, panguan pa, pagpautog pa. Oo, kay, oo, ipaipit na lang gano'n, sira ng imong haba, kay disod-sad. Mm-hmm. Wa kay kwarta. Kasawa de ka, girlfriend de ka. Ita, ano ni, sige daw be, kung kinsay, ato daw ning ano be, atong tagaan o koan, kanang mga punto por punto dirang dapita. Habang, apo, ayan. Relax muna tayo na habang ikay papalapit. Nainitan ka ba or gusto ka ma-relax? Gusto kang uminom ng kape? Huwag kalimutan ang atong Zandon Gold Coffee Mix. Meron itong glutathione and collagen. Pag gusto mong magkaroon ng mental alertness, ang ato ang Zandon Cold Coffee Mix ay sulit na sulit. Ang sarap, parang ikaw lang. Diba? Sarap na walang katulad. Ayan, shoutout kay Upland Rebecca Casimiro, kay UM Unit Manager Chrisan, and of course, kay Mark Julius, kay BFF Lila Talandron, nag-monitor sa ato ang Facebook. Mera Sol dira sa atong ano, kanang ang ato ang neighborhood dira. Pwede kayong mag-follow sa ato ang FB page mga katropa ha. Oo. XFM 89.1 Davao Katropa Digital. Opo, Davao Katropa Digital para dili maputol-putol ang atong pagtan-aw sa live. Ayan. Sabe. Sige daw be, kung kinsay gusto mo salmot sa itong mga istorya diyang dapita, pwede mo tawag sa 0969-333-0537. Kinsay gusto dire nga mag maragug kag kuan, maragug kang mag DJ ka ba? Oo. Mag DJ ka kay na kay ano? Kaning abot aning usapan nga 11313. Oo, yung anti-bastos law. Unsa may istorya nimo ani ka tropa? Mhm. Pwede kang magtawag sa ato ang ano hotline. Oo, para malay mo. Tagaan ka na mo Krispy Kreme. Krispy Kreme. Tagaan ka na mong isa ka donut na ano ng Krispy Kreme. Opo, kay na-guest kanina ang ilahang ano, ang ilahang representative. Ayan. Sige. Opo. Ang oras! Tanawin yung mga orasan. Kay basin wala na po na ninyo ilisig ano, kaning wala na ninyo ilisig og battery. Oo, murag nag-ungot, nag-ano na, na-stop na ng inyohang orasan, murag ikaw lang na-stop dance. Opo. 8:02 na sa kagabion ka, tropa. Opo. Kung ikaw medyo naibala ka mamaya sa iyong partner dira sa mga nanghihina na, wala na yung mga, wala nang ibubuga pa, ayaw kalimot pag-inom sa ato ang Torbo Capsule for men and women. Okay? Opo, para may laban ang performance. So, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika asa man sa inyong lugar. Opo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oo, sa mga leading drugstore na anak mapalit na katropa. Sige.
Alin Lloyd Katulay, shout out. sa akong mga nag-monitor karon sa ito ang personal FB Live. Opo, please follow nyo po ang ating XFM 89.1 Davao Digital. Baliktad. Ano, matay juga ni. Davao 89.1 Davao Digit. Davao Katropa Digital. Sabi. Ayan. Sige. O, kanang mga istoryahan na ito ba? Kanang ganing ano katropa. Sige daw, be. Kanang 113, 13. Opo.

Yun na nga eh. Labanan natin ang tukso. Saan ba maglaban na itong tukso, mga katropa? Nga ka ng imong katapad na halos mampod mo gawas ng iyang atngal, di ha? Oo. Unsaon man na nga ka ng mga sanina, di nga halos mampod naghubo. Unsaon man na ito, mga ma'am o sir, nga ka ng nagapasaan ang batas ng 11313. Oo, dapat na po tay batas nga ang nagasuot po o karumaldumal nga halos nga maghubo na nga mura magnaanas pangkatulog naman po ng gisuot, katropa. Oh, murag mag-careless whisper na ba? Naman kay time para matulog? Naay time nga naay sanina. Nga akma nga sanina nga para matulog. O naapoy akma nga sanina nga mulakaw ka. Kabalo ka nga musakay kag jeep. Musakay kag public utility. Nagsuot kag mubo kaayo nga sanina nga halos makita na ng imong ting, ting, ting, ting. Oo, makita na ng imuha din ang lawit. Be? Opo. Unsaon mo na ni mo? Oo. Ipiyong na lang na ni mo imong mata katropa kay nana CI penalty 1,000 to 100,000. 6 months nga pagkakulong. 6 days nga pagkakulong hantod 6 months. Unsa man na, oy? Ayan. Sige. Okay, mga katropa. Habang ikaw nag-i-enjoy, nag-i-enjoy sa ato mga chika-chika, opo, mamaya-maya po, babalik po tayo. Opo, pwede po kayong tumawag sa 0969-333-0537 para sa atong chikahan kung unsay imong masalmot about anong 113 nga batas nga anti-bastos law. Anti-bastos law. Opo, well, okay man kay para protection manguda sa ato, pero lisod sad. Kung kabastos-bastos po na imong gisuot, nag-careless whisper na ka. Bitaw, sige. Okay. Habang mag-careless whisper ka muna, sa lahat ng gustong mag-request ng kanilang mga music, opo, pwede kayong... Apo, I don't want to lose you. Ayan, sige daw. Enjoy natin tong music para sa inyo, katropa.

Ayan, ito po. Meron tayong mga pakulo ka, tropa. Sinong kumanta nito? Sinong kumanta nito? Where do I begin? Sinong kumanta ng Where I Do Begin? Pwede kayong tumawag sa 09-0969-333-0537. Sino po ang original na kumanta ng Where I Do Begin? Ayan. Magpamigay tayo ng mahatagtaong 100 pesos na GCash. Tawag daw, Bis, sa

Upline, upline, upline, Ma'am Jing Pigarido. Ayan po. Pwedeng tumawag sa 0969-33-30537. Sinong kumanta ng Where I Do Begin? Sino pong original na kumanta? Sige, pag walang masumalang ano, tumawag, pwede tayo sa next song. Okay. Sino pong kumanta nito? Sino kumanta nito?

Yes, mga katropa, sinong komenta ng ikaw ang lahat sa akin? Sinong komenta nito? Sinong kinsay nakabalo ani? Kinsay nagkanta ani? Sige daw, tawag sa 0969-333-0537 kay mga tagtaog Gcash. Ala. Sherry! Abel, Abel, hi, Che, good. Ramjing Pigarido, Allen, good Lloyd.

0: Marcos Season? Hindi. Eh, hindi po si Marcos Season ang kumanta nito, ha? Ang title nito, katropa, Ikaw ang Lahat sa Akin. Naana, nikanta po ni siya og Lady.
1: Lady.
0: Be My Lady. Ayan. Nikanta ni siya, iyang gikanta ang Be My Lady. Ayan. Sige po. Husband ni siya dati. Ex-husband siya ni Pops Fernandez. Ayan. Given na kayo katropa, kinsay ni kantaan ni ex-husband ni Pops Fernandez. Katong silingan ninyo nga si Pops Fernandez. Seryoso. Paano mapipigil ang isang damdamin? Tawag sa 0969-333-0537. Ay, ayaw nila ng GCash. Ayan, congratulations kay Belinda Arda sa wakas na kuha mo din. Si Martin Rivera ang nikantaan ni Katropa. Opo, si Martin. Sinong

Salamat. Ayan, mga katropa. Congratulations, Sky Belinda Herda. Nakadaog siya og 100 pesos. Ses, GCash. Gikan kini sa ato ang sa atong sponsors. Mangita tag sponsors ha. Shout out sa atong mga sponsors. Ayan.

Ano lang git ba? Si Belinda ragit ang nag-ano ba? Nag-attend. Apo. Ma'am Jing Pigarido. Alas 8:13 na sa kagabion ka, tropa. Oo. Nakapanihapon naman ta na, no? Alas 8. 8:13:26 sa 13 karon ka, tropa, ha? Ang oras, alas 8:19. Ayan.

Lami kayo magkape ka tropa sa mga oras na ito. Oo, para makatulog ihapon ka, bisan ka nagkape, nagkape ka, kay kanilang ang kape na pwede kang uminom kahit gabi. Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Opo. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. Lami kainin siyang Zanton Gold Coffee Mix, kay meron siyang glutathione and collagen. Meron siyang top 3 benefits, fights fatigue, and boost natural energy. Opo, enhance and focus and mental clarity. Ayan, mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyle. Ayan. Ayan po. Enjoy po natin ang mga nalalabing music na pinaprepare natin para sa inyo.

pa. I'm back. Akala ko green, green grass eh. Ayan, shoutout dira sa Nepal. Naatay viewers gikan sa Nepal. Oo, makasabot ka niya sa itong istorya mga katropa. Oo. Si Unique Bachelor. Unique Bachelor, gikan daw siya sa Nepal. Tinood kaya ni sa Nepal ni siya. Unique. si Leo Masarbolario, watching from Itlogan. And Leo, Itlog. Egg siguro, Paul. Itlog, laino pa nilang. Itlog mo no'y orange. Kumusta dira sa imuhang lugar? Kung asa ka na himutang diha. Sa mga gusto mo palit ng mga fresh egg, na diha ka ro'n nagatambay ang Anleo fresh egg na dira sa... Nadira katropa. Nadira siya katropa sa may Almindras. Beside lang na siya diha sa may Wispy Beauty Salon. Ang atong nagpagwapa sa atong lashes. Ayan. Sa tanan nga mga nagapaminaw karon, ayaw kalimot sa itong haplas na walang katulad. Ang Solomon. Tog ang Ging's Famous Bibingka. Sa lahat ng gustong makatikim kay bibingka ni Ate Ging. Naghahanap kami ng mga kanang painitan dira. Lami kay na iyang bibingka katropa. Only 35 pesos lang katropa, duha na kabuok. Mabusog ka na. Lalo na ang imuhang iano anak katropa, ang imuhang i-partner, ang Zanton Gold Coffee Mix. Oo, ng ating kape na walang katulad. Amazing. Opo. Ang kape na merong pangpagwapa. Malamian ka na, masarapan ka na, gaganda ka pa. Ganon ang ating Zanton Gold Coffee Mix. Okay, sige po. Oo, habang palapit na palapit ang ating oras, alas 8:45 na sa kagabion katropa. Biyernes na po dugma katropa. Murag bag-o lang man to naglunis katropa. Lunis! Ayan. Ang timely, ang music ni ano. Congratulations kanina ha sa nakapaminaw. Ma'am Jing si ano Belinda. Yan. Tom Jones na music, walang kamatayang Tom Jones. Mark Lloyd Duran, good evening idol, sexy gel, watching from Kiblawan. Kumusta taga Kiblawan? Hey. She's a winner. She's a lady. Talking about that little lady. Wala kulo. Sige lang, bibigyan kita ng load. Sa tanan na atay ano ha, ato ang abangan niyo po ang Life Talk with Angel Hill every Sunday 6 PM to 7 PM. Manghatag ta dihag load mga katropa. Monitor mo sa atong programa. Ang topic na to katropa sa Sunday, it's about the 11313, yung anti-bastos law. Anti-bastos law. Para sa mga kababaihan, it's ano ba na siya? Tama ba na siya? Oo. Tama na siya para sa kababaihan nga formal. Pero ang kababaihan nga dili formal, nga halos makita na ng iyang igot-igot o ang iyang atngal, murag lisod sad. Oo. Murag ikaw ragi nag-ingon, rape me, bastos me. Bastusin niyo ako.

0: She knows just what to do.
1: Sir Mark Lloyd Duran, unsa may istorya nimo anang anti-bastos law? Sir, yung RA 11313. Opo. Kanang mamito lang ka, kanang maingon pod ka nga sa usa ka babae no na lamian ni mo oy, lamion lagi ka. Oo, murag ka na nganay pagpautog ka na. Opo. Pero kanang babae pod ka tropa nga mura pog halos maghubo na alisod sad. Pero may batas tayo ka tropa eh. Oo, kung babae na gani murag sometimes maingon pod tag unfair, pero unfair sa mga taong ano kanang ay kung ikaw pod lalaki kabalo ka nga naa na ginay mga batas o paaka na lang na imong dila ka tropa, diba? Ayan mga katropa, ang oras alas 8:48 na sa kagabion.

Itong music ni Tom Jones, mga katropa, no? Walang kamatayang music ni Tom Jones. Opo, legend na kaayo ni. Legendary music. Nindot kayo siya pabinawon. Opo.

0: from me tonight.
1: Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa inyong pagkuyog-kuyog sa ato ah. Ang oras, alas 8.50 na sa kagabion. Opo, 10 minutes na lang po, mabuto na po ang alas 9. Magkita-kita kita ulit. Rest day natin tomorrow and Friday and Saturday tomorrow. Friday and Saturday ta, mga katropa. Kita-kita tayo sa Sunday sa Life Talk with Angel Hill. Daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa ito, katropa. Og enjoy po ang ating ang ating last song ng Scorpio. Daghan kayong salamat, mga katropa. Kita-kita by Sunday. Love me tonight.

kita demun sakit kesa huna huna oh no kanang ako nalay kuan ako nalay masakitan para sa inyo sugayo sakit kesa katadan bitaw oy joke ra to ha ginasungog-sungog ta mo maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa itong programa ko ng gabi una, ang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban, ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Always ang anak sa liking kawayan, Cinderella po. Hang 3:11 karong gabi una, kauban ninyo diri sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab ninyo sa official radio stations sa Radyo Amigo.

I hope kanay mong kalingo ka masulod na unta na badugaya na masulod uy. Unsa pong kalaki nimo nga nganong gatahi-tahi man kagabi ina? Yun sa ang pagsulod anang sinulid sa dagom. Lahi na po si mong ginauna-una oy. Gakalingaw daw siya panahi ako yawa gid pud ana uy gabi na man kang dako nganong manahi pa man mo pay di na masulod sa bangag ang kuan kanang sinulid. Muna, pwede man ugma na lang na siguro no bago ka mo si mong trabahuan. Ugma na lang na tahi ah. Anyway, karong gabi una bi maghisgot kita sa mga butang na dapat dili nagiginahisgutan. Og syempre nga to ang programa gihatod ganato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampalig-on po sa imuhang kagabhion, ilabi na kung sige ka na lang og duka. O nag-duty ka pero sigag panguy kadugayan ana. O nag-duty ka pero nakatulog ka sa bangko. No, dili na pwede bi kay basin pagbata nimo gipangkawat na ang imong gibantayan diha. Dili pwede nga magsikag duka-duka sa kagabhion. Ang imong buhaton simple lang kayo bi. Kung need nimo mo inom og kape nga isog kay nga kape nga kailangan kanang kailangan jud nga makamata gid gali ka. Nako bi, simple lang, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. No? Sa tinuod lang, isog kayo na siya ang kape nga nang pagbuinom nga nika kahit musiga, gini mo mata baka ng rawr. Ano, diba? Siga, gini kayo mata. Pero be healthy siya nga pagkaisog. Tungod kay aside sa nagkapina ka, natambal ang pagigkas yung mga balatian. And the time na padulong na kamatulog, dili siya nagka-cause of insomnia. No? Nindot kayo siya ang kape, bi para sa imuha. Bagay, gid kayo na siya para sa imuha. Muna ang adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab ka nga magpalit sa South Star Drug or di kaya sa The Generics Pharmacy or sa Generica Nationwide kaya available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Yeah! Hanew it, baby! Ang ating Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa LA Leon Shell Mobility Station. Unsa daw ang mga signs nga anaanak ka sa tamang tawo? Kapag ka po hindi ka na nagsiselos, ay aba matindi. Kapag ka daw dili na ka nagaselos sa imuhang partner, wala na ka ga-overthink sa iya, nana daw ka sa tamang tawo. Isa po daw sa mga ilhanan, kapag ka daw nga matulog daw ka nga peaceful daw kaayo nga, mabalaan mo nga naglaag-laag ang imuhang partner pero peaceful gihapon ang imuhang tulog, di daw ka mag, kanang wala gidaw gani ka gahuna-hunang aba, signaan nila yung babae, aba, signaan nila yung lalaki, ako ang partner. Pag-ingon ana daw, nana ka sa saktong tawo. Ikatulo. Kapag ka daw na, kanagong sa tawag ana uy, kanang ang imuhang mga partner kay pangag. Nana daw ka ana sa saktong tawo. Ingon sila, ang true love naas pangag. Pangita gid mong pangag ha, kay true love gid na. Dobi, taas ka mo sa mga pangag. Nga naman, madlong kung doon na sila mabiya sa imuha kay ikaw ramang gido ang makadawat sa ilaha maskin pa for sale na ilang mga marpil. Di ba, Bibi Jow? Di ba, nanakasasaktong tao, no? Kaya ang imuhang na partner pangagman. Ay, bali! Bali di ay. Pero nanaka, Bibi Jow, nanabaka sa saktong tao? Nanabaka sa tamang tao or taong naitama? Pili lang. Asan ka masaya? Sa tamang tao o sa taong may tama? Ay, nako! Okay, yung mga reaction ha, pwede mo ka mag-text sa 0945-443-5869. Atong balikon ha, 0945-443-5869. Taong taas o tama. At least love ka. Di ba? May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan all the way from Bugaon, Lantapan. Thank you kayo si Monski and Nyon Queer po all the way from Cebu. May gabi iriha ang senyales nga naa ikaw. Ati manun mabalaka o malayo mo sa usag-usa. Maningkamot sa kaugmaon, di ka pasagdan o biyaan. Oh, very well said. Kapag ingon, ana, nanadyo ka sa tamang tao.

0: Oh. Kung makita mo tawo nga naa sa pang naa sa pangutana pag kaswerte ninyo kung matagpuan kay walay hunong inyong gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Oh, unsay title anang gito karni mo, ma'am? Alimot na ko. Hi kay Alan Arellano, all the way from Katigbian, Bohol.
1: Thank you!
0: Mami Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi, Mami. Thank you. Always gini siya nga naka-tune in sa tuwang programa. O, diba? Layo na ganit kayo si Mami. Nanagay siya sa Hong Kong, pero naka-tune in gihapon siya. Ngulong-ngulong kaya konti. Sakit. Nabunog mag-o, diba? Request kong salawahan by Night Luminda. Sige, try na to, ha? Si Ma'am Charlene.
1: Thank you!
0: May gabi, Ma'am. Oy, Ma'am Anne, aba po. May gabi po all the way from Singapore.
1: Thank you!
0: May gabi daw, everyone. Speaking of Ma'am Anne, aba po, no? Sa mga katropa na to nga naakaroon sa Singapore, naa sa Hong Kong, mag-amping-amping yun permanently. O, ayaw kalimot na unahon yun ang kaugalingon. Ayaw kayo pagpa-overwork diha kay luwi kay kalayo. Baya kayo mag-inaon sa kanhaa kay layo kayo mong pamilya diri. O, pero bitaw, unsa daw mga signs nga anaa ka na daw sa tamang tao? Oh! Ilhanan yun ako, binganan ako sa tamang tao, char. Ilhanan ako, ha? Dili, ang pinaka number one daw na ilhanan pag nana ka sa tamang tao is yun nga daw, nana daw kay peace of mind. Kaya hindi na daw kabatiyon o selos na every time na, limbawa man, ang hindo siya nga, naanghan na ako'y lakaw, baby loves, na ako'y lakaw, na ako'y ka ng tagbuon kadali. Wala na, di gano'n ako mag-overthink. Ang sabihin ka, tagbuon ni mo, kinsa man na, babae na? Wala gano'n kayo mga ingon anak nga mga panghuna-huna. Tapos pag muhangyo daw siya nga, pwede mag-basketball? So, ay pagduha-duha, subtang yun daw yun ni mo, kaya na naman kay peace of mind, kay kabalo na ka nga na nakasatamang tao. Ooh! Pero unsa pa mga aside from that, unsa pa may mga ilhanan, nga na nagid ka sa saktong tao, baby, o nakit-anagid ni mo ang the one. Usually daw, ang tao daw nga dili tama, aw? Tama bang term? Ang tao daw na dili tama para sa imuha, is daghan na daw na siya ganang mapansin sa imuha mga flaws, like, saan mo na imong buhok? Uy, wala naman na mao. Saan mo na imong naong iwan na naman na mao? Yun na, anak. Kaya ang makita niya sa imuha is puro lang pagpamintas. Magsiging na siyang panghinaway sa imuha. O ingon, anak daw. Meaning to say, he is trying to live sa imuha. Oh, nagdagpuyo siya sa imuhang kasing-kasing, pero lahi ang naa sa iyang kasing-kasing. Very unfair. Ha? Unfair kay ka. Grabe na gid kayo. Hi, Ate Mikay. Si Ate Mikayla Almavis Romero.
1: Thank you.
0: Thank you so much, Ate Mikay. All the way from Hong Kong as well. O sa mga kaubanan din haakaroon mga katropa na to. Mayang gabi ipo. Junlin Runs.
1: Thank you.
0: Samani, uy. Mayang gabi ipo. Thank you, kaayo ha. I-share po ninyo tong live. O, i-share ninyo ha. Ano si Kuya Joven Jimenez? Ako kahibulog gid ko nga naa ako sa maayong asawa. Kay dili mangita na ako kung mulaag ko, pero ipa-live man sad niya akong FB account. Kana lang. No? Okay ra man ingon ako kay Joven kanang bitaw kanang amang asawa manggol, kabalo mo nga nana mo sa mga saktong asawa. Eh, dili na gina siya mangita, dili na siya mag-require sa inyo nga dapat pag abutin mo, mag-text ka sa kuha, kay di ko gusto nga mabalaka ka, oh, dapat live dritsu. Or video call. Video call ta ha, dapat pag abutin mo dito, dapat nagbiyahe pa lang ka, dapat naka-video call ta. Ang saan pag-video call nga nag-drive ang motor, pagpalit og ka ng sangitanan sa mong cellphone, dili pwede nga mag-rason-rason ka kay malain mi ana. No? Mabalan po din mo nga nanak sa saktong tao kay pag-abot sa iyang mga barkada, ikaw iyang ginachismis. Ikaw ang iyang ginalibak. Di seryoso, nanak sa saktong tao, kung madungog din mo sa iyang mga barkada, ikaw iyang gina-praise per me. No? Mabalaan daw ni mo nga nanak sa saktong tao kay oh, gamayng bikil, awayon daw ka anak kay gasilus. Wala man yung pagsalig ng ingon anak. Kanang mga selos-selos, B. Oh, wala na yung pagsalig. Munang, masabtan din ninyo ang inyong mga partner kung selos-selos na sa inyo, ha. Masabtan ang inyo, labi na kung namoy mga history of cheating. Sabta din ninyo nga nung ingon anak yung mga partner because kayo din naman ang gumawa niyan. Ha? Kayo din. Sino yan? O sino? Bana din na ni mo? Umang kong kayo na, anak! Kita mo ato? Kaya mga ingon anang ang mga eksena mo, obe na ang dahilan usahay. O nga, mabuang na ng imong partner din ha, pag overthink, niya imo lang gi-prove nga tama gidayahang mga intuition sa imo. Balaan ko sa insaktong asawa ako pagka sweldo ang sahod ni ihatag sa ako. Ay, correct. Correct jud ati Mikoy. Mabalaan mo ha, mabalaan nyo nga nasa saktong tao na mo, hindi ka na magsingil sa sweldo niya. Automatic magsabi na yan siya nga, andun sa pitaka ko, kuhanin mo na lang. Hindi yan siya magsabi na binlan mo ako. Hindi yan magsabi, ibibigay niya na yan lahat sa'yo, ganun. Ah, yahayan. Ay, sa inyo mga reaction ha, 0945-443-5869. Pero sa mga mag-asawa, bitaw ko rin may gabi sa inyuhang tanan ha. I hope na okay pa ta din ha. I hope nga wala na nag-shaky ng inyong mga relasyon. I hope nga wala na nag-away-away. Pero kung mag-away-away gani bi, kinahanglan jud open communication, jud hisgutan jud ang mga dahilan nganong ga-away-away mo. Kay basing di ay ang mga rason lang nganong galalis mo because kulang na sa satisfaction sa matag usa, nga kitay solusyon ana ang atong Turbo Men Enhancer. Kinato ang Turbo Men Enhancer na kung nindot ka ini siya bibikay. Pwede ni siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Maghatag kini siya og saktong kusog, dugang kusog, o parihara manggid na, dugang kusog, saktong kusog. Tapos, pampagana pagyud sa labing-labing. No? Maunang sa inyong mga problema din ha, sa imong mag-asawa, o sa imong partner din ha, nga din ang magpakuhit, kigikapoy per me, i-extend na to ang iyahang enerhiya. Simple lang, pagpalit lang sa to ang tag 85 pesos per capsule, na Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisanta, ipakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagdumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: You feel my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Video kita? Ang libre mo. Okay, wala man tiko ay. Okay, sweldo ay. Ang libre mo diha ko ay. Video kita, be. Nya ka lang mang libre po mo ganang kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Welcome gapon sa itong programa ang putahe sa gabi inyong madungog sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Mayang gabi po kang Gian Alsola watching now here in Barandias, Pangantukan, Bukidnon.
2: Thank you!
1: Sige, dapat yung Pangantukan. Ahan ni Agion. Ang Pangantukan, ahan ni Agion sa Lantapos lang. Buot-buot ni Cinderella ay. Ah, sa Maramag. Sorry na, di mo gusweet to. May gabi iliha sa inyo ha. Sa mga taga Maramag, sa mga taga Pangantukan, may gabi ipo. Alang na ko ang labing timanan or ilhanan nga naanak ka sa saktong tao o binuhat, mao ang contentment. Malinaw na inyong panag-uban maski ang ugdunay ginagmay nga dili pagsinabtanay. Bahala og dili perpekto ang komunikasyon basta open lang ang matag usa nga maminaw. Maminaw usa una mo tubag, o di ba? Namingon ana o tama gid na siya. Kontento na ka kung unsay naa sa imuha. Kontento na ka kung unsay gihatag sa imuha sa Ginoo. That's what we call nanaka sa saktong tao. Manghod na ako, LG na dayo, may gabi.
2: Thank you!
1: May gabi, day, besyog kang boss jaw na akay pagkaon diha ron, wa. Manira ni. Ang manini, double B. Maupay ng hagit, maupay magpalibre, sundugon ko na nga style. Ano mo na siya, di ba? Kung, sige lang, good. Panagsirag kita magpalibre. Hi kanga Manny Ermita, good evening po, watching from Pagadian. New follower kay gwapa ang DJ Agoy. Ikaw ra gigiilad sa kung ko answer sa kung live. Dili na siya legit na gwapa. Kuan ra na siya kanang amot mo bitaw gwapa deko. Wala jud ko idea, I'm just so down to earth. Ah, okay sir, naadi ay, oh, wait lang ha, itong basa-basa ko nito mga kuan. Pakiplane, asa ni, ako ate, wala pa ko kay murag naanay something niya ate. Ha? Unya ate, og magselos siya, pasakitan man ko niya, masumbagan pa ko, dili na nagugma. That's obsession. Lahi ang gugma, obsession biha. Ang gugma is na yung mga pagsabot sa usag-usan na ipagmahal. Ang obsession, tungod lang sa iyong sariling interes, tungod lang sa iyong sariling kalipay, andam kanyang pasakitan. Greet lang na ako si Tetcher, si Tetcher. Si Tetcher Ganggang. Oh, sa muka, oy. Ay, kubala ka pa siya, na ID na uniform. Di na maalaan nga Ganggang. May gabi, yung tao na mailhan mo na tapat ni mo, yung taong may takot sa Diyos, sabi daw ni Ray. Pwede malaman ang imong family name. Ayun na, di lagi ta pareng apelido. Ikaw bala ka kay lahi ra ka apelido, lahi pug apelido. So pwede ta. Meant to be. Hi kang Glenn Tumaki ng Poblacion, Cebu. Music nga Jaya medley ate paki-play na. I'll try. I'll do my best. Why please diha? Mayang gabi sa pinakagwapa na anak sa liking kawayan, Disney Princess Cinderella. May gabi diha sa inyo ha. Unsa pa man ni, mangayo ko ka textmate Cinderella B. Wala no. Mao po na yung problema di ay. Ako po, daganta. Ako lang, kanang mag-announce tag mga numbers ni ah. O, kwan lang kanang paminaw lang yun sa to ang programa kay para makuha gid na ninyo. Oy, B! O, bago ta makalimut sa unahan ha. O, ang ito ang, aduna na kita ka ng, ano sa tawag ani? Padulat din sa to ang programa, no? Ato lang siyang i-introduce kay murag ubay-ubay. O, dako-dako na gilang jackpot prize ani. Welcome po once again sa to ang putahing Eggs Scrambled Eggs! Greg? Ang kaos itong ugat anyway. Wala, wala ko kailan na. Iwan ang banal yun. Tarot. Tarot. Welcome po once again sa putahing egg scrambled egg. Inyong buhato lang ni Simple lang. Inyuhang tagnaan kung unsa ang mga words or sentence ba na ron nga nakasulat sa inyong mga TV screen. Para po sa mga naminaw karon, 34 letters. 34 letters. Tagnainan ninyo kung unsa nakasulat diya sa screen. Kay pag once imuha na siyang matagnaan, automatic 360 pesos po ang nagapaabot sa imuha. Siyempre, ang 360 pesos hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ng isgutan pang international na brand, dili ka ilaron o gusto ni mga maabot ka sa imong destinasyon. El Ilion Shell Mobility Station. Dili sa Malaybalay na akit ay branches at bank sa Polymedic. Ang isa sa at bank sa Malaybalay City Hall kung gitawag na Shell Kasisang. Sa ako, di mo mangutana ang iyang family name kay Rella. Nakay point besh. No? Tama, Jude. Please, para mahuman na kong hilak ate. Tapos, kasi kasi ganda yun eh. Kasi yun si 6829. Paila sabi kay para makabalo ko. Ano hilak-hilak man ka din ha? Biyain na. Kamupod do, kabalo mo nga, dili na para sa inyo ha. Kabalo mo nga, lain na huwag ka ng epekto sa inyo ha. Di pag-iapon nyo biyaan, kaya mag-antos lang gihapon mo. Nga naman, kugmamang good tea. Char. Gana lang. Musubra po gani ang gugma ni mo sa iya ha. O niya, siyaway gugma sa imo ha. Ikaw ang alkansi. Anyway, biyatagin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Di lagi live. Oh, dito maka-live kayo, wala si Double B. At ang ininyo niya ato ang putahe confession kung asa o sana po kabibi na ito ang nagpadala o magpagawa sa iyahang mga hinanakit o mga kasakit. Ang istorya is, amot unsay naaan ang pineapple juice. Pineapple juice, sige, papalit siya o ganang candy nga is SB. SB daw ang ngalan si Candy. Gisugod daw siya sa iyang banang magpalit og kanang pineapple juice ug SB. Sige, ato na siyang tanaw nun niya. Ato na siyang basahon nun niya. Kung unsay naaan ang pineapple juice ug SB. Ato na mabalan nun niya sa pagbalik sa to ang programang Putahe sa Gabi. Siyempre, inyuhang yapang madungog di sa to ang programa sa XFM Network Philippines. Inubanan gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon. Laster na, lingkod na, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay taod-taod. Musulod na po ito ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan, nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ata ko, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
9: Upo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pato na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya halo, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jude ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exa!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome po sa ang programang Putahe Confession. Kiyang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuang mga hinanakit, sa imuang mga kasakit, sa imuang mga kaguol. Andam na po kita nga magausan sa inyong mga problema. At some point, wait lang ha. At some point, feeling na ako bungol ko. Wala ba diha? Kinita ang programa gipaluyuhan sa Turbo Man Enhancer. Bitag 85 pesos lamang po nga to ang Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na gina ninyo o matagaan o pagtagad ninyo mga asawa nga sigig pang luod. Kaya wala na mo'y time sa usag-usa. Be reminders lamang po nga to ang programa ang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo mi sa mga naminaw, ilabi na sa mga kabataan. Kung naan yung mga ginikanan din ha, strictong patnubay nyo po ang aming kailangan dahil meron po mga eksena dito na baka hindi nyo po magustuhan, di na mo ma-explain sa ilaha mo nang muhangyo gid mi sa inyo kinasingkasing. Kamuna'y bahala explain sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa kaya nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Josefa. Kung ang pagka-inosente ang atong istoryahan, ako na siguro ang number one. Dili mong gulo ko ang tipong makabaludayon sa mga meaning sa usa ka butang. Labi na ka ng istoryahan na itong about sa pakiglabing-labing sa inyong partner. Pila ka oras yun ko, Cinderella, nga nangita ko pineapple juice. Kay gisugo ko sa kuang bana. Gisugo pa jud ko niyang magpalit adong candy nga halang nga kung atong itago sa ngalang SP. Isa ka pak ang ihang gisugo sa kuwa, Cinderella, tungod kay ginaubo daw siya. Ug naa siya'y business trip. 2 days, ayha ko mag-adto sa usa ka mall. Ang ending, Cinderella, murag ako pa ang naay business trip tungod kay gipangita gid nako ning SB sa tibuok mall, which is dili kay nako makit-an jud. Out of stock as per sa ilaha. Out of stock or usahay sa laing grocery store gid nako makit-an. Nag-request pagkid siya, Cinderella, nga magpalit ko nako og unom kalata nga pineapple juice. Kay naglain lagi daw ang iyang paminaw. Pagbalik niya gikan sa trip, Cinderella, dito na nagsugod nga naay nalahi sa iyaha. Naay magawas nga notification sa iyang messenger, nag-chat iyang office mate. Ug ang ginaingon, next time na sab ha. Maayo na kay ka. Labi na kung naay pineapple juice ug SB nga candy. Gibasa gid nako, Cinderella, sa pila ka higayon kay wala gid ko ka gets. Pero na remember nako, Cinderella. Ang giingon sa kong barkada sa iyo, ako ah. Na ako'y na-remember about anang candy o pineapple juice. Pagkagabi, ana, Cinderella, wa dyan ko nagpapugong. Gicheck na ako ang iyang cellphone. O nakita na ako ang conversation nila sa iyang office mate. O niingon siya. Magdala daw gihapon siya next time. And next time, lahi na po daw nga performance. Motong Cinderella sa pagsabot nila sa iyang office mate, naningkamot gid ko nga ako mismo ang magpalit sa ilaha. O pipila ka mga orange juice, pineapple juice, o gipakapin gid na akong usa ka pack nga SB candy. Wa ko magpahalata, Cinderella, nga nakabalo na ko. Wa siya kabalo na aware na ko sa mga panghitabo. Cinderella, na-confirm gid na ko kadugayan ang pasabot sa pineapple juice ug SP nga candy. Nikalit lang siya og connect sa kong utok, Cinderella. Ang iyang pag-out of town, kauban ng iyang office mate. Ang message request na nag-ingon nga next time mo napod. Motong pag-atubang nako siya, Cinderella. Literal nga ako siyang gipangutana kung adun na ba siya ilain. Ang ingon sa kwa, Cinderella, ako na daw ang naghahatag og lahi nga meaning sa tanang butang. Nasakitan ko. Ikabalo ko, Cinderella, nga naay ginabuhat nga daotan ang akong bana.
Di man niya maingon-ingon sa kuha. Pero base sa iyang actions towards sa kuha, dili ko tanga, Cinderella. Dili ko mangmang, dili wala ko'y alam. Kabalo kong ginabinuangan ko sa kumbana. Ang sakit lang. Ako siyang ginaampingan. Ako gihapon siyang ginaatiman. Samtang lahi ang iyahang ginapangga. Sa karon, Cinderella, adunay sakit ang akong bana. Wapagid ko mag-ingon sa iya sa kuang nabalaan. Pero I think aware siya sa changes sa kuang behavior. Wala ko gasulti niya, Cinderella. Ginaiwasan pa na ako tungod kay di pa na ako kaya. Sa inyong tanaw, mga katropa, angay na ba ang kumpruntahon ako kung bana para sa kuang peace of mind? Kaysa tinuod lang, naglibog usab ako. Para sa putahi confession. Josefa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Jun Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sauna na
1: pandugay na to.
2: Ako'y pian na nabukod ako na.
1: Siguro maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw.
1: I-try na ko
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-istrict ako sa kasimana mo.
1: Tiko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga usa ka bulan.
2: Ikaw may mga kumbukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Humubag na ako sa likod. Humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Coil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacolis sa Barangay Kanan.

0: Iyas ako sa siyudad sa Malaybalay.
1: Sa ako kabalhabal driver.
0: 42 na akong pangidaron.
1: Sa akong pagkabalhabal driver,
0: imintigin ako mga
1: sangatas dalan, mga abog.
0: Pasok sa kumata.
1: Magsigini, pangatol niya kumata.
0: Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap.
1: Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante.
0: Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus.
1: Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika.
0: Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na
1: batyaga.
0: Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom.
1: Muna pa, salamat yung ko yung Visionix Plus capsule.
0: Sa katong mga
1: kapwa na ko, habal-habal driver diha,
0: nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon, ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag Turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Nabirisin mo dahil, nabirisin mo. Sorry. Hindi ko po sinasadya. Nalangay lang gamay kini. Medyo layo-layo akong gibaktas. Ay, naka. Hi, baby! Welcome, welcome po. Balik sa to ang programa. Kanong gabi una ang putahe sa gabi. Siyempre, ang itong putahe confession. Kung asa inyong nadunggan ang istorya ni Josefa. Si Josefa nga gisugog papalit sa iyang bana o galing itawag na pineapple juice o SB. Sa mga sama na ako nga kuan po ganang inosente po kayo sa mga ingon ani. Ginoo ko pagkabalo, ginoo ako naglayang, ginoo akong buot. Ito daw? Ako mo ba? Naglayang na akong buot sa pagkabalo na ako nga moday na ang gamit sa candy nga SB o juice nga pineapple. Karon Cinderella, kay ingon ana man di ay nga ingana di ang mga binuhatan di bantog na pud gisug-usugo kaniya. For in the first place, Josefa, makaingon ko nga grabe gid ang imong kakuan no kanang wala gid kakabalo sa imong mga ginapangbuhat tungod kay di man ka aware ginasika sunguon si imong partner ingon ana karon pa ka nakapaluon sa pasabot ana. Susama na ako, baby. Parehas, ganun. Pero, Josefa, ang ingon ani mang good is halimbawa tagani mo ang chance pasailuon ni mong imuhang bana. Muusab, muusab, gina sila. Muusab, muusab, gina mga ingon ani. Kay, naanad mo na sila nga. Pagka na may problema, magsigi mong lalis, especially kung magbinuang siya sa imuha, kabalo siyang imuha siyang pasailuon. Unang aware na taana. Hi, may gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra. Thank you! Hello, may gabi po si Jillian Talisic Aligria. May gabi po from Baganga, Davao Oriental. Hello din po kang, oy, Besh, Harold Garcia Ramirez. Good night po sa'yo mga, Besh. Matulog ka ng maayos dyan, Besh, ha? Cinderella, nindot ko paminaon kung mudama ka, labi na humuhilak ka. Unta sa tinuod na buhay, dili ka pasakitan. Hagbay ra. Ay kabala ka, Biki, natagam na ko. Di na mausap kung masakitan po ko pag-usap. Enough is enough. Ayoko na. Pero bito, bioy ka ng Josefa, siguro ang matambag na ako, majority mo sinatambag dili kay biyaan na lang doon yung mong partner. Na-mention mong good food niya kayo nga maskin pa daw ginaingunana siya sa iyahang bana. Love o love gido gihapon siya. Masagot ba ka nga ikaw ang maalkansi sa inyong duha? Dili gina pwede ba? Dili gina pwede. Dapat fair gid mong duha. Dili pwede nga pasakitan ka niya. Likewise, dili pwede nga pasakitan ni mo siya. Ilabi na kung kabaluhang inosente lang. Pero yun na, ginatagaan mo siya og chance makadaghan despite siya mga ginapagbuhat sa imo. Then good luck si mga galingon. If you want others to respect you, hindi dapat respect po ka sa ila. Pero dili po pwede nga ikaw lang ang maglihok, ana. It has to be two ways. Respetuon ka niya, respetuon po din mo siya. Pinaagi sa pagpaligun sa iyong pamilya, kinahanggan nga honest po siya sa imuha. Dili pwede nga sugusuguon na lang ka niya sa mabalaan na lang niyo sa mga silingan niyo nga mo din ay pasabot anang pineapple juice. Ustawag, ana, pineapple juice o SB na candy. Biwala na kita igong oras. Dagang salamat kasi yung pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, magkuyog-kuyog kita, ha? Sa samang oras gihapon, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Lesti Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
0: DJ Edgeboy Art on XFM.
5: Exciting morning.
6: Exciting morning.

0: XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na dinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santone Plus.
4: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dahi. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU

0: Den Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
6: Express Balita. Express Balita.
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan. Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad og Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag nga Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang paghiusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwali nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
9: Kadayawan!
10: Kada-kada!
9: Kadayawan!
10: Kada-kada!
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
12: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan. Na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa pat
4: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Di ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa farm.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kadayawan, facts and trivia.
7: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition, dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.
6: DJ Edgeboy Artie on XFM.
2: Exciting morning.

0: XFM. Kakla Reksana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kakla Reksana.
1: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Headlines.
4: DPWH 11, nalakip sa dunay pinakaubos ng gitaga ng budget sa 2027 National Expenditure Program. 33.2 million pesos nga kadaot ug kapin 400 ka individual na wad-an og balay sa dakong sunog sa Surigao City. Iran posibleng mupakusog sa aksyon batok sa US. Triple double king Russell Westbrook niretiro na sa NBA. Jericho Rosales nakadawat og batikos human sa interview sa iyang igsuon. Ex-husband magbayad og cat support sulod sa napulo ka tuig human sa diborsyo. Alang sa health alert, mga sintomas sa sakit sa kidney dili angay pasagdan.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, igala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 14 ni bulan sa Agosto tuig 2026 sa ngalan ni Andorina Calzon. Ako yung tigbalita karong oras sa katrupang Alan Abais sa itong mga pagbuhagay sa balita. Una sa itong balita lokal.
1: XFM.
0: Sa itong balita lokal, hatong ka na to sa Santong Plus Coffee Mix. Kinibagatabang mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan kini sa paggawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa tuang utok nga mo isagad nga hinungdan nga mawagtang ato ang memorya mga katropa. Maregulate pa yun ang ato ang pagpitig sa kasing-kasing o ga mapakalma kini sa tuang nervous system. Tungod kay ang Santong Plus Coffee Mix, wala kini caffeine. Ang Santong Plus Coffee Mix, kapina tambal pa. Sa detalye, nalakip pag-usab ang DPWH Region 11 sa mga riyon nga dunay usa sa pinakaubos nga lokasyon sa ilawom sa gisugyot nga 2027 National Expenditure Program, KUNEP. Base kini sa initial nga datos, limitado gihapon ang budget nga gitagana alang sa mga nationally funded infrastructure projects sa Davao o Davao Region, gawas kini sa road improvements o flood control projects. Gipakita sa proposal nga dunay kakulang sa pundo alang sa ubang major infrastructure developments nga dunay udugay nang gipangayo sa mga lokal nga lider og sektor sa negosyo sa rehiyon. Bisan pa nini, posible pa nga mausab ang alokasyon sa pundo sa dihang mapurma na ang final version sa General Appropriations Act alang kini sa tuig 2027.
1: Express Balita.
0: Wala musulod og plea si Representative Paolo Pulong Duterte sa iyang pag-arraign sa RTC Branch 52 sa Davao City sa kasong grave threats nga gisang-at batong kaniya ni Criston John Patria. Mato ni Duterte iyang gisunod ang tambag sa iyang abogado nga dili musulod og plea tungod sa ilahang padayong pag-question sa jurisdiction sa korte o sa information sa kaso. Samtang nagduda ang kampo ni Pulong Duterte nga posible nga dunay political nga motibo ang kaso, labi na sa timing sa pagkailap sa CCTV footage sa giingong insidente. Naitabo ang insidente niya itong Pebrero 23 sa tuig 2025, apan mikailap lamang sa publiko ang footage sa unang bahin sa Mayo, pipila kaadlaw sa wala pa ang midterm elections.
1: Express Balita.
0: Iubanan ni Vice President Sara Duterte ang iyang magulang si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte atol kini sa pagatubang ini sa korte sa Davao City sa kaso ng grave threats na gisangat batong kaniya ni Criston John Patria. Kini may kalabutan sa insidente sa usa ka bar sa Davao City niya itong Pebrero tuig 2025. Din giakusahan ni Patria si Paolo og pisikal nga pag-atake og pagpanghulga. Atol sa proceedings, nakita si Vice President Sara nga mipakita sa iyang suporta sa iyang magulang samtang nag-atubang kini sa legal nga kaso. Si Patria mausab ang negosyanteng nakasuhan sa laing kaso nga qualified trafficking in persons human sa usa ka entrapment operation sa 2025.
1: Express Balita.
0: Dugang panghukad sa itong balita nga lokal, hatog na to sa Santon Plus Gold. Ano na ginimanggustin ang Santon Plus Gold, mga katropa, nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound dinidako kining tabang aron may pagawa sa mga free radicals o toxins sa itong lawas. Ang Santon Plus Gold, available kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, arestado sa National Bureau of Investigation kon NBI 11 ang tulo ka dump truck ug backhoe operators nga nalambigit sa illegal nga pag-quarry sa sitio Salab, Barangay Malamba, Barilog District, Davao City. Sumalaban ni NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes, dadakpan ang tulo human nila gi-raid ang gikasumbong nga lugar kung asa nagapadayon ang illegal nga aktibidad pasado ras 12 hapon ning milabay nga adlaw. Gipasabot ni Intes nga ang susama nga illegal nga kalihukan maoy hinungdan sa pipila ka mga nasinati ang kalit nga pagbaha sa syudad, rason nga kinahanglan kini nga mapakgang. ilawom sa kustudiya o ilawom na karon sa kustudiya sa NBI ang na-inquest ng mga nadakpan tungod sa kasong paghisupak sa RA 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Ubos kini sa Section 103 kon theft of minerals. Parehong sab ang pag-imbestiga sa tulo ka public officials nga giingong nagpaluyo sa maong illegal nga negosyo.
1: Express Balita.
0: Davao City Police Office Cyber Response Team. Aminado kini nga lisod ang pagsikop sa dummy account users nga nagahulga online. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Iangkon sa Davao City Police Cyber Response Team nga dakong hagit alang kanila ang pagtumbok og pagsikop sa mga nagapanghulga online nga nagagamit og dummy accounts. Hinoon bisan ini giklaro ni DCPOCRT Team Leader Police Captain Cedric Suangco nga nagapaningkamot silang mailhan og matumbok ang suspect pinaagi sa legal nga mga proseso.
3: Medyo mahirap no, pero kaya dahil ang investigation nito is online. So yun ang challenge no. Medyo maproseso kasi dahil meron kasi tayong legal procedure na sinusunod.
2: Gihatagan ni ini og gibugaton ang kamahinung danon sa kooperasyon sa mga concerned citizens aron masubay ang responsable sa hulga pinaagi sa pag-screenshot sa account name, profile URL o account ID, pitsa og oras, eksaktong threatening statement, relevant comments og mga reaksyon og kung mahimo i-preserve ang URL og dili i-edit ang mga ebidensya dayon ihatag kini sa kapulisan aron maaksyonan. Nasayran nga ni ini lamang bulan sa Agosto ning tuiga, duha katulungan sa Davao City ang managlahing nakadawat og hulga sa pagpamumba ug pagpamusil. Bisan usab sa maong hagit sa nagpadayong investigasyon sa kapulisan, giklaro ni Suangco nga dili gayud makaikyas sa balaod ang mga suspitsado. Nag-awhag usab kini sa social media users nga likayan ang pagpakatag og mensahe nga dunay sulod nga mga hulga online sanglit kung madakpan, posible kining makasuhan og grave threat ug uban pang mga kaso subay sa Article 282 of the Revised Penal Code ug subay sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Katapusang hukad sa tuwang balita, balitang lokal, kapin 44,000 ka mga pamilya nakabenepisyo sa uplift assistance sa Davao Region. Ang Express Balita manukad ni Ana Lee Borja.
1: XFM Report.
4: Mikabat na sa 44,738 kapamilya sa Davao Region ang nakadawat og 2,000 pesos nga ayuda ilawom sa Unified Package for Livelihoods and the Street Food and Transport or UPLIFT program sa DSWD Field Office 11. Base sa datos, mukabat na sa 89.47 million pesos ang total nga pondo nga na-disburse ngadto sa kwalipikadong benepisyaryo sa Davao Region. Samtang gipasabot sa ehensya nga sa Davao City lamang, miabot na sa 1,461 kapamilya sab ang natabangan pinaagi sa programa nga adunay total nga 2.9 million pesos nga nagpagawas nga ayuda. Nasayran nga ang UPLIFT program kabahin sa Executive Order number 110 Series of 2026 nga nagtumong sa pagtabang sa mga kabus og vulnerable sectors batok sa epekto sa global energy crisis. Mga katropa, aron karunay healthy mag-Xanthone of Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Ana Lee Borja, XFM News.
1: Express Balita.
0: Aduna kita 11 minutos na ang paghagtok sa ikalasay sa buntag sa tuang balita-balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang atong balitang regional hatog nato sa Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C mga katropa mutabang kini aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron nga ang pamilya di magkasakit o magmalipayon, inom na sa Xanthone Vitamin C. 33.2 million pesos nga kadaot o kapin 400 ka individual. Nawadaan in taon o panimalay sa dakong sunog sa Surigao City. Ang Express Balita manukad ni Limuel Okay.
1: XFM Report.
5: Gatosan ka mga residente ang kasamtangang nawad-an og kapuy-an human miulbo ang usa ka dakong sunog sa Purok Zinya, Nueva Guding, Barangay Taft, Surigao City ni atong Martes. Ang maong kalamidad miresulta sa gibaraban ng 33,207,210 pesos nga kadaot sa mga kabtangan. Base sa pasiunang investigasyon, giingong nagsugod ang kalayo sa balay ni Ramonito Bulandrena Romero, 64 anyos. Dali nga mikanat ang kayo gumikan sa kusog nga hangin ug sa mga materyales nga dali rang masunog. Nakontrolar sa BFP ang sunog alas 3:11 sa hapon ug hingpit nga nadeklarang fire out alas 5:42 sa hapon. Sa pinakabagong assessment sa City Social Welfare and Development kon CSWD Office, mikabat sa 93 ka pamilya o 458 ka individual ang opisyal nga lalista nga biktima sa sunog. Sila temporaryong gipahimutang sa Barangay Taft Gym samtang nagpadayon pa ang validation sa mga otoridad aron matino ang eksaktong gidaghanon sa nangaugdaw nga mga balay. Sa laing bahin, subay sa report ni Kagawad Roberto Parada Jr., usa ka bombero ang nakasinati og pagkapaslot sa lawas human mi sila ubang kalayo samtang nagpasirit og tubig. Usa-usab ka residente ang nasamdan human kini nabulasot sa iyang balay sa tinguha nga makasalbar og mga kagamitan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 15 anyos nga lalaki patay human nalumos samtang naligo kini sa suba. Ang Express Balita manukad ni Cherry sa Ligid.
1: XFM Report.
6: Patay ang usa 15 anyos nga batan-ong lalaki human malumos sa suba mga alas 4 sa hapon ning niaging adlaw sa sitio Bakngeb, Barangay Lakunan, Tibuli, South Cotabato. Sumala sa taho, ang biktima giila nga si Marvin Ato, 15 anyos, nga estudyante o residente sa maong barangay. Base sa pahayag ni Barangay Lakunan Kagawad Oliver Saling Lumbay, ang biktima og mga kauban niining minor de edad miadto sa suba aron maligo, apan aksidente nga hulog ang biktima sa lawong nga bahin sa suba hinungdan na lumos. Gisulayan pagdala ang biktima sa labing duol nga hospital sa Tibuli apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga attending physician. Ang patayng lawas sa biktima gidala sa Colyado Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Sa pagkakaroon, grabe ang pagsubo nga gibati sa pamilya tungod sa nasampit nga insidente. Mga katropa, para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Legit XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Kung karon ato ang sayro ng balita gikan sa ato ang sister station, ang ato ang balita nga national, musunod na.
1: Balitang balitang national. National.
0: Ato dusab kanato kini sa premium D3 ang soft gel capsule nga makahatag kini og instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod kini sa atong lawas sa mga katropa moderitso kini sa atong atay og mahimo kini instant nga kusog. Ang premium D3 ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. Ato ang aninaon ang kompleto ang mga balita gikan sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
1: Weather update.
7: Pagkatropa, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may katamtamang tsansa na maging tropical depression o bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Habang minomonitor ang LPA, patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas, partikular na sa Zambales at Bataan, habang makakaranas naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, malaking bahagi ng Luzon at Antique. Nagbabala ang PAGASA sa posibilidad ng pagbaha at pagduho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Umabot na sa mahigit 3.7 milyon na individual o higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pagtataya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 53,000 katao pa ang nananatili sa mga evacuation center habang 1,339 na bahay ang nawasak. Tinatayong umabot na sa 2.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 347 million naman sa sektor ng agrikultura.

0: Cordillera Administrative Region, dyan sa Benguet, sa Bakun, ang daycare at kindergarten to grade 6, sa Bukod, Bagiwas, Sablan, at sa Tuba, preschool to elementary. Suspension po of face-to-face classes. Sa Atok at Kabayan Preschool to Senior High School, public and private, suspension po of face-to-face classes. Magsishift po sila sa alternative training or learning modalities. Sa La Trinidad, sa Mangkayan, preschool to elementary, public and private, wala pong pasok. Diyan naman sa Ilocos Region, sa Pangasinan, sa Binmale at Mangaldan, all levels, public and private, suspension po of face-to-face classes. Sa Lingayen naman, all levels po, public schools lahang pasok. Sa Region 3, dyan sa Bataan, sa Morong, all levels, walang pasok. Sa Bagak, preschool to senior high school, public and private, magsishift sila sa alternative modes of learning. Sa Mariveles, all levels, public and private, ini-encourage po na magshift sa alternative modes of learning. Sa Bulacan naman, dyan sa Ubando, sa Kalumpit, sa Bulacan, lahat ng level, public and private, wala din pasok. Sa Malolos City at sa San Jose del Monte, sa Balagtas at Santa Maria, all levels, public and private, suspension po of in-person classes, nagsishift po sa learning continuity modalities. Sa San Miguel, Bulacan, kindergarten to senior high school, public and private, may suspension ng face-to-face classes. Sa lalawigan ng Pampanga, dyan sa Candaba, Guagua, sa Masantol, San Simon at Santo Tomas, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes. Magsishift sila sa modular class. Sa Calabarzon naman, dyan sa lalawigan ng Cavite, sa Bacoor City, sa Kawit, Maragun, Naik, Nubileta, Tansa at Trece Martires, all levels, public and private, suspended po ang face-to-face classes at magsisipt sila sa online at modular class.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik din sa ito sa Doc Ben sa Davao. Ito ang aluparan ang mga balita-balitang international.
3: Balitang international. International.
2: Ang balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo kini paghimo alang sa mata. At doon kini epektibo nga potent antioxidant mga katropa. Sama ka o sama na namang sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang kiniron nga malikayan. Nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o kuban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus, available kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpasidaan si retired General Jack Kean nga posible kini mahimo nga mag-agresibo ang Iran samtang nagaduol ang midterm election sa Estados Unidos. Mato niya, posible nga nagatuo ang Iran na malikayan ni US President Donald Trump ang diretso nga military action sa wala pa ang election. Bisan pa nini, giingon ni Kean nga andam o gadunay igo na puwersa ang militar sa Amerika sa Middle East. Aron nga motubag kini sa bisan unsa nga hulga. Nasairan nga ang pasidaan migawas taliwala sa nagapadayon na tensyon sa Strait of Hormuz ug sa kakulang sa kasabutan tali sa Estados Unidos ug ingon man sa Iran.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang hungit sa ato nga balitang international, gikumpirma ni US President Donald Trump nga mubiya na sa iyahang katungdanan isip White House Press Secretary si Karoline Leavitt sa katapusan ning bulana o bulan sa Agosto. Mato ni Trump, iyang girespeto ang desisyon ni Leavitt nga mas tutukan ang iyang pamilya ug duha ka gagmayng anak uman sa iyang serbisyo sa White House. Nasaran nga si Leavitt, 28 anyos na ilhan isip kinabataan o pinakabata ang White House Press Secretary sa kasaysayan sa Estados Unidos o bag-o lang usab mibalik gikan sa maternity leave. Bisan sa iyang pagbiya sa posisyon, gipadayag nga magpabilin siyang usa sa mga independent advisors ni Trump sa umaabot.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Sports.
2: Ang ito nga balitang paugnat sa kusog, hatugrato sa Turbo Man Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Dinhi na ta mga katropa. Sigurado nga dili ka makulangan o maalang-alang si Mrs.

0: Torbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, ingurman sa mga butika nationwide. Sa sports balita detalye, opisyal na meritero gikan sa National Basketball Association kun NBA. Uman sa 18 ka season sa liga ang itawag nga triple-double king nga si Russell Westbrook. Ang bitiranong point guard mipili nga muritero bisan pa sa mga tanya gikan sa nagadaiya nga mga team alang sa 2026-2027 o kini nga season, lagip na ang Sacramento Kings o Washington Wizards. Kung duman nga gipili si Westbrook nga number 4 overall pick sa 2008 NBA draft sa kani Seattle SuperSonics apan wala na kaduwa sa Seattle tungod kay nibalhin ang prangkisa nga to sa Oklahoma City. Nakahimo siya og 11 ka mga season alang kini sa Thunder uban sa mga kaubang star player nga sila si Kevin Durant, James Harden. Ug kung asa nakaabot sila sa NBA Finals niadtong 2012 apan napildi batok sa Miami Heat. Sa iyang pagretiro gihuptan gihapon niya ang mga record sa prangkisa sa Thunder alang kini sa career points, assist, rebounds ug steals. Atol sa 2016-2017 na season, nakabot niya ang triple-double average sa tibuok season nga nagatala gini og 31.6 puntos, 10.7 rebounds ug 10.4 assist matag duwa. Nga maoy naghatag niya sa iyang unang most valuable player kun MVP award. Nakadula usab si Westbrook sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets ug ingon man sa Sacramento Kings.
1: Express Balita.
0: Sa tuwang balita nga showbiz.
1: Showbiz news.
0: Atod nga nato sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron sa binasa mga kutis sa tuwang misis. Mibuto ang nagkalain-laing o mibuto ang nagkalain-laing reaksyon sa social media human sa interview ni Jeremiah Rosales igsuon sa aktor nga si Jericho Rosales. Sa maong interview gibutyag ni Jeremiah nga nakaagi siya og kalisod sa kinabuhi og nakatrabaho pa isip construction worker sa Bicol aron lamang kini nga makasurvive. Tungod nini adunay mga netizens nga nangutana nganong wala kuno siya matabangi sa iyang iladong igsuon sa showbiz. Apan matod sa talent manager nga si OG Diaz, sayop ang paghubad sa uban nga sitwasyon o sa sitwasyon og wala kunoy pagpasagad nga nahitabo gikan kang Jericho ngadto sa iyang igsuon.
1: Express Balita.
0: Sa tuwang balitang LRG. Kon lahi ragyod mga katropa. Atod ka na to siyempre sa Santon Vitamin C. Ado na kinispirulina o spirulina nga puno sa vitamin A. O ga 10 times kini nga mas daghan o vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ex-husband magbayad o cat support sulod sa napulo ka tuig human sa diborsyo. Usa ka lalaki sa Istanbul, Turkey, ang miuyon nga mubayad sa iyahang ex-wife og 10,000 Turkish lira matag tulo ka bulan alang kini sa pagatiman silahang duha ka iring human sa ilahang diborsyo. Ang maong kantidad gamiton kini alang sa pagkaon, bakuna, medical expenses ug uban pang mga panginahanglanon sa mga iring nga nagapabilin sa kustodiya sa iyahang ex-wife. Ang kasabutan gilakip sa ilahang divorce settlement ug mahimo kining mulungtad hangtod na pulo ka tuig nga dunay posibilidad nga mausab ang kantidad depende kini sa inflation. Gitawag kini sa mga report nga cut support. Usa kini katalagsaon nga kasabutan diin ang responsibilidad sa pagatiman sa mga binuhi nagapadayon bisan human sa panagbulag sa managtiayon.
1: Express Balita.
0: Sa tuang health alert mga katropa. Hatod ka sa Santon Herbal Tea. Mga sintomas sa sakit sa kidney, dili kini angay nato nga pasagdan. Kasagaran walay klaro nga sintomas ang sakit sa kidney sa unang yugto. Busa importante ang regular nga blood o urine test. Ilawi na sa adunay diabetes o high blood pressure. Kung musamot, mahimong makasinati ka o pagpamaga sa tiil o imukahang naong, kakapoy, pangatol, kasukaon, kausaban pud sa pag-ihi o lisod nga pagginhawa. Ang pag-atiman naglakip kini sa pag-control sa presyon sa dugo o blood sugar. Gusto nga pagkaon, pag-inom sa grisita nga tambal o regular nga pagpa-check up. Kung abot gayon ang panahon nga doon na kidney failure, mahimong gikinahanglan na nimo ang dialysis o kidney transplant. Busaya hulata nga mugrabe ang sintomas. Magpakonsulta din sa doktor alang sa hustong pagsusi o tambal o gabatasan na usab ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Ikan sa sangkap nini nga makaprotekta o maghatag kinig kalig-on sa kidney.
1: Express Balita! Express Balita!
0: O, gigalam ako itong naglangkob sa tuwang Express Balita karo adlaw. Adlaw, kita karon nga Biyernes. Oy, pitsa 14 na ni bulan sa Agosto 2, 2026, mga katropa. Good morning kay Marjun Ortiliano Ibano. Marjun, kumusta naman? Sanggala ka. Good morning po ni Maria. And, watching from Cotabato rin niya, si Marjun lamang yapon, ha? Sanggala ka, morning katropang Alan, always. Good na, kanunay. Naminaw, Angel Kumanya, good morning po ni Maria. Jao Kulaba, good morning katropa. Kini di ay si Jao from Mati City, Davao Oriental. Wilma Joaquin, good morning. Gloria Malala Apilo, good morning. Sir Alan, always listening Express Balita. Salamat, salamat sa inyo. Nita Valderosa also, good morning to you. And Gloria Malala Apilo, salamat sa pag-share sa mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health. Kauban si Dr. Remy Lito Uy. Huwag man ang programa nga Bullseye. Back to back with Brixa Flores. Alam sa mga balita, impormasyon sa mga issue, presyo lang, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nagyawasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, sangalan sa abni, katropang Andorina Causon. Ako si Arana Baez Magayangon. Kamaturan ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
10: The Secret of Health.
9: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhan na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naa niini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gastrotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
11: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og Southstar Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Kardayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
1: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulat Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.
2: Kadayawan.
3: Kada.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Clarice, Anna.
9: Exciting.
8: Exciting. Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:42 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning!
1: Bullseye!
2: Bullseye!
3: Bullseye na! Good morning! Kamustamos, mi amigos y amigas? Welcome, welcome, mga parikoy, mga parikay. Ito mga kalomor, mga kaluman sa Matagalugar o probinsya sa Rion. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Kumusta mo din mga sano o mga sana? Ato ang mga kasangkayan din mga katropa o siyempre sa mga nakikikape nato karo mga katropa. Siguro doon rin yung kape nga kini Yes to Health Incorporated din nga kape mga katropa ha. Ang Santon Plus Coffee Mix. Dabihan ka ang kape kay Premium D3 ni akong ginom karo mga katropa. Kay higop matagbuntag para katungulay mga tulog. Higop o Premium D3. O ni masarap kasi. Na di para tumahigop nga pinatinula kay pipamang inita. Daw, kumusta mo mga amigos y amigas? Welcome us mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalomon, mga kaloman. Sa Matagalugar, uga probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, uga Davao Oriental, uga tubuga sa mabot niya itong pagsibya, labi na sa Davao Occidental, mga katropa, uga Davao del Norte. Good morning!
0: Good morning!
3: Welcome sa tuwang programa nga Bullseye!
0: Bullseye!
3: Thank you, Lord, for this another day, another moment, another time, another weekend na usap, mga katropa. Siyempre, ay mo pag kuandya ka na ganing pagtukol diya sa inyo hanga panimalay. Laag ta sa tuang Davao City mga katropa sa mga kalingawan diri sa tuang Kadayawan Festival. Kay daghang kaytag mga kalingawan. Bisagwa mo ng utana mga katropa. Suroy mo sa tuang mga parke, pwerte daghanag yung mga baligya mga katropa sa tuang mga kaprutasan ng tuang dakbayan. Hitak sa mga prutas, mga katropa, ha? Ingat lang sa itong mga uric diyan. Sabi na itong mga diabetic people, mga my friends. May pamukawan mong durian, kaya dili pa ni makapa-ulsa sa inyohang kolesterol. Unya, mga katropa, inupon mong Santon Gold o Santon Plus Gold. Kaya nga itong Santon Plus Gold, mga katropa, mo ni ang panglaban sa dunay mga diabetic nato nga mga katilingban.
0: Bullseye!
3: Ang ato nga programa nga Bullseye gawas nga hatod kini sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Ang ato usab nga clinic ato nang utana nahimutan kini sa Cellpol Building, GSI Heights ning ato nga dakbayan sa Durian. At tatamang ni sa Kawayan Drive mga katropa diya sa may Matina area. Ato ang delikatan mga katropa mga balita ng impormasyon ng atong pag-asawahan. Kung narapay sunog, karong adlaw ha, diya sa may Zone 5. Mga katropa sa may San Juan area. Mga, kung ano, paghagtok yun sa alas 12 ni mga katropa ha. Ni, ulbo ang sunog din ha sa nasampit nga lugar. Ato na nga tangan ang duga pa mga detalye, may kalabutan niya na mga katropa. Ato na welcome atong sparring partner sa Bullseye.
0: Bullseye!
3: Katropang Bricks Flores!
1: Bullseye!
4: Good morning! Good morning, katropang Alan. Good morning, mga katropa na itong mga tigpaminaw, tiglantaw karon sa tuang Facebook live streaming broadcast. Kumusta man mo? Kaya malo ba mo, mga katropang karong adlaw, deklarado nga special non-working holiday ang Davao?
3: Mm-hmm.
4: Manang ang Davao karong katropang Alan, akong nagihan, no? Medyo murag hawan-hawan jutay ang ato mga kalsada kay nagprepara ni mga tao og suroy na pud unyang mga gabi no
3: hapon panahon daro ni tingla
4: oh
3: tinglaag
4: oh mo na nga
3: ayo tong singla kay singil
4: etong singla kay kwanto
3: hubas yung panudanan ha
4: ang imo mga pinilo dito nga puting haita na kayo kay gitago gini mugtudo gawas kita
3: mabwa gito
4: oh hapwa. So, good morning sa to mga kaingsunan diri karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta mo? Ang ato ang mga katrupa nga naa karon sa tulo ka mga distrito sakop sa siyudad sa Davao ug ang mga probinsya nga naa karon sa Davao region. Kumusta? Welcome diri karon sa to panag-uban na po nining adlaw karon nga Biyernes, pizza 14 sa Agosto tuig 2026. Welcome sa to panag-uban sa programang
0: Bullseye.
1: Bullseye.
2: Bullseye.
3: Ay, ato ang atangan mga katropa ha, ang kining mga balita na ato ang pag-asawahan ka noon. Ilabi na kining ato ang mga kasilinganan. Katong gusto nga mag-like, mag-share, mag-follow. Biyernes man ka noon mga katropa. Masig ganahan na po ni mo sponsor o ganang kape ni mga katropa si katropang Royce. Umanamami ni katropang Bricks Flores. Hapon ra puning ipasang ato kag tropang Royce na nagaklaim de atong milabay nga Friday nakadaog no nagklaim na niya. Para mi utang mga katropa ha kay nakuha na niyo yung mga kining dapat nga i-claim diri mga katropa. Parenta sa pagpaminaw. Ay onya syempre magpatawag na pud mi mga katropa sa tuwa pod nga pinaabtik diri nga pangutana sa mga issue lang ato ni pagkakuhaon mga katropa. Ang ato ang mga suki nga tigpaminaw, kamo na minaw diya sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Facebook page mga katropa XFM Davao Katropa Digital.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Dita maglangan katropa ang break sa tuang delikatan mga katropa ang kini nga tuapod ng mga express ng mga pasada. Headliners na ito mga katropa, itong atangan pagdagan. Kauban na ito diya si katropang Brix Flores.
4: Headlines. Sa ito mga headlines, katong hatagan o pagtagad. But yun na pa, doon na tayo itimbaya sa ito mga tigpaminaw sa ito ang XFM applications. Pwede silang mag-maminaw diha no, sa ito ang XFM application. Itaalan diha ang XFM Davao, makita na ninyo.
3: I-download, diha. I-download na nila katropang Brix.
4: I-download sa nila dito sa kinibang Google app no. Tapos makita na ninyo o madungog ninyo diha karon ang XFM Davao. Tanan nga mga station sa XFM, makita diyang napita o pili ang Davao para sa inyo kung kamo taga Davao. Now, dinig karon sa pagkatun sa itong mga balita, ito ang lantaon karon ang mga pangitabo sunod sa Milabay nga may nuras. Una, dinig karon sa itong mga balitang lokal. Special non-working holiday gideklara sa Malacanang alang sa Davao City kadayon festival karong adlaw.
3: Headlines. Mura gyud na nga tingla.
4: Tinglag.
3: Tingla, tinglakaw.
4: Tinglakaw karon ya init-init kung pananglit init gid magdala mog payong.
3: Ayan.
4: Para iwas sa kinabang heat stroke no? Og
3: grabe ang ato ang heat index sa nga gi sulti sa pag-asa niya abot ng 40 ka tropang Brix.
4: 40 inita gid ay.
3: Oh, grabe naman yun.
4: Namang good kato pangalan sa akin ibang weather sa monitoring weather Mindanao weather monitoring no ay nagingon nga diri sa hantun pa sa February lagi ko no sa sunod nga tuig ang kining hulaw sa Mindanao
3: adi na kumutuo ana
4: ganingon
3: sila ganing ating hulaw niya tong milabing bulan niya ating ulan namin noon.
4: Ay pa sila kay tagnatag na sila may si samtang si President Bongbong Marcos ana na siya sa ana na si President Bongbong Marcos sa hindi na natin na hindi na natin malaman kung ano ang weather status natin
3: kasi ang panahon ay pabago-bago na yan
4: tag-ulan naging tag-init ang tag-init naging tag-ulan
3: kaya minsan ma-overwhelm tayo
4: pagka tag-ulan ipunin nyo lahat ang tubig para magamit natin sa tag-init
3: simpleng naman lang yan simpleng bagay
4: ninyo ipasok ninyo sa mga container sa mga bottled water yung mga mineral na bottled water ilagay nyo sa mga refrigerators ninyo para
3: saka,
4: maging ice.
3: Pwede rin gawin yung ice yan.
4: ice para maging ice. Tapos sa pagkatag-init na, i-defrost. Para maging tubig na rin.
3: At lumalami yan, lumalami.
4: Sa nung ang pangbahin, dinikaroon sa to ang mga balita. Uy! Show of force day, katropang Alan! Groundbreaking sa Balay Kalinan Housing Project gipahigayon Local Government Unit Davao sa Talomo Riverside Kalinan District.
3: Ano pa ha kay gatosan po na ka mga pamilya po na maka-avail
4: 630 ka mga kuan households ang gina-welcome ani mga kaigsoonan.
3: Tindagahan na.
4: Mao ni karon ha groundbreaking na para sa Balay Kalinan Housing Project gipahigayon sa Local Government Unit sa Davao. Dito sa may Talomo Riverside Kalinan. Ano yung ginatawag na show of force kung pananglit inaangko nila katropang Alan ang katong
3: bill sa to?
4: Housing bill?
3: Basta kay bill. Bill.
4: Pero ginatawag to siya katropang Alan nga kung ano? Ginatawag na siya o pambansang pabahay.
3: 4PH. Sa 4PH.
4: Pambansang, kung ano na, pambansing housing kuno sa Pilipinas. Kanang Kalinan as bill.
3: Bantalinan nyo humanon ha kay nagsige na mo ginangkunay.
4: So, kini welcome ni
3: Katropang Brix pero dito ya puni sa Talomo River.
4: Talomo Riverside ya puni. Unya 630 ka mga panimalay ang ka mga households ang ma-welcome na ni Katropang Alan para kuno ni sa mga walay ba walay mga balay o gagina consider okay, na medyo
3: na ginapas diri nga backlog katro pang bricks
4: kita makaingon katro pang alan no nga kanang kabus but siguro maingon nato para social ang dating katro pang alan kinabang marginalized
3: nga family. Mga family or sector
4: sa dugang pangbahin dini karon sa duma balita ang regional Department of Agriculture nag-ingon 2.5 billion ka pesos ka pundo alang sa farm to market road sa may Sultan Kudarat giaprubahan na.
3: Wow. Ha? Approve na.
4: Sa to pa sa mosunod ani kato pangalan.
3: Hurot na.
4: Paldo. Paldo na.
3: Okay.
4: Ang 2.5 billion nga paldo instead na pundo.
3: Paldo.
4: Paldo. Paldo alang sa farm to market roads automatic aprobado.
3: Wala na 2.5 ba kadako-dako na mga tropa. Sharon ka na nga di ka mukha pananom ala.
4: Tugpa ni katropang Alan kuhaan og 250 million.
3: Adili ka magasultiana katropang bricks. Kay kini amor jud nga gihatag sa mga tao.
4: Sa mga 2 billion na lang gini.
3: Adili ka may rakay na. Pulang pagari kini nga 2.5 billion.
4: Kay 25 dito sa kuan sa dakong balay. Nga balay sa mga abat tapos sa kuan pod 5% o 5% si Gob 5% pod si Kong unya 2% si Kap
3: agad imi day tigatig si Lidia wala day minimum
4: ang mayor ang mayor day mayor day
3: mayor day ato sa purok leader barangay kapitan
4: sa nungang pangbahin din karon sa itong mga balita sa itong balitang regional druha ka makandidato sa barm elections. Pinili ay nilay kulang ka katropang Alan ang
3: gitaba. Daog na?
4: Daog na!
3: Uy! Yawa! Headlines! Grabe po.
4: Eleksyon nalang gihulat. Daog na ni.
3: Sa ato pa di ay gipirmahan na daan.
4: Gipirmahan na daan. Daan na ni silang, doon na ni sila opisinang daan.
3: Nya kay, nya tuman ito si Juan Garcia, ang kumilik chairman
4: na to. Ingon magod siya. Ah, dali naman kayo siya ni Gawas, ni Bia dito katropang Alan. Kay mura magibutangan og kuitis ang lubot.
3: Oo, iya gani pa istorya. Kanang, Juan lang, kanang, thank you so much. Welcome and
4: thank you.
3: Good luck.
4: Kini kay wala din ni sila yung mga kontra. Si Ibay og si Mastora.
3: Bastora.
4: Sa mga distrito, wala mga kontra katropang Alan. Di, sigurado, daog na eh. Eleksyon na lang kulang.
3: Tato pa di ay. Ayaw na pagdagan. Kaya kumudagan ka, di nakakalakaw.
4: Kaya kumudagan ka, putlan ka nag-tiil.
3: Kung sa may gusto niyo, mga di ka mudagan o kanay mudagan ka, pero magigda na ka.
4: Dagan niya po.
3: Dagan. Nagkakita na ba kayo mga dagan nga maghigda? O di ba kayo magdagan nga magkamang?
4: Sa nungang pangbahin, dinigaroon sa tumabalitang National Philippine Truth Commission, pupahigayon ko na sa ilang unang public hearing karong adlawa, Agosto 14.
3: Uy, pwede na yung Truth Commission.
4: Aron nga, inokomento ko no ang mga abuso sa kaning drug war ni former President Rodrigo Duterte.
3: Buhi pa rin sila din. Truth Commission nga nagdala sa kamatuoran pero ang unod puro kabakakan.
4: Kini laging mga kini doon naman ko yung mga nagpakahilom diri karong katropang Alan nga wag yun mi pagula, no? Kini siguro kini nga mga silence committee ni sila, no? Versus sa Truth Commission. Ang silence commission versus sa Truth Commission.
3: Truth Commission.
4: Tinod lang katropang Alan na di lang siguro mga siguro na pila lang ni sila ka porsyento, no? Kining gusto nga gumikan kay nagsilos lang ba sa sistema sa kampanya ni Presidenta Duterte before or natamaan sila gumikan kay sila ang napuntirya.
3: Ang nagpaluyo sa Truth Commission cause oriented group lang gyapon. Unya sa cause oriented group nga gi-report ito mga katropa nabulabog ito ni Apoy Gyud nga mga close open parenthesis sa report mga katropa sa intelligence fund ni Inday.
4: Moni ni gawas sa nila mga pangalan
3: ni naninood ni sila kay gipangutan na manggod ni kuan dito katong si Ferrer. Ingon si Ferrer nga naman dito ang listahan sa mga section A number 5 paragraph na ito nga na ito gibutan nga under surveillance cause-oriented group kanay occasion diri unya close open parenthesis sakop ni sa National Democratic Front. Gipangutan na si Del Campo kini pang Intel fan ba ni siya pang Intel fan. Okay, pasabot dito mga katropa nga kini mga cause oriented group na pud ni nang lihok na ginis la karon mga katropa.
4: Nang lihok,
3: nang lihok yon.
4: Karon kay gikuhaan na magpundo ang Office of the Vice President di samot silag lihok kay kini bitaw mga lamigas katropang Alan nga naa sa sulod sa kanang asukal tapos gidukdok nimo asukal ni katag
3: og kalit. Katag. No. Nga dali ra kay tapok kag amigas.
4: Samtang sirong ang pangbahin presiding officer Senator Cheese Escudero nagpahamtang og pasidaan ngadto sa depensa o prosecution nga hunong una ang pamahayag sa publiko samtang nagpadayon ang init nga lalis sa impeachment court.
3: Nigawas ang ihang pagka julaki ni kuan jud ni Cheese Escudero diha
4: si Cheese Escudero para nagipakita niya diri karon nga parang patas prosecution og kuan kining defense hunungan na ninyo ng inyohang tinubagay ha diha sa publiko ha. Yes, social media ba?
3: Si nanay, suko man dahil nanay, mamunal naman dahil.
4: Actually, ang unang nag-react ani karon, ang unang nag-post ani karon is ang prosecution na private prosecutor.
3: Si Ligutan.
4: Si Ligutan. Oh, niya tapos sa gibara ni
3: Season.
4: Si ni Attorney Sheila Season ang head sa head counsel sa defense. Defense panel.
3: Kuyog dipinsa si Ligutan dia kay ningon siya nga may pinangalanan ba ko? Minention ko ba?
4: Di, kung kuan pa ni katropang Alan no sa katubang paborito ni mong reels no. Get lost.
3: Get lost.
4: Childish ng imuhang kuan na reason.
3: Ang wala naman akong pinapangalanan eh. Get lost.
4: Yung katarungan katrubang Alan kuan kining binata. Bago lang nagkaog lulipop
3: si Arnold Swasiniger. Referendis na lang. Arnold Swasiniger pa talk to my hands. Talk to my hands lang ni mo. Grabe no.
4: Magani kay wani ingon na si Schwarzenegger katropangalan ng talk to your lawyer.
3: Talk to your lawyer.
4: So mo kini karon ang ato ang mga balitang lokal na regional o balitang nasyonal nga nabati ini karon sa Tobanaguban.
3: Yun. So mosunod mga katropa ang mga balita pod. Sa to ang mga patrollers mga katropa, liberate sa to apod nga palibot ka mga katropa. Sa to apod nga delikatan nga mga balita no, update ni mga katropa kay kini mga pagbaha sa Davao City kuno matud pa. Dili kini angay nga ipasangil tanan sa depektibo nga flood control projects apan usab sa illegal pudding nga mga quarry. Ato ni atangan ang balita mga katropa ni katropa nga Marvin Ibano kay gagapong adlaw doon ay gipresenta ang Office of National Bureau of Investigation 11 na doon sa nadakpan mga katropa nga barangay officials na wala di ay pag wala nilagi paggawas ang barangay officials ang katurang tulog ka mga kwaridor mga katropa operator kunya nakapabuhagay ng information mga katropa nga naay barangay official kundi naghana mga katropa nga nasunog ang mga media kagapong adlaw ay mention din po sa mga paboritong kwarihanan mga katropa labi na kini sa Waan Buhangin i-react po ng taga Buhangin kay niingon sila nga wa man diri giingon ang naguna-una diyan ang NBI gi-surveillance pa diyan mandamay. At tuwas ang delikatan mga katropa ang balita manukad ni katropa nga Marvin Ibano.
2: Live Report.
5: Giklaro ni NBI 11 Assistant Regional Director Gerald Intes nga dili matudpaangay ipasangil sa depektibong flood control projects ang mga nasinating pagba sa Davao City sanglit dakong hinungdan sab sa mga ubang pagbaha ang illegal nga quarrying operations sa kasapaan. Nunot sa baguhay lang niini napailalom sa interdiction operation sa Baysityo Sala, Barangay Malamba, Marilog District, Davao City kung asa tulo ka backhoe ug dump truck operators ang naaresto gibutyag ni Intes nga kini nga ang kini nga mao nga illegal quarrying mo'y hinungdan nga wala na nagkadimao ang dagan sa tubig sa sapa. Bisan matud pa nga hinay ang ulan apan ngalan nga napundo ang tubig sa ibabaw tungod usab niini nga padayong pagkalot ug usahay matungnan nga mag-release og tubig ang water dam rason nga mahitabo ang wala damhang pagbaha dini particular sa may sentrong bahin sa syudad ingon nga catch basin kini nga sagad mabasol sa flood control project ang mga trahedya. Sa karon nagpadayon matud pa ang surveillance sa NBI sa mga identified target areas ng susama nga nagapahigayon og illegal nga pagquarry nga tinguhang mapakgang kini ug madakpan ang mga responsable. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report.
3: Dagat salamat imong katropang Marvin Ibano, kagapang adlaw mo gud katropang Bricks, no, nagapanawagan og kanang press conference ang NBI. Unya ang first report nila nga duna kunoy tawag ani
4: mga barangay officials nga na-involve.
3: Oh, nadakpan po ng mga barangay officials, no, na-involve. Unya kay pagpresenta na dito, siyempre mangutan na gyud ta, excited yun ang mga media peeps ito nga moatong dito sa NBI kay naagoy mga barangay official nga involved. Pero pagabot dito ang ilang gipresenta ang kining tulura ka koridor isa ka operator bakho
4: nya drivers dump truck
3: drivers sa dump truck. So wala gitong mga nagmaneobra gyud sa quarry,
4: nangapangag ni ganin taon tong kuano
3: katuya bitaw na nino napangag man ni ilang kuano si tawo gani bakho ba ni Katropang Bricks, no,
4: nang link sa kuan link sa bakho.
3: Di ba dapat magpasalamat atong gobyerno diha kay ilang gihimo dredging para walay kuan, para walay baha.
4: Sa bagay kung wala sila permit to quarry Katropang Alan, illegal yun ni.
3: Illegal yun.
4: Pero kung dunay permit, di pwedeng dakpon. No? Unya ang quarry pod sa tunay baluan diha Katropang Alan sa 1991 nga Mining and Quarry Act sa Pilipinas. At least nasa mga 100 meters to 100 meters no ang gilayon, or 30 meters ang gilayon gikan sa government kining upper og lower nga kuano stream
3: ng giratsada na lang ni nila
4: upper stream og lower stream lower sa mga stream. Government structures halimbawa tulay. So 30 meters na or 100 meters ang upper og lower stream pwede nga makakwari.
3: Okay.
4: Sa mga government structures.
3: Kasi malumpag, no?
4: Kasi malumpag ba? Kaya makankan man na siya sa gumikan sa kanabang kalot. Mabitaw ng uban nga makwari operators Katropang Alan, maghimo na sila o kanang ginatawag na catch basin. Halimbawa, ang quarry nila na dito sa mauning situation, distansya gikan og dutay mga 10 meters or 20 meters, maghimo na sila catch basin para dito na lang tigkabo. Tigkabo na sila balas dito.
3: Unya kini tanaw na to ani pati mga bato ani nangawaan na. Ang bato ra banta toy musala di mga tropa sa kining hugaw.
4: Pero kining mga quarry operator gid nga nagpasagad na lang pud Katropang Alan og kubkub. Kay baya kung sundo nimo ang DNR, dapat dito lang ika sa tunga magbutang, no, tapos kana mga waste nimo dili na ibutang sa tunga sa tubig kay mamahimo man ang babag. Bukankan man na dito sa ubos og tubig. So imo ginang ipadaplin dapat. Manang ang uban mga quarry operator Katropang Alan, ang kining mga kanabitang mga boulders nila, ilan ang ibutang sa kilid sa riverbank. Para nga makaprotekta po niya sa tubig.
3: Para ingon og kanang ining makakuan sa slope, makaprotekta sa slope niya, dili maglandslide.
4: Dili makakuan ba landslide.
3: Kanang naigitawag nila soil erosion. Unya ningon ni si Ruth Palo kagapon gayaw-yaw. Ingon si Ruth Palo, kining NBI mo info murag true. Ingon barangay officials unya dili di ay kaya nung trabahante ra di ay in town gidakop nabudol media ha ha ha.
4: Di bago naman ko ning atong kuan diri bago nang atong direktor, no, kay kibalo ka Katropang Alan ang atoa in town kuan ang atoa ang kibalo ka katong si nanawag pa sa kuan nato nakalabay nga adlaw. Tingala ko
3: si Albaw, asa na si Albaw ron?
4: Si Albaw parang wata na sa
3: Region 12 na ba siya?
4: Asa siya? Basta kay ang atuang spokesperson si Eli, si Sir Eli tuwa na sa Region 12.
3: Ah, okay. Si Baliti wala ko kadungog.
4: Mo to nanawag siya nga pwede ba ko nimo matabangan og mga media friends diri? Daghan ta diha. Coronado
3: sa Region 12. Natay mga taga Surigao po diha. Nato na diha mga sila Ale Vicente.
4: Region 12 man.
3: Region 12. Diri sa
4: kanin. Nadto si Ivan na Pulunan.
3: Ivan Cotabato area.
4: Na diha ang daghan ta mga friends dito.
3: Karagam nito akong yunona.
4: Kung kining mga pangalan nga kung i-submit si mama, ni panawagi, gamay nga contact numbers diri, tawagi ni, para nga makubay.
3: Gusto ka 150 ka mga stations, napunta. Hindi lang na kanunay. Sige. Napay balita itong hatagan o bagtagan, mga katropa, ha?
4: O, oh, atuhan na ito sa nga katropang Alan, kini nga balita dili sa Tagum, okay? Mm. Bangag ba ni gisgutan ni katropang Larsanyol nga ni?
3: Oy, hilig pa sa bangag, karon.
4: O, hilig pa sa bangag ba? Kanang, ingon pa siya nga, kining bangag, dapat isecure ni.
3: Oo.
4: Kay lisod ning bangag.
3: Oo, oh, kay dapat tabunan yun na.
4: Oh, kay tanawa, ang bangag dunay bata nga nahulog, na aksidente. Abi niya nga bangag lang nga magawasan sa bata pero kini nahulog hinon
3: ang nahulog bata dito. Nahulog ang bata. Oh. Delikado ang bangag mga tropa kung ang bata mobalik sa bangag.
4: Oh, sumala pa sa iyang istorya, nanawagan karon ang Tagum, kapulisan sa Tagum kay kining bangag dapat i-secure kuno.
3: Dapat
4: tabunin. Kay para nga dili ma-disgrasya ang mga tao sama sa usa ka bata nga nahulog dito.
3: Di magsaya-saya.
4: kini istoryahan ni mali ni. Dapat dili ni i-secure. Oh. Ingno ni nga tabunan ang bangag kay iyang balikon.
3: Oh, okay, kung i-secure na dapat ana ilip panapli nila.
4: Oh, dapat tabunan niya ang bangag kay balikon ni Larsanyol. Atong nawaton karon ang report katrupa mo sa balita si katrupang Larsanyol. Katrupang Lar, good morning. Morning, please come in.
6: XFM Report.
7: Nanawagan si Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ngadto sa publiko nga mahimong responsable sa pag-secured sa mga kinalot nga bangag o septic tank. Aromli kayan ang aksidente.
8: Sa residente sa Tagum City na bi kuan tatakan ng alerto na paraanin na ikuan. So dili lang ato gisipon nga na basi na mga bata silingan, so unta ato ang protektahan kung paraan nagkaluta basi magdula-dula sila nahulog. So, na naayo insidente no naitabo. So unta magtinabangay para maiwasan ang naning ng mga insidente.
7: Nagugat ang panawagan human sa insidente ng pagkahulog sa 5 anyos ng batang babae sa septic tank gawa sa wala pa mahuman ng balay sa Purok 3, Barangay San Miguel, Tagum City niadtong Agosto 6, 2026 sa hapon. Sumala sa report sa Tagum City Police Station alas 4:30 antak na sa hapon sa maong petsa. Napalagan ang pating lawa sa biktima nga naglutaw sa septic tank. Gisulayan pa kini og dala sa Bukas Center apan gideklara kini dead on arrival sa mihiling nga doktor alas 5:30 ang takna sa hapon. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang alias Jel, 13 anyos, igsoon sa biktima kalit matod pa siya ng kurat sa diyang adunay nakitang bata nga nagkulob o naglutaw sa septic tank o sa diyang iya kining giduol na sayran nga iya daing manghod nga babay.
9: Pagkauna na kong kita niya, wala pa kay sa akong uniform kay bago man akong eskwela to niya. At kita na kay akong giambak dayon.
10: Lahom din na to biga di, lahom na din.
9: Taga-3.
7: Sigun pa sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay matod pa sa inaan sa bata nga si alias Lu. Gikalintura siya ni Adtong Tungura, nagluto ko niya og saging, kaoban ang iyang anak, apan nalingat siya, og nakagawa sa balay, ang iyang anak, og iyang gituwang ni Adto lamang kini, sa panimalay, sa silingang paryente, apan paglabay sa pipila ka mga minutos, may paibalo ang iyang silingan, nga nalumos ang iyang anak, ngadto sa kinalot ng septic tank, 50 metros ang gilayon, sa ilang gipuyan.
8: Ito na nanayagabot ng mga kaparitihan. Nakuha ang bata pero sad to say na wala yung taon nagkasurvive ang maong bata.
7: Hinoon, luyo sa wala gilaw mang panghitabo. Gitubag sa tag-iya sa balay, ang tanang glastuhon sa haya o pagpalubong sa biktima. Human sila nagkasitel o nagkapinirmahay. Sa aktual nga pagbisita sa XFM, nga to sa lugar na itabuan, gitabunan na ang septic tank. Di nalumos ang bata o aminado matod pa ang nagtrabaho sa balay. Nga nalimtan nila og tabon ang bangag, una sila may pauli. Dugang pag-awag sa hepe sa Tagominos, hilabi na nga to sa mga construction site. Nga dublion ang pag-amping, dili lamang sa kagalingon, apan lakip na ang kaluwasan sa mga tao sa palibot. Aron malikayan ang susamang panghitabo. Walang piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
6: XFM Report.
3: Salamat kini mga katropa nga Larsanyol. Lain pang hagpat mga katropa sa tuwang balitang regional minor de edad samtan human kini maigo sa nabuak nga poste sa dihang nakapabuto kini og pusil ang silingan nga agoy retirado pod nga pulis. Ang kumpleto nga balita manukad ni Philip Oligario.
6: XFM Report.
11: Nagpabilin sa balitang balanan ang 15 anyos nga lalaki alang sa dugang medikasyon human maangol sa aksidenteng pagpamusil nga nahitabo kagahapong adlaw alas 8:40 sa buntag sa Purok Masinadyaon, Barangay San Isidro, Coronadal City, South Cotabato. Giilang biktima nga si Alias Brint samtang ang suspect gila nga si Ruel Eledo Miguel anaa sa hamtong nga pangidaron nga kanhing pulis ug pulos residente sa nasampit ka lugar. Nasuta sa imbestigasyon sa Coronadal City PNP nga samtang gapakaon o binuhing iro ang biktima kauban ng iyang amahan sa dihang nakurat sila sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Milabay ang pipila ka minuto nakabati og sakit sa lawas ang biktima ug nasayran sa amahan nga dunay daghang samad sa lawas ang biktima. Hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga balitang balanan. Sa pagpaklaro sa kapulisan nga konkretong poste ang naigo sa bala sa pusil ug ang mga pitik ang misumbalik sa bata. Ato sa hot pursuit operation, dali nga nasikop sa kapulisan ang suspect nga silingan ra sa biktima, kundi indi kabutyag nga adunay kaning panagbangi ang retiradong pulis ug amahan sa bata. Na-recover sa mga otoridad gikan sa suspect ang usa ka arms core rifle, usa ka arms core .45 caliber pistol, usa ka magazine ug 8 ka buhing bala. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Coronadal City Police Station ang dinakpang retiradong pulis samtang nagpadayo ng imbestigasyon kauban na South Cotabato Forensic Unit kalabot sa baong insidente. Mga katropa, ayaw kabalaka sa init ka panahon. Mag-Clear Skin Herbal Soap na, aron kanunay glowing ang skin. Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
6: XFM Report.
3: Nagkasalamat kanimo katropa nga Philip Olegario, mga katropa. Ato ang oras doon na kita 13 minutos na palabay si kala 7 sa Buntanga. Ato sa sayron mga katropa, ato ang mga news trends sa kanong mga oras sa kagahapon no, si Vice President Sara, suportado ginya ang manghod niya o kining magulang no? Nga si Pulong, kay magulang niya si Pulong mga katropa no? Ang taral sa kaso sa korte ni Pulong mga katropa, iya kini nga gi ubanan.
4: Ubanan niya?
3: Oo, makita na to dito mga katropa. Banga si Pulong, ningon siya og kanang wala siya nag pagkanaog siyang plea, kay tambag siyang abogado mga katropa, nga ayaw na lang kanang kuan, let the court na lang decide og kanang di ka musulti, guilty ba ka or not guilty. So, miuban si Vice President Sara Duterte sa iyang igsoon na si Davao City First District Representative Paolo Duterte sa arraignment nining Hoybes mga katropa kapo ni, no? Giatubang ni Representative Paolo Duterte ang kasong grave threats. Katuning panahon nga iyahang ipikto santong bugaw gani kadumdum gani katubang oh. Rich.
4: Before election man eh.
3: Mm. Mm.
4: Onya. Yan ang issue ni siya eh.
3: Oh, nya iyahani nga gi dunggab-dunggab ug kanang pulan sa kutsilyo. Oh. Ang gikasok ano to ni Pulong kay kini laging trafficking nga issue.
4: Oh.
3: Oo. Oh.
4: Naay mga bisita man siguro to siya nga mga pangtagaan og babae.
3: Mm.
4: Nya tapos mao ning kantidad nya nikalit lang kamahal.
3: Ayan.
4: O pagkahibalo niya nga, ay, kay Congressman Pulong din, ito na yung kwarta.
3: Jack up, jack up.
4: Ito ako na gadagan ni kwarta, Congressman Pulong.
3: O niya, daghang kayong mga gipang kuwan dito, gipang
4: linyada. O, oh, karoon din ay katropang alan kay kuwan man din, para bang human trafficking man din iya. Kay Moraga, nagapambugaw siya mga babae katropang alan, di po na siya maayo. Oy.
3: Nagapambugaw mga babae, katropang mga babae hanapod, basin o ka ng disgusto po ito nila.
4: Maayo. Maayo ba na katropang alan nga pananglit, kuan ba, ako bugaw ko, niya, nakoy kinitaan, gihabhab na ko ni nga, pinatulo ang singot ni sa uban. Di ba? Uban na nito, nagatulo ang ilang singot nito katropang alan, gaugaugha pa sila niya. Tapos sa ikaw, mainin mong habhab.
12: Pinawa!
4: Aga po na ng istorya.
3: Kini nga bugaw nagipailan ni kaso nga kining human trafficking pero gidismiss na kay wala ang dismissal kay kuan provisional dismissal kay wa man isipot tong tulog ka mga complainants. Siguro pag ingon dito ni Buyeng Remulla nga wag na lang kayong isipot kay ang mas gwapo ani kanang siya ang magpadayon sa pag file o kaso kang Pulong.
4: Personal na ninyo dito at balik dito sa kuan, balik dito sa Davao.
3: Balik na magdabaw.
4: So, mauni karon nga grave grave threats ang iyang gi-file diri sa Davao City katropang ngalan. Ining si kuan man ni si Patria ba to?
3: Patria.
4: Oh, ang pangalan sa negosyante nga negosyanteng bayi.
3: Negosyanteng bayi. Nga labi to kung si negosyo ana.
4: Si Kriston Jan Patria. Oh, ano?
3: Ang iyang negosyo kay Laman. Ngunay tigpamugaw man.
4: Ang ato diri karon gitagaan na to kuan, gitagaan na to og explanation kay negosyante magkukuno ni.
3: Oo, oh, yan. Oo.
4: Oh. Unya kay ang sa kaso diri ang sinugdanan ni bayi man. Oh. So, negosyante ni siya bayi.
3: Abigyan ako kung saan nga klase nga negosyo na. Restaurant ba na? Or bar ba na? Wala mo po di ay. nibalik na ang well-known nga negosyante sa Davao City. O mo ka dungo gano'n niya nga unsan niya mga negosyo. E kung nakibawa pa lang dito ng mga gwapa din na iyang mga negosyo di ay.
12: Pinawang!
4: Diba, kaya ito katropang alam, mama ni Permintin ni mong bisitahan ulit tao pagka diha dapit sa mayo, yung Gurino.
3: Wala ko kaabot diha.
4: Yung Gurino ba to? Kining Ramon Magsaysay Avenue.
3: Sa Ramon Magsaysay Avenue, wala diha pong ko kaabot diha. Wala. Di Gaspira Diyog ko.
4: Huwag diha kaabot dito diha. Katong
3: nga, doon sa Bumbo Radio ni mo sa una gani.
4: Katong nadungog nga kuan, katong nadungog bang kuan da to, kanang kasagingan.
3: Hindi ka kalimut ato katropang break.
12: Sino?
4: Mao ni trabaho ani niya. Kung ano na ilisa na gid ito, na ilisa na gid itong dito napita kadto pang alas
3: wala may. Wala na to.
4: Nasa Lizada Lizada Street.
3: Lizada Street diha sa may Uyanggurin. Onya kauban na diha sa may Apollo diri sa may Doldol sa Bumbo Radio na ni Bricks.

0: Ya kini nga bugaw dia, iya harap tanan.
1: Og imo lang gitong kuan, imo lang magi kabuangan og sulod bisag di ko ka gusto dito ka trabangalan. Inigsulod nimo dito, wala na na paklasta na kay si Tony dito, si Anthony dito. Nangyugpos na si Anthony.
2: Nangyugpos na.
1: Murag naghulat o kanon sa mo, kuan ba, mo bundak ang ulan.
2: Mo down ang bandila.
1: Tinimutang na ba si Anthony Aliada ron dito sa kuan sa may magsaysay?
2: Ay, sa pansalan si Anthony, ha?
1: Magsaysay sa Damo si, del Sur, sa Kialig.
2: Ah, magsaysay sa Kialig. Kuan sa ito, PIO?
1: Siya may CIO? Hari-hari dito.
2: Provincial Information Officer.
1: Siya may Information Officer sa Magsaysay kay Mayor Davin.
2: Kao ba na ako na dati sa Mindanao Times na, ay mag-inom nag beer diha, alas 6 pa lang daan, hot doon ang isang ka-beer, alas 12.
1: Migo ni kayo sila ni Kwan. Migo kayo ni sila
2: ni... Sima ra nito?
1: Kanang Kwan, kusok po nito mo kuan, no? Kusok po ito mo inom mo kanang beer bitaw?
2: Oo, kusok ko isa ka butilya sa 5 ka-oras. Kaya... ang presyo mo daw sa beer daw, murang po gisa ka case. Okay, dito tayo mga katropa, Benindot ni mga katropa. Mindanao, ilan taong nga dako o gikatampo sa katukuran sa Pax sa Silica, mga katropa. Ato aning, mga ato sa nambiyaan ng bugaw. Sorry, ako mga katropa, why resibo ha? Nakuha lang ko na siya ka ng mga side beat ng mga, kaya kinimagong tawanan ni mga katropa, kinahanglan yun po ni Siron kung sa yun negosyo na. Ito sa mga katropa, be, kaya ang Mindanao, gilantaw karon nga dako og ikatampo kuno mato pa sa katukuran sa Pax Silica. Di ba sikat ning Pax Silica nga issue karon katropang BRICS. Tungod kini sa daghang nga deposito kuno sa mineral sa Mindanao, gilauman nga dako ang papel sa rehiyon sa kalampusan sa Pax Silica. Usa kini ka inisyatiba sa Estados Unidos mga katropa, yun sa balita mga katropa gikan ni atong gikuha sa Mindanao si Rodolfo Alama. Usa ka inisyatiba no kini sa Estados Unidos o sa US of A nga nagatumong kini sa pagsiguro sa supply sa mga mineral nga gikinahanglan sa semiconductors, artificial intelligence o uban pa nga mga advanced industry. So ito nasakpla nasabtan diri katropang BRICS no nga ang kining Pax Silica wa pagay ta ka kutlo kay gunsa gyud ni mga tropa mga AI kuno matud pa kini nga mga nadiri ang mga human na robot sama ang diri manggod nga makahimanan matud pa available diri tanan ang mga minerales sa Mindanao. Unsa man ni ato mga minerales diri mga tropa ingon diri ang strategy o kining inisyatiba naglakip kini og dagko nga pamuhunan alang sa pagtukod og mga mineral processing hub sa Central Luzon ilabi na sa kapin 4,000 ka hektaryang luna sa New Clark City daraw. Matod ni Mindanao Development Authority o Minda Assistant Secretary Romeo Montenegro. Ilang gituki kung unsaon pag-apil sa Mindanao sa Pax Silica ecosystem kung kini magsugod na sa operasyon. Tato pa, kita diri mga katropa sa Minda, nagtuo na ta. Unsa ta, paunsa ta makipaglambigit ito nga muin kampo na nga tuwa po, dumaila po na nga tuwa ang isla sa Mindanao. Karon kay naaman diri ang gibutyag mga katropa, 90% diri sa Mindanao mga katropa, nickel, ore, nata diri. Napo diri mga katropa ang gold, napo diri ang copper. Pagkadatua din nato katropa ang BRICS.
1: Mabita na nga kanya ito katropa ang Alan, no, nga naglingkod ta sa mga mineralis, kita din naglingkod ta sa mga mineralis sa Mindanao. Abunda ta diri, dunahan ta diri. Hindi na dili ta pwede nga madaog-daog sa kinibang itawag nila og Imperial Manila. Itawag sa mga amigo na to kaniadto nga mga realista katong pangalan Imperial Manila.
2: Unya ang kini ato amagod pod nga isla sa Mindanao dita mabili dita mabitin no. So buot ipasabot sa Minda siguro ani nga kung madayon ni Pax Silica dili maglisod sila og kini mga kagamitan og asa mangita kay kita maka-provide ta.
1: At least kung madayon ang Pax Silica, Estados Unidos naman ang nag-promote nagkuan ani, nag-propose ni ani. Ato pangalan, at least mahurot na nga to ang mga minerales sa Mindanao.
2: Mahurot, mahurot
1: na mangina. Ana mo nang mabindla na lang kita diri og gawa na lang yon. Kay mahimo na lang kita mga trabahante ani katro pangalan ngadto sa mga langyaw nga mga kapitalista.
2: Pero dako pa na istorya hono ng Pax Silica ha, gadaghan kayo mga consideration diha mga tropa.
1: Inindot pangulo tani kay kita ni on sabay share ani karon sa Mindanao no kung pananglit ingon ani basin uga mahitabo nga giraho na po magiragira na po ta kay di na po yung mga

0: Mubabag sama sa kini bang kuan katro pangalan ba sa Mindanao ba kining gilugan nga oil source, no, di ba? Kanang kanang lake diha.
1: Mm-hmm.
0: Sa kuan Mindanao area nga mo ni kuhaan ng tawag mga fuel mining fuel mining diyang napita. Mm-hmm. Pero gilalisan dili di pwedeng kuhaon na rin yung diretso kinahanglan. Mm-hmm. Doon na may bahin.
1: Doon na may bahin. Ano, dito dapat mong pabitin, di ha? Ito yung pikas bahin. Mga ato sana nga ipadapin ka tropang bricks, ha? Kaya layo pa kayo ng Pax Silica. O niya, tapos ang Minda, nato diri mga tropa, pinagi sa kay Assistant Secretary nga si Montenegro, nag-ingon na nga, we are ready. Nga ito mga gold, copper, o ka ng kwandiri, nickel, pwede na, dili na ito ipa-process abroad. Din na ito ipa-process ni yung mga katropa sa kining kwan, Luzon na lang. O kita po yung mag-enjoy anin.
0: So, kining nahita po, karoon diha katropang alan, to ani padulong sa China dapit eh.
1: Oh,
0: okay. Karoon, na po yung mga mining di dapit sa May Davao Oriental. Daghan na po kayo mga dump truck na nagpadulong dito kay para manghakot kuno kanang mga minerales. Ikarga ko ng barko. Asa padulong ang barko? China.
1: Ayan, sa China. Oo. Nainungutan na diri katropang bricks, nag-live ba ito sa Bullseye? O, hindi nyo makita.
0: Nag-live po eh, nag-live. Oo, makita na ito diri ang gwapito nga si katropang Alan na o si katropang bricks.
1: Masigo. Okay.
0: Ato sila sa Kuan, ato sila sa XFM.
1: Ang ato ang mga Kuan ba? Ang ato ang Kuan karon gina-control sa tagaroon ni Mita mga katropa. Ha? Kaya dili tayo na makita dahil ninyo. Kaya doon na tayo mga pipila ka mga ayusuno lang good. Si Mita, kung na ng mga naay mga bullying, kung naman pa, pero ka na gani, maghubo na gani, atubangan sa mga tao, gani, di man lagi, badlungon.
0: Ana, wala. Di nila kaya na. Di nila kaya. Pero ka na nga, nakakot diha, ihan nga, badlungon.
1: Kaya nata sa XFM, itype na lang ninyo, kaya ang uban ko, nagatang mga katropa, ang pop up sila hang.
0: Pwede na nila, tuwan sa ilang Facebook, itype lang diha karon sa, kung ano, sa search engine ang XFM Davao Katropa Digital. Diha, makita na nimo ang 89.1 XFM Davao.
1: Ayun. Og sa pikas bayan mga katropa, last ato ang hatagan pag dagat sa ato ang news trends. Oy, ang sityo electrification program sa Nordico nagapadayon kani matud pa. Tuyo kini sa mga hagit nga papahaon lagi kini sa pribado nga supplier o kuryente. Wala silang papatandog mga katropa kag ato mga bukirong area, lain na pud ang ilang napasugaan. Na ato dang tanawon ni asa dapita ni mga katropa ni ilang napasugaan, bay katropa nga Royce.
2: Salamat Nordico, salamat sa among barangay captain nga may nanimkamot alang sa among proyekto nga kami kasuga na makapatunog kahayag ang matag-usa ka panimalay nga nahimong beneficiary ni ining tanan. Daghang kayong salamat yun.
1: Ayan, so kung atong sabto mga katropa, no?
0: Kini mga nagtindog diri katropang Alan, purely one of the kuani siya, contributor para sa kooperatiba nga
1: membro konsumante ang tawag nila na, membro konsumante.
0: Kay kini nga mga tawhana ni kuani kanang sila nag-serve sila kagalingon.
1: Kada siga kaabot ang kanang sityo electrification program, kuno na mga dili wala gani mga poste gani katropang bricks. O niya ilaha kining napapustihan. Kay kung ikaw manggod pribado ka, ihapon mo kuno kung pila mo kabuok balay diha. Matag poste dako kay na siya og kana ganing konsumo. O niya kung alkansi ko diha nga magpasuga ako niya tapos alkansi mi diha, system loss na. System loss na siya.
0: Bayaran na po na sa ubang mga miyembro sa mga tao.
1: Mo na nga dili mahimo na sa kining private supplier. Kay daghang kay mga system loss ya ilaha kini nga ipatang o sana ipakal dito sa mga subscriber po nila. So sila karon ang programa sa government manggod through by the electric cooperative apil manguna kay mo subsidize manggod na ang government. So sila mo gasto sa poste, sila mo gasto sa kuryente. Igo na lang sila magpa-subscribe o kaysa tong mag-subscribe din na mga tropa, masugaan kini mo nang gitawag nilang sityo electrification program. Diri sa Davao City ang DLPC doon na sila bag-o lang, no? For the very first time dugan na dahil kini nga ang pakibato, wala nila na sugai mga katropa. Katong nag-apply sila extension sa ilang prangkisa, gidali-dili nila pa suga ang kutaba pakibato. O niya, kung wala nag-apply prangkisa o extension sa franchise mga katropa, mato pa sa mga taga-pakibato, salamat na lang kami nga sugaan kami nila sa ilang sitio po nga electrification program. So, padayo na, DLPC. Di lang kay for the sake lang na nag-apply mo sa franchise. Padayo na, kadaghan pa dayon nga, daghan pa di ay nga mga sitio na to diya sa kabukiran. Wa paghihapon di ay kinisuga. So, too much salamat mga katropa. Sa mga kinaglangkob sa to ang mga balita karong orasa sa programa nga Bullseye. Kung sa may mga issue na itong Tagalog, magtagad karong katropang break sa itong pagbalik.
0: Oh, ito aning balikan og hisgot may kilambigitan kini karon sa kuan. Kini bang pagpangutang sa tuang gobyerno sa Pilipinas para sa healthcare. Dili ni ingon nga ang EDB or Asian Development Bank nag-aproba og 750 million US dollars para sa Pilipinas nga libre. Bayra ni sa mga Pilipino pero nakaayo ba kini? Unsa ba mga isyu nga naglambigit diha karon sa kinibang ginatawag na healthcare services alang ato sa mga Pilipino? Kana unya nga atong hatagan og pagtagana. Samtang nga diha paputay usa sa mga hisgutan karong adlawa mga katrupa no. Usa na diri karon kinibang nag-ingon ang kuwa nga doon na may findings ang kuwa karon, may labot diya karon sa kinibang confidential fund nga 125 million nga to kang Vice President Sara na nahisgutan ni gumikan kay one of the parcel ni sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund nga gigasto kuno niya ang kwarta in 11 days. Now, responsable o liable bakaha ang ato ang vice presidente ani. Kaya sa ilang finding manubag man daw ang presidente ang vice presidente. Pero sa tuong nadungog dito nga gigasto ang kwarta para man day gigasto ang kwarta tuwa magiday ni sa na dapat magiday ni sa mga tao. Kaso lang kwan baka nang wala kuno na appeal o makonsider nga ang galastuhan sa confidential fund.
1: Yan.
0: So, ito na nga... Ito na yung hatagan o pagtagan.
1: Himayon, unya, ha? Unya, inyo ha mga mensahe, mga tropa, amo po niyong hatagan o pagtagan sa ito ang pagbalik. Sabi na kay ubay-ubay na po ang nag-greet na ito, direkaro mga tropa. Bernis, mangkaroon, pinangga namo tamo. Yan, tamog taas nga panahon sa pagbasa sa inyo ang mga mensahe. So, padayon mo sa pag-like, pag-share, pag-follow sa tuwa karon nga Facebook page account ang XFM Davao Katrupa Digital. At nung oras, mga katrupa, alas 7:30 na.
3: XFM. Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. bisita ha sa Facebook Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
9: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
10: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mac Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka. Bibingka.
3: Extra fresh. Kaklarik sana.
11: Exciting.

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available

0: SSDs Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan. Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Bullseye.
4: Nindot yun nang ikaw gilab. Paghilom jubit. Bahala ore mo riya. Ayaw mi apil-apilaan ng lab-lab-lab riya. Glab na ron, glab. Bita mga katropa, good morning. Ito mga nagapag-greet ganina pa ning buntag sa iyo, katropang Bricks. No?
5: Kining ato mga kaigsunan karon nga namati, way puas nga pag sunod karon sa XFM Davao. Good morning kay Ma'am Jing Pigarido. Si inapisa good morning ninyong duha ka mga ambungan katropang Sir Alan Abayso ug Sir Ronnie Bricks Flores
4: ug mga ambungan ba kay di ka kasiguro na uba.
5: Di ka kasiguro lagi basig kuan na kanang maganda mga magaganda.
4: Basindi ka lang ambungin.
5: Iyon po si ma'am, iyon pa niya nga ang ating leader, parang ating administrasyon babago-bago. May hugot si Ma'am Jing.
4: Tama man po kay unsa ba yung slogan karon ni PBBM, di ba?
5: Bagong Pilipinas.
4: Bago mang Pilipinas, di ba?
5: Nabago yung Pilipinas sa tinuod.
4: Tinuod eh.
5: Kaya kaniadto ang tubig baha katropang Alan tagaliog karon sa katuhod niya. Di ba ko?
4: Di ba ko? Ayan na siyang tama na decreasean.
5: Na reduce gyud. Ingon po diri karon si ang ating weather parang ating administrasyon pabago-bago lagi daw ng si Ma'am Jing. Si Sir Harold da Salang watching gikan sa Purok. 3, kamansin nyo, sambog nyo, Korea sa Davao City. May buntag ninyo diha.
4: Okay, natagagan nyo, Korea ni.
5: Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas, may buntag katrupang Sir Alan Abayso, Sir Bricks Flores. Friday natong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental.
3: Good morning!
4: Negros, ha?
5: Tubuhan ba ng Negros Oriental o Occidental tong katubuhan, no?
4: Occidental.
5: O katubuhan ng mga Ilunggo. Kining Oriental, mga Bisaya ni Dire. Portion po sa Negros Occidental, mga Bisaya man.
4: Naanay sa Goldia.
5: Kay doon may sa San Carlos, di ba? San Carlos, dayon na pagtabok, ana, dito na Toledo na, Cebu na. Unya, si Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. May buntag ni mo Sir Brando Santisas, no? Happy listening ninyong duha diha ni Sir Randy Santisas. Si Raxoman de la Piña, God is good all the time. Always take yes to health product, mga katropag yun. Yes, tinood na. Gani gahapon akong giduaw si Doc CJ Nidroda sa iyang clinic. Guwapo ilang clinic dito sa Tagum, katropang Alan. Nya, kuwan ka ng habunggaway na kaya sila dito.
4: Luwag-luwag yun dito, no?
5: Wellness sa pharmacy dito, sa Tagum. Okay, padala na ako, ipahiling na ako, anak ko.
4: Gidala yun dito sa Tagum City.
5: Dito na ako gidala.
4: Labumitag na siya, Luis Martes, dali, di mo gamad to.
5: Si doktor nga, nakabiyahe nung kadris da, sa Tagum. Sa gusto, ingon po ko nga, gusto mapun may maglaglaag.
4: Lahay magutong online nga, kaniganing consultation.
5: Pero dire, live man to siya dire, naman to siya dire sa ang presence niya.
4: Lunes ug Martes.
5: Lunes ug Martes sa Davao. Mana si Doc CJ ni Droda na dito. Maayog gid ining magpa-kuanta ka tong pangalan, magpahiling po ta ni Doc CJ. Kay may balaan nimo unsay dapat imong alikayan, basi naghinobra na ng imong hab-hab diha.
4: Lagi niya. Tagaan ka ng formula sa kung saan produkto imong gamiton, nanay formula.
5: Okay, kadugayan imong hab-hab mga katropang Alan, no? Kung tagsakakap ka nga rice, lami pa man ihab-hab, dugangan ako isa ka rice, bi. Anton, maabot na po kag tulo, na. Naporti na mo nang matingala ka nga, di nakakakita sa imuhang tuhod. Kaya dako na kay imuhang tiyan.
4: Kining imuhang, niagi ka kadaganing kanang ukab ng imuhang tiyan katropang Bricks, no? Murag munipis imong tinai.
5: Bitaw? Unya, pagamian ni mo og kalit ang imong pagkaon katropang Alan, kabuhion ka?
4: Kabuhion po ka. Oh. Murag na, kanang panuhuto na kay ka.
5: Unya, di ka katog. Kanang ini kagabi, murag sige na lang kaga ligdas-ligdas katropang Alan. Ay, kay, nade kulang. Kinahanglang ide kag busog. Si Sir Tristan na White Gulay, good morning ni mo, sir. No, may buntag ni mo diha, Sir Tristan. Si Elio Asoy Bamuya. Mayong buntag, pa-shout out sa Bamuya family, Verdi Flor pamilya, family diha sa Davao City from Palawan po. Sa to mga taga Palawan, kumusta mo diha? Daghang pagyapon nakabikini dito katropang Alan.
4: Sa Palawan.
5: Oh, sa Palawan.
4: Marami bitaw dito, no?
5: Nasa Libalao dito nga bawal magbikini ang mga babae sa in public view. Ah, manulog na maganig mall.
4: Wala na eh.
5: Oh, manulog na maganig dito sa kining ginatawag na mga
4: baliktad na lagi ron ang
5: grocery mundo. Grocery store dito sa Palawan.
4: Ang mga babae karon manggod, pag moadto na sila og kana ganing daplin sa dagat, magsuot na sila sayal nga taas kayo.
5: Oh.
4: O kana ganing parang pang Mexican na nga sayal gani, katang na bulak-bulak.
5: Oh, kanang murag Hawaiian.
4: Hawaiian, oh, oh. Taas kayo. Pero mga tug mall, magpa lang
5: magbikini na lang. Tupis. Okay, magbikini na lang sila doon. Naanad naman po mga tao dito katong pangalan nga Pirminti, murag wala na lang sila haba. No?
4: Kita raman yung taga Davao ang abubuan kayo. Okay. Mga tulito, masigduko-duko.
6: Pinoa!
5: mga pando lagi.
4: Lain man ta.
5: Taka raman tanaw.
4: Mailahan man ang taga Davao dito kasi sila kadagma.
6: Pinoa!
4: Mabalik liyog.
5: Kung nadala pa ni mo yung mga asawa, hagbayat ka ng latiguhan na kagbakus ba?
4: Sila dito, maragula lang, di ba?
5: Maragula lang sila dito. Naman sila balao dito nga, bawal kuno na isuot unta dito sa public area.
4: Yeah, dito sa Surigao lagi ba? Sa Surigao, Siargao.
5: Siargao.
4: Siargao, yung mag-skateboard mo itong mga nag-topis dito.
5: Oo, lagi. Manang inikahapon daw dito, muraga... nahimo ng destination no ang kining street nila dito.
4: Ang kining kalsada dito mga katropa mis agianag sa kanan. Maraman agiana naman lang kada mga nagtupis.
5: Ang mga tao dito naanad na katropangalan mura paliwa na lang na sa ila. Kita kay kining mga lugar nga muraga
4: Tagaw. Ang tawag na Tagaw.
5: Kada bang naatas kumbinto kanun na nakas simbahan kanun ay katropangalan muraga.
4: Magalitan ka sa tentasyon ba?
5: Ang imong ginatanaw dito ka kanang nagsige karag basa o Biblia. Matingala ka pag abot to unsa man ni gingharian sa langit ni o langit-ngit na ni.
4: Ingon ka nga Ginoo ipalayo ko sa tentasyon. Karon makaingon ka dito mga tropa nga Ginoo ang dami akong mga mata nga makapiyong ko ani mga butanga. Pero pag abot anang aktwal na Ginoo one times lang piyong sa imong mata. Ano nung kapiyong sa imong mata maglain na ang Ginoo na may papiyongon sa imong mata.
5: So si Sir Raxoman de la Piña, good morning mga katropa. Sir Alan, Sir Briggs, Sir Briggs, always watching your program. Bullseye, Ronnie de la Piña of Mawab Davao de Oro. May buntag ni mo diha, Sir. Unya si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Briggs og Sir Alan, may buntag po ni mo Sir. Si Tomas basta sa Suroy-suroy, kuya po ninyo ang apelido katropangalan.
4: Kana, di yun ang masaag na.
5: Di yun ang masaag, si Sir Tomas sa Bastasa Suroy-suroy. May buntag ang mga tropa, nganong barato man ang atong baboy, ang pagkaon sa baboy, mahal man kayo. Muna yung problema. No, nga, part and parcel siya, sir, sa ay katingala, part and parcel siya sa, unsa, Bagong Pilipinas.
4: Ayan.
5: Si Alan Cañete, good morning katropang Sangay og Sir Briggs sa may buntag ni mo Sir Alan Cañete no? Sa Cebu ni sila o Davao City?
4: Murag diri sa Davao City na
5: Davao City.
4: Nagadaog gani wala.
5: Nagadaog man dinhi noon, bago ra man dinhi nagclaim sa iyang daog.
4: Nagclaim ni siya og Santon Gold.
5: Si Ma'am Nita Valderosa kay taga Buhol gini pero tuwa ra sa Canada. Ma'am Nita, mayong hapon ni mo diha Ma'am Nita sa Canada, no? Ingon pa niya, good morning Sir Alan and Sir Briggs. May buntag po ni mo diha, Ma'am Nita. Si Gloria Malala Apelo, iyan ang gisir, no? Si Archie Sinulitsak sa San Rafael Baliti, Davao City, always monitoring sa stasyon. Okay, ni mo inindog.
4: Kana.
5: Monitoring yun kanunay, ha? Si Guniti Muradyo, basing mudaga na. Unya, paminaw diha kay nami ihunghong si mga unya. Si Gloria Malala ingon sa good morning Sir Alan abay sa in Sir Briggs sa Flores always listening Bullseye have a blessed day from Bayugan City.
4: Taga Bayugan eh.
5: Si Ma'am Karina TCL to our power tandem Sir Briggs og Sir Alan good morning sa inyo og sa tanang katropa.
7: Good morning.
4: Good morning.
5: Yes. Ma'am Karina may buntag ni mo ma'am.
4: Okay, sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 sa Radyo Gyud ha. mayong abuntag na lamang natong Lampurna surot. Napuntoy nag text diri. Ang among text hotline mga mga tropa para at least malamang kamo makakuan mo no. Magnaatay pinabtik nga pa-promo karon mga tropa, ganahan mi karon mga tropa, kadaghang kape diri ato ang ipangamit niya ha. 0969-3-0537. Unya, tapos na ato'y nagminsahe diri mga katropa, no? Si 6559. ODM katropang Alan o Bricks, kanunay gyud ko naminaw sa XFM. Wala gyoy ayo ato ang spokesperson. Lami pa amigasan si George Pandoy ni sa Santa Cruz. May buntag, harapin pa amigasan yun mo mga katropa, no? Good morning katropang sangay o Bricks, si 5563. And maayong gabi, kagabi pa rin uban din mga katropa, no? Nagkita mi din, nagsimba si Sarah sa amuang simbahan. Okay, so swerte mo niya, kaya diyan nakaanak si Inday Sarah sa inyohang simbahan, nagsimba. So mga katropa, dirita katropang Bricks, no? Kaya sinigurado na yun ni, kaya nanay yung go-signal ang EDB, no? Nga ang $750 million nga loan alang si katulong sa program sa Build Universal Health Care Program sa Pilipinas. So pasabot ani mga katropa, nagkapangita sila pamaagi karon nga makapundo-pundo ta og kaning ato ang healthcare mapunduhan. Kaya di man lang ni kaysa public appeal diri ang private. Labi na ning ato ang sa universal healthcare katropang Bricks.
5: Nalipay ta ni actually katropang Alan, no, kay actually ang headline klaro kay nag-ingon ba nga ang EDB nag-approve ako no, naghatag ng go signal para sa 750 million na universal healthcare. Abi ni mo og dili ni utang, pero utang ni mga katropa. Ingon pa sa Asian Development Bank, ang 750 million nga loan gini ha. Alang sa ikatulong sub-program sa Build Universal Healthcare Program sa Pilipinas. Kini katumbas kuno ni sa 43 billion. So magdepende kini karon sa exchange rate, no, kay basin og
4: 60 ta karon ako ibutang base 60 ha. Niabot siya og 45 billion. Unya with interest na katropang Bricks.
5: With interest.
4: Okay, basta utang
5: libre ng bangko. Interest mo gina. Pila interest ani mga 2% or point something, no? Porsyento. Pero kining Asian Development Bank partner magini kanunay sa utang sa gobyerno labi na sa Pilipinas. Okay. Now, sa balita nagingon nga ang pundo gitumong kini sa pagpalig-on sa sistema sa mayong panlawas. Og kinibang pag widen pagpalapad, no, sa patas nga access sa kalidad nga serbisyong medikal alang ngadto sa tanang mga Pilipino. Apila din ang mga programa ang pagpalig-on sa PhilHealth coverage, kini PhilHealth, no? Primary care, emergency services, dugang pa din karon nga mga tambal og ingon man ang higdaanan nga walay ko
4: payment. Ako na ko question din nga tropang Bricks ba kay di ba nanubra man ang kwarta sa PhilHealth, bawion naman gani ni kuan?
5: Rapdikto.
4: Nya nganong mag-loan pa man?
5: Mao ni problema karon kay nganong mag-loan pa katropang Alan. Daghang mga nagapangutana ana sa publiko.
4: Sorry, buhaton na to tong gi pundo na to dia.
5: Kay gikuan mo gudto gina di ba dunay Maharlika investment.
4: Maharlika funds na to investment. Wa kita kabalog na ginansya ba to gwa no?
5: Nagran na ba to o wala ba? Kay wala may wala may update ani karong katropang Alan ni kalit maghilom. Mura man og linaw, mura mag baha dito na pita sa kuan sa Manila. Nga nikalit og kahilom, do na bay investment, do na bay mga investor nga ni come in sa Pilipinas. Unsa ni nga mga investment nga ilahang gisuod diri sa Pilipinas nga gitugbangan sa Pilipino, Philippine government. Pinaagi sa Maharlika fund, investment fund. Now, ang pangunta na lang din karon, unsa bay advantage sa ani karon dai? Unsa makuha ni sa mga Pilipino? Of course, ang makuha ni para sa mga ordinary Pilipino ang mayong serbisyong medikal.
4: Gana, oo. Para mo nabuta mo din ang mga tropa ba? Nalibog ko aning kadyot ba kay para ni sa pag-build sa universal healthcare program sa Pilipinas. Ang atong mga sources mangod sa UHC mangod ni katropang Bricks ba? Universal healthcare. isa sa mga sources na to diri ang gaa, no? Isa sa mga sources diri ang kining pundo gikan sa PhilHealth mismo, contributions no, sa mga tao. Isa diha ang katong syntaxes kaning
5: gikan sa mga ilimnon.
4: Ilimnon o kini mga sa kanang tabako, no? Mm. Anya apil po diri ang kini mga national government subsidies. So, buti pa sa butaan, kini mga ahensya ha, budget gikan sa GAA, gipunduhan na. Budget gikan sa PhilHealth, mga tropa, kay para sa UH, ang PhilHealth muhatag og budget para mapunduhan ang universal healthcare. Kinay pundo ang PhilHealth. Nalibog ko nga naman nga mangutang ta para ipundo sa PhilHealth, para ang PhilHealth muhatag pundi nga to sa UHC. Sa to pa, wala kwartang PhilHealth. Asa na itong contribution di akaron?
5: Di, wala pa man nauli ang katong kuan, 69 billion bitaw. Wala pa nauli. Kay punduhan pa man to sa kuan, sa GAA.
4: Oy, dali ra kay kikuha niya, dugay iuli.
5: Kay, mabitaw itong gina-question sa pipila. Nga naman nga gikuha ninyo in cold cash ang kwarta dito sa PhilHealth. Nga contribution kini sa mga miyembro, parcel niya ito, inyong contribution sa gobyerno, isip counterpart. Sa pondo sa mga Pilipino. Ingon man sila nga wala man sila gaingon nga nagasto na. Kaya gusto ang dato nila katrupang alan, kung unsay mo nakuha, ibalik po ni Mug Maunay. Ano, i-appeal pa man ni Karo sa GAA? So,
4: Korte Suprema na nagsulti ha, nga ibalik. Nga naman nga wala mabalik ang buo. Asa nitong katong pahat ato?
5: Kay 89 billion man to ilang gikuha katropang alan.
4: 89 billion na balik ang 60 billion
5: lang.
4: 60 billion. So napay balance of mga 29. Asa naman ang 29 karon?
5: Manay kuykuyonon karon kung unsa. Kay una man to nga nakuha nila is una is 20 million.
4: Ibalik na mo by tranche na lang.
5: 20 million ang unang nakuha dayon na nasundan og another millions na paghihapon. Total
4: sa una para ba ni
5: 80
4: ang pundo sa PhilHealth na waldas ba o kanang na, wala nabutang ato sa insakto gani labi na itong sa mga senior citizen katong panahon ni Risa Ontiveros. Mas mahal pa iyang tarpulin dito o kaya mga picture dito mga katropa no? Katong mga panahon na ito sa ito pa dili ta mabala kaunta kaya ang PhilHealth na ito well funded na.
5: Duha ka mga dagko nga mga issue money, dyan, katropang alan duha no, ka mga issues mana itong ginalantaw karon. Una, ang katong ginaingon na itong alleged corruption na, mangyuntag alleged gumikan kay...
4: mga duda.
5: Doon ay nag-ingon nga di na ito na ma-consider as corruption na automatic, gumikan kay wala tayong mga hard nga evidence.
4: Wala tayong evidence.
5: O nga magduot nga to sa corruption, sa pagpangawat. But doon ay alleged corruption. Nga wala lang gidutan sa gobyerno, ang katong ilang kampanya gigamit sa mga tarpaulins nga advertisement po sa radio nga mas dako ang iyang dagway dito kaysa dagway sa PhilHealth.
4: Murabag ka na ganing logo na lang sa PhilHealth ni gamay.
5: Gamay kayo ang logo sa PhilHealth unya iyang dagway dito po ting dakuwa. Ni sangkat sa screen sa television.
4: So, kita ng agtang.
5: Now, karon sa gikuan man ni, kinibang allegation karon gumikan lagi mo labi taw ni resulta ka to pang alang nga gi fact check kunuhay sa ang kini mga informations no sa uban nga mga networks wala pa daw nila
4: mga allegation nga dili daw tinuod
5: kay wala man gipasakaan og kaso
4: wala man way nagka-interest
5: wala
4: na
5: dot time
4: mangon ni Digong kapuyan siya nang sigig panubay ang iyaha trabaho na to ni na sigig panubay nang mga kuan dia asa to mga nangwala kalisod kay na panubayo na
5: kay og subayon lagi tinuod kay to pangalan
4: dunay
5: malis no nganong ang dagway nimo mo igipakita nagduda naman to mga miyembro sa PhilHealth o gagani ang uban nga mga officials and board members board of directors sa PhilHealth nga mas ang dagway nila dito nakita iyar man ni Risa Ontiveros.
4: Ang G-size bito kanya ato bito.
5: Murag siya naman hino ng presidente katropang alan nga board of director naman tato
4: board
5: siya.
4: Board of director na siya. Mura na siya nakadesisyon. Murag siya ang presidente.
5: So, muna sa karon ang kuano si Risa Ontiveros kanya ito membro sa PhilHealth Board na itong tuig 2014 to 2015. Nga gialigahan nga dunay kalambigit diya karon sa PhilHealth corruption gikan sa corruption sa kontrobersiyang bonus.
4: Ang tubagan na ni Risa Ontiveros, wala man tay kaso or kung nate kaso, not unless naman proven guilty ta, diha pa ta moingon og kanang criminal yun ang ato ang nadunad yung kriminalidad no, ang ato nga nahimo. Mayroon siya masulti, ana. Pero bitaw si Pastor Apollo Kibuloy, bitaw iya hangagi at kusahan. Mura naman lagi kriminal lagi. Iklamo yung taon si Torion. Yung si Torion nga. Ayaw po pag-ana, do Risa. Mura naman ka nagsulti nga guilty na ni si kliyente na ko. Okay. Si Torion di apun di ang kliyente, no? Ang abogado ni Kwan. Ni Pastor Apollo Kibuloy. So, karon, sa iyahapong sitwasyon karon, mayroon siya nga, wala man na proven guilty ko may kaso.
5: Oh, sa gani, judge, wala pa gani na nag, di pa gani makasulti o unsa ni, kinibang court judge, ha? Wala pa gani nagsulti na o kani, kinibang kriminal lagi ng usa ka tao, kay...
4: Okay, siya dive ito, grabe man siya masulti nga, mapanagot. Mura ba ka na ganing, wala na lang kama ba nga imuha ng tubagon para at least maklaro po ni mga akusasyon.
5: Morabitaw, kato pang Alan, wala po yung mga kuan ba, no? In fairness ha, nga to sa mga supporters ni Senator Ontiveros, ha? Ang amo alin ni, discussion lang ni. The way manggod she talk in front sa mga Pilipino, para bang walay issue po nga na-involve kining si Risa Ontiveros, Senator Risa Ontiveros. Una, may issue sa dito sa corruption, alleged corruption sa PhilHealth. Next is katong mga witness nga gipang bayaran niya. Oh, kana bang
4: gipang in-house niya para maisa lang tag study di sa to ang mga affidavit.
5: Naligahan siya nga witness for sale.
4: Oh.
5: Oh, so ang katong mga witness nga gipang bayaran niya karon against kay Pastor Apollo Kibuloy nang lugwa naman sila nga dili
4: may maintenance.
5: Dili tinod gi butang dinhi dito sa iyang kundo. Unya wala do nagpakita daw sa gilamigas na lang dito ang witness kay wala nagpakita dito si Senator Risa Ontiveros after nga nakuha na niya ang iyang gusto. Oh. O man nga na bulgar ang alleged sa money issue against sa usa ka tawo, wala na, wala na siya nagpakita dito. Moto ni nilugwa siya katropang Alan. Di na ni maayo ning ginahimo nila.